0: lumilipad at ako'y iniwan mo pang di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan
1: mo ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
2: ganito kasarap,
1: malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Sorry.
1: Ayan, heto na!
2: Di ba nalilito ka na, di ba?
1: Nalilito sa kalokohan.
2: Oo.
1: Hi, guys! Ngayon ay araw ng Lunes, August 31, 2026. Happy National Heroes Day! Huling araw na ng buwan ng Agosto.
2: Agosto? Hindi!
1: Tama!
2: Hindi, huling araw na ba?
1: Oo!
2: Ay, oo nga! Tingnan mo, hindi ko na alam yung petsa.
1: Nawawala ka sa sarili mo. Naiiyak ka.
2: Bakit ako naiiyak? Oo nga, huling araw na ng Agosto. Tapos na! Ghost month, eto na, papalapit na ang suwerte.
1: Eto na ang Burma.
2: True. Hello. Ready ka na ba bukas o mamayang alas 12?
1: Oo nga.
2: Dahil sisilip na si Jose Marichan.
1: Ay, si Mariah Carey.
2: Oh.
1: Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Every turn and reverse.
2: Grabe, ang bilis ng panahon, no? Akalain mo yun.
1: Tama. At pero dahil Vermont na susunod bukas.
2: Ano gagawin?
1: Eh, kasama nyo pa rin kami mag-ating na good vibe music at kwentuhan na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
2: Tama kalit mo, tito, si Radyo Giga!
1: Hoy!
2: Ay, kalikot!
1: Para sa paborito mong vitamina sa umaga araw-araw!
2: Baby! Ano? Bakit naman kasi ang haba? Hindi naman ganun yung sinasabi natin lagi, di ba?
1: Saglit lang!
2: At yarn!
1: Ito na ang...

0: Alam namin na ngayon ay National Heroes Day. Alam din namin na ikaw ay bayani sa sarili mong paraan.
1: Naman! Yeah. Kaya kami saludo sa inyo, di ba? Bayani, nagpapakabayani, yan. Lahat na para sa pamilya at para sa sariling pangarap sa buhay.
0: Correct, lahat tayo ay bayani. Maging ikaw ay nanay, tatay, anak. Ikaw ay nag-aambag ng kabayanihan para sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya mabuhay ka hanggang
1: gusto mo! Bayani rin pagdating sa pag-ibig. Iba ka, wala kang pinipili, no? Talaga naman.
0: Martir talaga.
1: Kung pwede lang ikaw gawa ng monumento, gagawin ka namin.
0: Kung pwede ka lang sambahin, sasambahin ka namin.
1: Ay, true, lalo. At speaking of samba, mamaya sambahin natin ang mag-SKL sa atin. Oy! Dahil sa kanyang nararamdaman, samahan natin siya. Di ba? Para kahit papano, ma-feel niya na siya ay importante at nababalid ang feelings niya.
0: Tama, kaya naman ka vibes. Tanda mo na ang number na ito.
1: 0954-406-1967.
0: Para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali, kasama nag-iisa ang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang kakulit mo dito, si Radyo Kika.
0: Hey!
1: Ikaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa sound trip ang lupet. Oras na rin ka-vibes. 8:21.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Better vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabimes! Ngayong araw ng Lunes, August 31, 2026. Sa lahat ng ating mga kabimes sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga pustiso nyo!
1: Happy! Birthday!
5: Gano!
6: Happy birthday!
7: Sa'yo ang pagkain,
8: sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
4: Yeah, baby. Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Siyempre dahil ano ngayon, tayo'y sineselebrate natin National Heroes Day.
4: Uh-huh.
1: Pinagdiriwang din natin ang kaarawan ng former president ng Pilipinas. Ang 7th presidente ng Pilipinas. Uh-huh. Walang iba.
4: Kundi si
1: President Ramon Magsaysay!
4: Happy birthday po!
1: Uh-huh. At pagdating naman sa paborito ninyong artista, andyan si Rachel Ann Edico. Happy birthday!
4: Grabe naman yun. At hindi rin magpapauli, nakikiselebrate din ang kanyang araw na kapanganakan ngayong araw na ito ng August 31. Maligayang happy birthday sa panganay na anak ni Tita Beth Ponciano Bautista. Walang iba kundi si Louis Renz Bautista.
1: Happy birthday! Kasabay ni President Ramon Magsaysay, nagse-celebrate din ang kaarawan niya. Walang iba today, si Jelly Rojas Cadano.
4: Wow, happy birthday! Grabe naman yon at maligayang kaarawan din. Malapit na ang birthday ni Irish May Ponciano Bautista Ragime. Happy birthday!
1: Maligayang kaarawan din sa'yo, Johan De La Cruz.
4: Happy birthday, Johan De La Cruz. At ngayong araw na ito, ka-vibes, kung ikaw ay nagdiriwang ng iyong karawan, aba, naway magkaroon ng katuparan ang iyong mga kahilingan at plano sa buhay dahil na happy na
1: birthday pa!
4: Yan naman, ang awitin nito ay para sa Gilagit Mo!
1: Happy birthday!
4: Kaya naman, kantahan na!
1: Let's go!
6: Happy birthday!
7: Sa'yo ang pagkain,
8: sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
4: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at tulitan hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre, tandaan po ninyo ang number na ito para meron kayong access sa buhay namin.
1: Ganon! 0954-406-1967. Kaya naman kung gusto mo akong kamustahin on air, tara! At kung gusto mong humingi, ng tawag dito, ng pera. Dito, kay Kiko, tawag na kayo!
4: Kaya naman! Diyan ka lang, walang maglilipat ng isasyon ng radyo. Dahil na maglipat, unang kukunin
1: ni Lord!
4: Kaya naman ang away dito ay para sa inyo dahil bukas, bear month na.
1: True, lalo!
4: Ibum, tarat-tarat mo na.
1: Ay naman, diba? Sabay-sabay tayo, let's go!
4: Sabay-sabay tayo mag-boom, tara-tara, dahil Berman na bukas, paulit-ulit.
1: Oo, paulit-ulit, wala masabi.
4: Wala masabi, Ben.
1: Kuya Will, pasok!
4: Ay, bigyan mo ng jacket yan. At dahil nga, Berman na bukas.
1: Oo, pangatlo mo na yan, ha? Anong gagawin nila?
4: Ano kami? Kasama ang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit pa dito, si Radyo

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ito ang lupet!
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang Lupet!

0: Ingay mo naman sa umaga.
1: Dapat ganun, maingay.
0: May natutulog pa.
1: Hoy, gising na, Lunes na. Kahit na holiday, dapat gumalaw-galaw ka para hindi ma-stroke.
0: At para dumaloy, yan. Ang dapat dumaloy sa'yo oh, dahil ang ating haring araw sumisilip
1: wow.
0: na.
1: Oh. Sabayan mo ang pagsilip ni Haling Araw, ha?
0: Anong Haling?
1: Ay, Hari pala.
0: Bulan yarn?
1: maninilip tuloy.
0: Sisilip?
1: Oo, huwag maninilip.
0: Pwede ka manilip. Nang ipon mo, kung malaki-laki na ba? Diba?
1: Alagang ibon.
0: Ipon?
1: Ah, ipon.
0: Ano ba inaano mo? Alayo-layo ng mga sinasabi ko sa mga pagkakaintindi mo, no?
1: Hello, holiday.
0: Oh, diba? Iba kasi yung ano yung isip mo, masyadong verde.
1: Marumi. Ayaw mo. Marumi na yun talaga. Okay, ito na nga ka-vibes. Aba, bukas po, araw ng Martes, unang araw ng buwan ng Setyembre. May good news!
0: My good news!
1: Oo.
0: Ano ang good news?
1: Ito na nga ang good news. Dahil po, magkakaroon ng rollback!
0: Wow! Sana all bumabak, no? Wow!
1: Bumabak! Nagbabalik!
0: Nagbabalik at binabalikan! Oh! Ay, magandang balita naman talaga yan para sa ating lahat, no? Kasi nga, ang mahal na ng krudo, ng gasolina, ngayon, good news talaga. Magro-roll

0: Diba?
1: Totoo. Kaya ako, hindi ako lumalabas-labas eh.
0: Diesel pa yung
1: sakin mo? Oo, diesel kasi yung sakin.
0: Samantalang dati kasi, di ba? Yan ang pinakamura.
1: Oo.
0: Ngayon, ito na yung pinakamahal.
1: Ay, tapos no. Pupuntahan mo siya. Tapos kiss at hug lang. Ano yun? Ang mahal lang diesel ko? Ang boring! Dapat paglulutuan mo rin ako, di ba? Para worth it naman yung ginastos ko sa diesel ko.
0: Tama. Sayang naman yung punta. Tapos kiss and hug
1: lang. Oo, ano yun? Di ba?
0: Apo?
1: Oo. Sa akin.
0: Ito pa nga, bukod po sa 4 na pisong rollback sa diesel, meron naman pong piso kada litro sa gasolina.
1: Uy, piso naman sa gasolina.
0: Oh, ito naman yung karamihan naman ng sasakyan, nakagasolina naman po.
1: Ikaw nakagasolina ka, unleaded. Diba? Kaya pala, sipag mo umakyat ng Montalbao kahit...
0: Gumaga man
1: ako. Kahit itong tag-ulan, no?
0: Talaga ba?
1: Oh, parang nataranta ka nung nabalitaan mong nagkaganoon sa Montalban. Uy, pero prayer sa mga taga-Montalban, ha? Oo. At sana kung may maitutulong tayo, lalo sa mga nasalanta ng bahay, makatulong tayo sa kanila. Mga lumang damit, pwede na yan, di ba?
0: Kasi po, ito pong over the weekend na ulan ng ulan po, dulot po ng habagat, may marami pong lugar sa Montalban ang inabot po ng mataas sa pagdaloy ng tubig. Lalo po yung sa may mga ilog.
1: Totoo.
0: Talaga pong mataas po ang tubig sa kanila at nagkalat din kasabay ng mataas sa tubig na to yung mga putik.
1: Dahil nga sa bundok.
0: Oo. Kaya po sa mga taga Montalban.
1: Ano? Parang nabubulol ka pag sinasabi mong Montalban, no?
0: Pag-ingat po kayo. Buisit ko talaga. At ito pa nga! The last but not the least, sa kada litro po ng kerosene, may rollback po na 3 pesos and 80 centavos.
1: Uy, napakataas!
0: Halos diba? Sa parehas ng diesel. Kaya po sa mga ka-vibes natin, antabay na po tayo dahil pagsapit po mamayang alas 12, tama, di ba? Mamayang alas 12 ng hating gabi, ay magsisimula na po yung pag-rollback ng presyo sa mga crudo.
1: Yeah. Kaya naman, ready to pila na mamaya, di ba? Mamaya na ako magpapagasolina. Ikaw ba? May ano ka pa ba? May karga ka pa ba?
0: May karga pa naman.
1: Ay, sana all.
0: Kaka-full tank lang.
1: Ay, talaga?
0: Alam mo sa kasi sa South, mura.
1: Oh, talaga? Ganun din sa amin ha, sa isa.
0: Oh, may mga mura.
1: Mura din sa East.
0: Yung mga independent na players, mura talaga sila.
1: Anong players?
0: Player? Gas? Ay, nako. Ay, nako talaga. Iba yung nasa isip mong player,
1: be. Oh, tapos, mura dun sa Mura dun sa inyo. Di mura?
0: Gusto mo pagkwenta
1: kaya
0: natin?
1: Pala, kaya pala lagi ka pumupunta ng Rizal.
0: Talaga?
1: Okay lang makaksaya
0: kaya
1: ng
0: kasulina, ng crudo. Kaya ba parang mo kapag narinig mo yung player?
1: Kasi ang rinig ko, players. Players ay gasoline station, di ba?
0: Alam mo, ang hirap yung paliwanag.
1: Oh, sige na, hayaan mo na. At least naiintindihan ang mga kabibes natin.
0: Ah, talaga?
1: Oo,
0: player.
1: Bilisan nyo na kabibes. I-save nyo na yung mga number number namin. 0954-406-1967.
0: Para na iba yung usapan.
1: Hindi kasi, mag-i-SKL tayo yung susunod tsaka sa shoutout sila. Bakit natin iibahin yung usapan? Yun naman talaga yung trabaho natin, di ba?
0: Play, ano ba yung pagkakaintindi mo sa player?
1: Player? Ano? Manlalaro? Depende kung anong laro. Depende kung anong laro. Tulad ni Alex Yala, di ba? Tennis player. Tulad ko, pickleball player. Tulad mo, playboy player. Ayun lang.
0: Dali. Ano yung narinig ko?
1: Aba, mali ko sa'yo eh. Ikaw nakakarinig. Hindi ko mag-explain.
0: Para may nag-dribble.
1: Oh, talaga? Bakit ako wala akong naririnig?
0: Bingi ka.
1: Oo. Uy, bilisan mo na kasi yung oras natin tumatakbo. Parang siya tumakbo na sa'yo.
0: Talaga ba?
1: Ang ingay mo sa umaga, no? Nakakabwisit ka, actually. Ang baho.
0: Ay, mga kabayos, andaan nyo yung number namin.
1: O, tingnan mo, papaulit mo sa akin. 0954-406-1967.
0: Para makabati kayo ng live mamaya sa aming pagbabalik. Kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang ulit po dito, si Radyo Kiko. From Talban, Rizal, Salikot. Kala mo, ha?
0: Parang gusto ko pumunta ng M-Place.
1: Kala mo, uubra ka sa akin, ha? Bilisan mo na. Dito na yan sa 92.3 FMR. Kapain sa Sound Trip ang Lupet. Oras natin, 9:25.
0: Sana nagsabi natin.
2: Grabe. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: sabay-sabay tayo.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Taray, diba? Oo. Yung intro pa lang eh. Akala mo ano talaga eh, no? Something big is coming.
3: Wow!
6: Hoy, mga kabayes, tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
6: At kung gusto nyong bumate, manawagan at kung ano-ano pa, bukas na ang aming linya na telepono.
4: Kaya ano pang hinihintay mo dyan? Pumindot-pindot ka na! Uy, pwede rin nilang gamitin ang kanilang mga Viber kung wala silang load.
6: Aha, uh-huh, para diba? Mas malinaw.
4: True, same number pa rin yan. Uulitin namin ka-vibes. 0954-406-1967.
6: Yan, mabagal na yun. Baka di mo pa makuha.
4: Ewan ko na lang sa'yo, ha? Sinasabi ko sa'yo.
6: Ano ba, Altesa?
4: Altesa, Herrera, Sino Cruz, good morning. Good morning din kay Julta Maynug po. At sa ka-vibes natin si John John De Leon Jr.
6: Hello! Maganda umaga din kay Flo Fernandez, Sean Paul, Star Racer, Neil Katakis, Angelo Redaha, William Mortel, Wilfredo Ronco, si Yuri Malagueño, si Fredrick Kizon, Quen Quen, Ralph Veral, Paolo Bordado, Wela Cruz at si Louie Basco. Magandang umaga.
4: Oh, magandang umaga at ganun din sa mga nakikinig dito sa atin sa 102.3 Baguio at Bacolod.
6: Ay, grabe naman yon. Magandang umaga din sa mga taga 97.5 FMR Jensen.
4: At ganun din sa mga nakikinig sa atin dito sa may South Cotabato, sa may Abra, sa may Surigao, sa may bandang Norte. Yan. Ayan, maraming salamat po sa inyo.
6: Yung mga nakikinig sa pamamagitan ng 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Magandang umaga!
4: At ganun din sa mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila sa ating app. Ay. Good morning!
6: Yan! Magandang umaga, JV Mendoza. Pasado dito sa Malbar, Batangas. Advance Merry Christmas, mga kabayes.
4: Ang aga nun, ha? Oo, araw muna ng mga patay. Patay na patay sa'yo. Ganon.
6: Diba? Patay na patay sa'yo.
4: Oy, kabayes, tawag na. 0954-406-1967.
6: At maya-maya, ka-vibes ha, bukas na rin pa rin ang aming linya ng telepono para sa ating SKL!
4: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kwenta. Kaya tawag na kayo, parang awa nyo.
4: Pag di kayo tumawag, mahala kayo.
6: Tapo namin ito. Magandang umaga sa'yo, Angelina Malubay, Adrian Sabroso, Randy Santisas, na nakikinig daw sa kanilang radyo sa Maynila. Ganun din. Si Ganda, magandang umaga, Ganda. Si Vanessa ng Pasay, magandang umaga, Vanessa.
4: Oo, magandang umaga sa lahat ng ka-vibes nating bumabiyahe. Ganun din mga tindera natin sa may Palengke at sa may Tsanggian.
6: Grabe naman yun.
4: Salamat. O, dito sa may Taytay Rizal.
6: Hoy, salamat po sa mga nakikinig ha, sa mga taga Rizal. Maraming salamat po. Particular na yun sa mga Palengke, Terminal ng Tricycle at Jeepney. Salamat po sa inyong pagtuto.
4: At mga ospital din. Hindi grabe sila magpapakabog. Ganun. Oy. Hindi sila magpapahuli.
6: Salamat po. Thank you. Si Ivy Lucernas, Johnny Garros, magandang umaga.
4: Magandang umaga rin sa iyo, Angelo Redaha, na nakikinig sa Malolos, Bulacan.
6: Wow naman!
4: At meron din tayong OFW na nakikinig gamit ang app natin from Sydney, Australia. Walang iba si Cesar Rabado.
6: Salamat, Cesar. Sama mo na dyan si Coach Everyday na nakikinig din sa Singapore. Maraming salamat. At ganun din si Pam, si Pamela.
4: Si Pamela.
6: Oo, hindi ka na tumawag.
4: Oo.
6: Tumawag ka dito, bayo, tata.
4: Para naman ano, may katsikahan kami.
6: Yan.
4: Oy, ganun din kay Andoy. Good morning sa'yo, Andoy.
6: Si Andoy. Hoy, Andoy, tawag ka ulit, ha? Wala, hindi ka nag-reply doon sa number ni ano, ni Mike.
4: Ay, baka ano siya. Oh, gusto niya na mag-move on. Move on! Magandang vibes!
6: Dali na, tawag
4: na. Tawag na, 0954-406-1967.
6: Magandang umaga kay Moody, kay Lady Jean Mo. Sabi niya, sana po makita ko kayo mamaya. Magpapa-red carpet po talaga ako.
4: Ay, Sancho, bakit mamaya? Anong meron mamaya? Anong meron mamaya? Sana makita na tayo mamaya.
6: Sino ba ito si Lady Jean?
4: Ewan!
6: Ay, yaman na.
4: Baka isa mo yan sa mga
6: ea mo, ha? Oh, hindi. Magandang umaga. Ako po si... Ay, ikaw si ganda!
4: Ay! Ang pangalan niya?
6: Lady Jean Mo.
4: Lady Jean, paganda-ganda ka pa. Pangalan mo pala, Lady Jean Mo. Ang dami mong alam.
6: Ikaw pala yan. Walang iya ka. Hi, the vibes! Dahil ayaw niyo tumawag, edi wag.
4: Oo, basta i-save niyo yung number namin, ha? 0954-406-1967.
6: At mamaya sa aming pagbabalik, umpisara ng ating... SKM!
4: Share ko lang.
6: Ang kwentong may kwenta. Laging tandaan ang number na binibigyan namin ng maya-maya.
4: 0954-406-1967. Pwede rin dyan ang Viber. Kaya kung wala kang load, wala ka ng palusot.
6: Yun lang. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na ng hali, kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mo dito si Rancho Kiko! Kalikot!
6: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Ka-vibes sa Soundtrip! Ang lupet!
6: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang legacy sa pamamagitan ng paglilingkod sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa National Heroes Day, sinabi ng Pangulo na pinakamainam na parangalan ang mga bayani sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang tapang, pagmamahal sa bayan at paglilingkod sa kapwa. Binigyan pugay din ng Pangulo ang mga sundalo, mga first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda, overseas Filipino workers at iba pang Pilipinong naglilingkod para sa kapakanan ng bansa. Ang National Heroes Day ay unang ipinagdiriwang noong dekada. Noong 1930s rather, matapos na maisabatas ang Act No. 3827 na nagtalaga sa huling linggo ng Agosto bilang araw ng paggunita sa mga bayani. Noong 2007, ililipat naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang paggunita sa huling Lunes ng Agosto upang bigyan ng mas mahabang panahon ang mga Pilipino sa paggunita sa kabayanihan.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, umabot na sa 8.4 million na mga individual ang apektado ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katumbas ito na humigit kumulang 2.4 million na mga pamilya sa iba't ibang lugar kabilang na ang Zamboanga Peninsula, Central Luzon, Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera at Bicol Region. Nasa 122,500 naman ang kasalukuyang nakasilong pa rin sa mga evacuation centers. Samantala, 32 katao na ang naiulat na nasawi dahil sa masamang panahon kabilang na mga biktima ng landslide sa lalawigan naman ng Benguet. Tinatayang nasa 6.16 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Nasa 1.7 billion pesos naman ang halaga ng ayuda na naipamahagi na ng gobyerno sa mga pamilyang apektado kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Tarlac.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panguling balita, nagtalaga ang MMDA ng humigit kumulang 10,000 tupad workers para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng mga tubig sa Metro Manila matapos muling nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa habagat. Mula sa Department of Labor and Employment o DOLE ang mga tupad workers at maaaring magtrabaho na hanggang 30 days. Kasama rin nila ang mga regular na tauhan ng MMDA para sa kanilang kaligtasan at technical na gabay. Sinabi naman ni MMDA General Manager Nicholas Torre III na maayos ang daluyan ng mga ilog at kanal dahil mabilis humupa ang baha pagkatapos ng ulan. Hinikayat din ni Torre ang publiko na itapon ng wasto ang mga basura, lalo na ang mga plastics na maaaring gumara sa mga daluyan at magpalala ng mga pagbaha.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-vibes sa Saldrin!
2: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa Saldrin!
2: Ang lupet!
6: Oy! Eto na! Tawag na kayo sa 0954-4061-967 para sa inyong SKL!
7: Share ko lang ang kwentong may kwenta. O, diba?
6: Ay, dito pala yun. Sorry. Lito na ako. Ay, tawag na kayo! 0954-4061-967 sa aming pagbabalik. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: ano ka ngayon?
1: Bakit kasi?
0: Sige.
1: Sige.
0: Dali!
1: Tawag na kayo, ka-vibe, sa...
0: 0954-406-1967.
1: Para sa ating... Wag na nga, ayoko na.
0: Ayaw! Diba, ang sakit sa tenga, diba? Nagpipidback.
1: Bakit kasi malakas. SKL na!
0: Share ko lang!
1: Ang kwentong may kwenta, mga ka-vibes, tawag na kayo sa...
0: 0954-406-1967.
1: Pwede na kayong tumawag dyan para magkwento ng inyong mga kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho at kung ano-ano pa, pakikinggan namin gayon ni DJ May!
0: Tama yan ka-vibes! At kung ikaw ay walang load, pwede mong gamitin ang Viber mo. Same number pa rin yan, 0954-406-1967.
1: Para sa ating SKL!
0: Share ko lang!
1: Tawag
0: na ka-vibes habang open pa ang ating linya kanina, di ba? Oh. Nung nagpapa-shoutout tayo. Nung naka-ere tayo, walang nagpipipindot. Nung after natin umere, tsaka may tumawag.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Madali ka, tawag
0: na kayo. Kayong mga ano eh.
1: Easy.
0: Charot lang. Tawag na ka, Vibes. Dali, pag-usapan natin ang mga nangyari sa'yo nitong past few rainy days.
1: Wow! Ka-Vibes, live na rin kami sa aming official Facebook page.
0: 92.3 FMR Manila.
1: Iyan. Siyempre, para hindi nyo lang kami napapakinggan sa radyo, napapanood nyo pa kami sa Facebook. Yeah.
0: Para makompleto ang inyong araw. Oh. Ganon.
1: Yun, ang pinaka-importante.
0: Oo, sumilip na rin sa aming live.
1: Mga ka-vibes, ito na ang ating dinatawag na... SKL! Gusto talaga i-push.
0: Oo, no, talaga pinipilit mo, no? Pag-usapan natin ang iyong nararamdaman. Nahihirapan ka bang magdesisyon sa buhay?
1: Mm-hmm.
0: Pues, nandito kami para lalong pahirapan ka. Ganon!
1: Amen!
0: Hindi mo alam kung sino pipiliin mo, no? Yung mahal ko o yung mahal ako?
1: Akala ko, Dota ako.
0: Pwede rin. Pero hindi na uso Dota ngayon, ML na eh.
1: Anong pipiliin mo? ML o ako?
0: Ikaw, sino pipiliin mo? ML o siya?
1: Siya? Hindi naman ako lang ML.
0: Ay, taray! Kahit ang pandemic days, di mo nasubukan yan?
1: Hindi talaga.
0: Ay, boring!
1: Boring talaga, boring!
0: Boring ng buhay mo. Ano ginagawa mo ng pandemic?
1: Naglulo. Lulungkot.
0: Ay, kasi gusto mong lumabas pero hindi pwedeng lumabas.
1: Correct. Ay, tawag na kayo. Ay, ito na.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello, good morning. Anong pangalan at taga saan?
1: Ano, sino to?
2: Hello.
1: Anong pangalan mo, taga saan ka?
2: Taga Laguna po.
1: Anong pangalan?
2: Si Mary.
0: Mary.
1: Ah, Mary.
2: Yes, po.
0: Ayun, Mary.
1: Ah, Mary, anong ate napatawag ka?
2: Binabati ko lang yung anak ko. Nag-birthday ngayon.
1: Ah, sige. Ah, sige, bati ka na, Mary.
2: Binabati ko yung anak ko na nandun sa Saudi ngayon. Nag-birthday siya.
1: Oo.
0: Saudi.
2: Nag-birthday siya ng medalya.
1: Mm-mm.
2: Sana magano ka doon, ma-safety ka doon, ma. Okay. At saka sa pamilya niya.
1: Kukakukaka, huwag ka mag-okay! Tapos, ano pa?
2: Hello po?
1: Mary, narinig ka namin. Yung anak mo ay nasaan? Sa ibang bansa?
0: Saudi ka na.
1: Saudi?
2: Saudi.
1: Sa Saudi. Ilang taon na yung anak mo, Mary?
2: 41.
1: Ikaw, ilang taon ka na, Mary?
2: 72 po.
1: 72.
0: Pero ang cute ng boses ni ano.
1: Parang baby ka
0: parang
1: pa, Mary.
0: Baby ka pa, Mary.
2: Thank you po.
0: Thank you.
1: Mary, sabi mo nga, gugu gaga. Char. Tawan-tawa.
0: Ano pinagkakabal... Ano pong pinagkakabalahan natin sa buhay?
2: Ay, senior po.
0: Ay, senior, sa bahay na lang talaga. At talagang mukhang nakikinig na lang talaga siya ng radyo sa umaga at ini-enjoy niya.
1: Mm-hmm.
2: Yes, po.
1: Buti nag-enjoy ka sa amin, Mary.
2: Oo nga. 24 hours pa taga yung radyo ko sa inyo.
0: Lagi daw nakatutok ang radyo niya sa atin. Ay, tama po ba?
2: Nakatutok talaga.
1: Oo.
2: Hanggang alas 12 ng gabi.
1: Ay, wow, naman.
0: Kompletos Ricados from umaga hanggang hating gabi.
1: Grabe, ang lupit-lupit mo naman.
2: Tinatabi ko yung radyo ko.
1: So, sa mga ganitong ano, Mary, pwede ka ba namin tawagin nanay?
2: Ha?
1: Pwede ka ba namin
0: tawagin nanay?
2: Yes, sir.
0: O, gusto mo, mom.
1: Mom. Gusto mo, mom?
0: Mom! How are you, mom?
1: Hey, mommy.
0: Mommy! It's okay, English. Don't fight her. She's Englishing right now.
1: Oh, Mary, may asawa ka pa?
2: Ah, wala po. 20 years na byuda.
0: Ah, byuda
1: na. Byuda na, oo.
2: Single mother.
1: Gano'n nakatagal wala si, ano mo, si mister mo? Gano'n katagal na? Ilang taon nang wala?
0: 20 years.
1: Tagal na.
0: 2000 ano daw? Sorry?
2: 2007.
1: Matagal
0: na. Matagal na. Mm-hmm. Buti hindi ka po naghanap, Nay, ng ano, another love life. Bakit walang masama doon, ha? Oo, di ba?
2: Mayroon, pero ayaw ko.
0: Meron, pero ayaw niya. Ang tanong, bakit ayaw niya?
1: Ayan ang tanong, Nanay Mary, ang tanong, bakit ayaw mo?
2: Ay, kasi senior sa ulo eh.
1: Ah, kasi senior ka na.
0: Wala sa edad yan, nanay! Oo! Hindi, kinikilig si nanay, oh. Parang ano ah. Teka nga, balikan ko ngayon, DJ Main.
1: Nanay Mary, ano yung pinaka namimiss mo dun sa asawa mo?
2: Ano yung namimiss sa asawa
1: ko? Ano yung pinaka namimiss mo sa asawa mo nung nabubuhay pa?
2: Ano siya? Open siya sa lahat. Ano? Kung nandito ako sa bahay, sabi na, nagustuhan ka doon sa ano ka na pangakaibigan mo.
0: Nanay Mary, sorry, wala kaming naintindihan. Oo, pakiulit po. O, lapit po kayo ng konti sa inyong telepono para malinaw po.
1: Nanay Mary,

0: name is Kunam.
1: Gusto niyo po ba? Gusto niyo po bang makita siya ulit? I mean, para siyempre sa panaginip o ano, sa mga...
0: Minsan, napapanaginipan ko.
2: Uy, minsan daw napapanaginipan niya. Ano pong panaginip niyo sa kanya?
0: Yung kinakalikan niya po.
2: Kinakalikot ka po niya? Ano? Tama ba yung video? Ay, nahalikan pala.
3: Easy.
2: Ay, o, tingnan mo, natawa si Nanay Mary.
1: Kinilig ka, Nanay Mary, nung nakwento mo na hinahaligan ka niya sa panaginip mo.
0: Opo.
1: Gano'n ka ba niya kadalas halikan nung nabubuhay pa siya?
0: Hindi lang halikan.
3: Easy.
1: Nanay Mary, yung edad, ha?
2: Ayun natin sa edad, Nay, ha? Oo, Nay.
1: Easy. Yung kwento. Oo. Magpigil.
0: Ganon.
2: Hindi lang daw halik.
0: Kain kang kaba.
2: Wow, nagbabanding sila. Me time, kung tawagin. Wow.
1: Ilan ba naging... Nanay Mary?
0: Nagbabanding kami doon sa Cubao.
2: Sa Cubao daw. Tama ba, Cubao?
0: Opo.
2: O, diba? Tama rinig ko.
1: Marami doon, Nanay Mary. Ano doon? Ano, Nanay Mary? Ito, tuwa-tuwa siya.
2: Oo, siyempre. Masaya siya. Nag-ano, tawag dito, nagre-reminis, bigla bumabalik ang kahapon. Oo.
1: Alam niya sa kumba.
0: Dinadala ko na ng tuwing Sunday doon sa ano.
1: SM.
2: Oo, pasal daw sila sa SM.
1: Nanay Mary, ilan ba naging anak ninyo?
0: Ay, ang anak namin,
2: Pito!
1: Wow, ha? Tamad, ha?
2: Oo, ayaw nyo, ha?
1: Walang gaano.
2: Ilang taon ang pinaka-ano, matanda po ang panganay ninyo?
0: Ngayon?
2: Opo.
0: Ano na sa
2: 65? Ilang taon na si nanay?
1: 80-something, 81 yata. 85 na siya. Tapos 61 yung panganay. Yung bunso, ilang taon, Nanay Mary?
0: 40
2: daw. Nanay Mary, anong sikreto para maging masiglat masaya sa edad na 85 years old?
0: Ako, Keep smiling.
1: Keep smiling, oh. Halata nga, napalatawa ka, Nanay Mary.
2: Oo, palangiti si nanay.
0: Biro.
1: Oo. Nanay Mary, nagmamadyong ka ba?
2: Yayain ka sana namin eh.
0: Hindi ako marunong yan.
2: Ay, hindi daw siya
0: marunong. Hindi ako marunong yan.
1: Hindi, katuwaan lang ba?
0: Hindi. Ngayon nga dito sa inaanak ko mga kapitay. Inaano kami, nagbinggo.
2: Nagbibinggo! Sa letrang O! Di ba? Bingo!
1: Bingo! Nanay Mary, baka may gusto kang batiin.
0: Pa?
1: Ano ulit yan, Main?
2: Nanay Mary! Di ba sabi mo nga kanina namimiss mo na ang asawa mo? Kunwari may linya ng telepono papunta dun sa langit. Ano ang gusto mong sabihin sa asawa mo?
0: Papa, sana, bantayan mo kami, mga anak mo, pati si mother.
4: Mary.
0: Gabi po kami, kung nakarinig ka sa langit. Gabayan mo po kami. Pinaanak mo.
4: Mary.
0: Kasi nag-iisip lang ako dito sa bahay. May mga pamilya na yung mga anak mo. Minsan hindi nila ako maalaala. Kaya papang gabayan mo na lang ako. Pangalan po.
2: Nay Mary, ano po ang pangalan ng inyong asawa?

0: Eleuterio.
1: Ano po? Sorry, ano po ulit?
0: Eleuterio.
2: Eleuterio. Tama, Eleuterio, Nanay Mary?
0: Opo.
1: Eleuterio.
0: Opo, si Maria.
1: Ano daw siya, si Marimar?
2: Marimar!
1: Kasi naman, hindi yung naririnig ko dito sa headset natin. Ano ulit pangalan mo, Nay?
0: Maria!
1: Oh, ala ko Marimar eh!
2: Oh, si Eleuterio.
0: Nanay Mary.
2: Nanay Mary, kausapin mo na si ano, si Eleuterio. Naririnig ka niya ngayon.
1: Biglang tumawag, Nay! Papasukin nga natin sa kabilang linya.
2: Ito, makakausap mo siya.
3: Mama Mary. Mama, tawagan natin mo ba? Namimiss mo ba ako? Mary.
0: Po?
3: Namimiss mo ba ako? Mary,
0: narinig kita.
3: Ako to si Eleuterio. Namimiss mo ba ako?
0: Papa, huwag akong takotin.
1: Matatakotin daw si nanay. Huwag mong takotin. Oo. Ay, Nay!
2: Ay, biro lang po yung Nanay Mary.
1: Pinapatawa ka lang namin, Nay. Inay, lagi kang kumain ng mga gulay, ha? Mga masusustansya. Dapat lagi kang nag-exercise. At dapat lagi kang masaya.
0: Yeah, oo naman.
1: Nag-exercise ka ba?
0: Gulay, parang hindi na nga ako dito eh.
1: Ano po?
0: Parang kambing na nga, kumakain ng dahon.
1: Para daw siyang kambing. Okay lang yan, Nay. Para din sa iyong kalusugan yan. At prutas, di ba? Ay, ikaw ba ay naglalakad lang? Ay, nawala, naubos yung load niya.
2: Nani Mary?
1: Nawala na, baka naubos na yung 12 minutes. Nanay, kung nakikinig ka, ayan, lagi kang kumain, alagaan mo ang sarili mo, huwag magpapaka-stress. Yan. Dapat always be happy at exercise. Importante yan sa mga elderly natin.
2: At dapat be happy lang talaga. True. At maraming salamat kay Nanay Mary. Hindi natin natanong kung taga saan si Nanay Mary. Si Nanay Mary po ay 85 years old.
1: Akalain mo yun, 85?
2: Na ginagawa po tayong libangan.
1: Oo.
2: Oy, salamat po Nanay Mary, ha.
1: Simula daw umaga hanggang matapos. Di ba?
2: Oo. Maraming salamat sa iyo, Nanay Mary. At kung napapakinggan mo kami ngayon, sana lagi ka namin napapasaya at napapangiti. Kahit sa simpleng paraan lang, ha?
1: Totoo. Maraming salamat po. God bless, Nanay. Yeah.
2: Tawag na kayo, mga kabibes.
1: 0954-406-1967.
2: Para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Ito na, bilis ha.
1: Hello. Magandang umaga po.
2: Hello, kabibes. Magsalita. Sino to? Taga saan ka?
4: Hello po. Si Tonton po. From Sampaloc.
2: Si Tonton mula sa Sampaloc, Maynila. Anong atin, Tonton? Napatawag ka, Tonton.
1: Hinahanap niya si Tantan.
4: Babati lang, Sir Kiko and DJ Main.
1: Babati na.
2: Babati na!
4: Babati ko lang yung wife ko. Magbabirthday September 8, pati siya apat na anak ko.
2: Oy! Anong pangalan ng asawa mo?
4: Samantha, Samara, Samuel, Samir.
1: Uy, galing ng pangalan. Wow. Four letter S, ha? Baka gusto mo akong kupkupin. Oo, Charmaine. Oo.
4: Solid ka ba iba ko, sir?
1: Wow. Sino?
4: Solid. Mula good morning vibe hanggang ano, heartbeat. Pinatapilang ko yung ko.
1: Ano ba ang trabaho ni ano? Ni Tonton?
4: TNBS rider po.
1: TNBS, oy!
2: Soy, lagi ito nakatuto kapag nagmamaneho.
1: Nabiyahe. Oo.
4: Opo, saan? Sir. Mula umaga hanggang pag-uwi.
1: Saan madalas ang biyahe mo, Tonton?
4: Around Manila lang, sir. I'm DJ Main.
2: Ay, wow.
1: Buti naman at sa aming ka nakatutok. Eh, paano mo kami na-discovery?
4: Nagsesearch po kasi ako. Exacto. Na-tiempoan ko po yung, ano nyo po, yung stasyon nyo.
2: Simula nun sa aming ka na tumutok.
4: Opo.
2: Wow naman. Grabe naman si
1: Tonton. Grabe naman si Tonton.
4: Yes po.
2: Oo, si Tonton and Friends. Tan-tan-tan-tan-tan. O, doon ba kami? Gusto ko bang batiin?
4: Yun lang po. Binabati ko po ulit yung wife ko mag-birthday September 8 yung apat na anak ko.
1: Happy birthday wow. sa kanila. Ayan, lagi ka mag-iingat, Tonton, sa iyong biyahe. Dahan-dahan lang ha. Tandaan mo, naghihintay ang mga mahal mo sa buhay.
4: Salamat, DJ Mayn.
2: O, Tonton, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Kabay, ang lupet.
2: Wow, salamat, Tonton. Thank you!
1: Maraming salamat! God bless sa biyahe!
2: Grabe naman si Tonton.
1: Talagang always naka-tune in.
2: Salamat po ah. Alam mo, iba na natsutsempo lang tayo tapos nahuhumaling na sa atin.
1: Sana all nahuhumaling, no? Sa mga tugtugan, sa mga nakakatuwang kwentuhan.
2: Gaya ni Tonton, di ba? Salamat sa iyo, Tonton!
1: Mga T&DS drivers, mga EV drivers at GSM.
2: Tonton, thank you.
1: Para, may mousy ko pa, no? Hello?
2: Ay, tawag na kayo mga ka-vibes!
1: 0954-406-1967.
2: Bukas pa ang ating linya ng telepono kung kayo ay may pagbate, nananawagan, nag-aanam na majojowa, o mayroong gusto lang i-rant on air, aba, pwedeng-pwede yan sa amin.
1: Oo, kung gusto mo lang talaga kaming kausap, kakwentuhan, may gusto kang ituro sa amin na hindi pa namin alam, pues, pakinggan namin na wala kaming pinipili ka-vibes.
2: Yan! Dapat ganun! Eh, doon na, bilis ha!
1: Hello!
2: Hello? Kaya Dennis, mayroon mo ka? Kausap niya pa pala.
1: Atat ka ha? Masyado kang excited ha?
2: Eto na! Hello?
5: Hello?
2: Hello? Ayan.
5: Hello po.
2: Kabay, pangalan mo, taga saan ka?
5: Taga Kantukan po.
2: Kabibes, hinaan mo yung radyo mo. Hinaan mo yung radyo mo para magkaintindihan tayo, ha? Hinaan mo yung radyo mo para hindi mag-feedback, ha?
5: Taga-pantukan po.
2: Hinaan mo yung radyo mo para magkaintindihan tayo, ka-vibes. Ayan, o. Sige.
5: Hello po.
2: Anong pangalan mo? Taga saan ka?
5: Taga-pantukan po.
1: Taga-tantukan?
5: Pantukan, Davao de Oro.
1: Ah, Davao
2: de Oro. O, pangalan mo?
5: Raisa May.
2: Wow! Charap.
1: Si Raisa May. Ay, Raisa, anong ate at ikaw ay napatawag?
5: Narinig ko po yung number niyo kasi.
2: Kasi?
1: Tao to?
2: Raisa May? Two words? Okay. English?
1: Three syllables?
2: Raisa?
1: Raisa, are you there?
2: Tara.
1: Let's go! Hello, Raisa! Diyan ka pa ba?
2: Nawala si Raisa.
1: Oh.
2: Ay, mga ka-vibes, kapag natawag kayo, diretso na kagad kayo magsalita, ha?
1: Oh.
2: Inaan ang mga radyo para hindi mag-feedback para magkaintindihan tayo ng maigi, okay?
1: Parang may gustong ilabas na sama ng loob si Raisa, no? Naramdaman ko siya dun sa pagkakasabi niyang, kasi po, narinig ko kasi kayo. Siguro about SKL. Gusto niya mag-share ng bigat ng nararamdaman niya.
2: Tama. Huwag kayo magdalawang isip kapag tumawag kayo dito. Open na open itong ating programa para sa inyong mga gustong sabihin at ikwento.
1: Dahil kayo ang aming ka-vibes!
2: Yan! Kaya tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
2: para sa inyong
1: SKS! Share ko lang!
2: Ang kwentong maikuwenda! Dali na tawag na kayo ka-vibes! May oras pa tayo! Magandang umaga!
1: Si Raisa, kung naputo lang yung linya, pwede kang tumawag ulit?
2: Yan! Oo. Correct! Ay, magandang umaga muna sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live! Si Jared Mishano, John Vincent Sagrado, Yuan Ken Ganier. Magandang umaga daw at pa-shoutout kay Joanne Macian ng Das Marinas Etibac.
1: Hello.
2: Si Altesa Herrera, si Inu Cruz na walang sawang nanonood. Magandang umaga sa iyo. Si Sari Lerma at ganoon din si Wella. Thank you!
1: At ganun din sa mga ka-vibes nating nakikinig sa radyo nila, sa mga mobile phones nila, OFW, ano man ang estado ng trabaho ninyo. Nasaan man kayo ngayon? Maraming salamat po.
2: Yan! Si James Joshua, magandang umaga sa iyo. Kay Esang, si Joy Barcomay, magandang umaga sa iyo. Si Jonah At ganoon din si DJ Kichi. Oh, DJ Kichi.
1: Sino si Kichi?
2: Yung si ano, DJ Kichi. Uwi na ako, ha?
1: Ay, eto rin. Magandang-magandang umaga rin sa'yo. Oo, Tonton. Hey. Sino to si Tonton? Basta yun na yan.
2: Si Tonton. Oy, ganda umaga. Patawag na po kayo kasi dito po sa programang SKL, share ko lang, pwede po kayong magkwento ng inyong mga hinanakit sa buhay, yung mga inyong, kung kayo ay masaya.
1: Totoo.
2: Pwede nyo i-share sa amin yan kahit na ano, tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, kahit na mga taong hindi nyo masyadong gusto, open na open po ang programang ito. Basta walang magmumura.
1: Ganon, oo. Magkwentuhan tayo ngayong oras na ito, di ba? Lalo kung bored na bored ka na dyan sa bahay mo, tapos ka na maglinis.
2: Oy!
1: Walang pasok. Eto na ang perfect time.
2: Yeah.
1: Diba? Na-share mo sa amin ang bigat na nararamdaman mo, ang saya na na-experience mo. Malay mo, may mapulot kaming aral dyan. At hindi pala malay, kundi talagang may mapulot talaga.
2: Meron talaga. Magandang umaga.
1: Makakapag ano ka pa, makakapag-motivate ka pa sa ibang ka-vibes natin.
2: True legend. Magandang umaga kay Noor Yasinks. Good morning DJ Mayor, DJ Gigo. Pa-shoutout kayo lang, Ma'am Ma Jonah. Dito po sa Villarica, Walter Mark Bacoor. Salamat sa
1: magandang
2: inyo.
1: Magandang umaga.
2: Uy, grabe naman ito na.
1: Hello.
6: Hello po.
1: Hello, good morning. Anong pangalan natin at taga saan?
6: Antipolo City po.
2: Anong pangalan mo?
6: Gina po.
2: Gina po.
1: Gina po ng Antipolo po.
2: Gina, ano natin?
6: Pwede po mag-request.
2: Request ng song. O sige, anong song, anong request mo?
6: Yung kay Mayra po, yung dito.
1: Dito.
2: Dito.
1: Dito.
2: Dito, dito sa puso ko.
1: Ay, hindi
2: ba 'yun?
6: Kay Mayra po.
2: Mayra.
1: Ano 'yun? Anong dito? Sige nga,
6: dito
1: sample
6: ka lang.
1: Nga. Dito ka lang. Sample nga.
2: Sample, sample, sample.
1: Sample, Gina.
6: Nung ikay dumating.
1: At tapos
6: i-chorus ko na lang po.
1: Sige,
2: chorus mo.
6: Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig lang.
2: Parang naiyak ka.
1: Parang naalala ka. Parang nagmahal ka tapos pinalaya mo na lang siya kung saan siya masaya.
2: Gina, parang may hugot yung kanta mo.
1: Parang gusto mo siyang pabalikin sa buhay mo.
6: Wala naman.
2: Wala?
1: Hindi, meron eh.
2: Meron talaga.
1: No? Yung boses niya nangangatal.
2: Oo. Naiiyak ka ba, Gina?
6: Hindi.
2: Ay, hindi?
1: Hindi. Huwag kami, Gina. Mainustan ka sa langit niyan, ha? Para saan niyang kanta mong yan? Saan niyang galing? Bakit may hugot? Para kanino?
2: Sige na, huwag kang mahiya, Gina.
1: Hindi mo kami kalaban, Gina. Magkakampi tayo.
2: Tama, Gina. Sige na.
6: Nakikita ko kayo na dalawa. Bagay na bagay kayo.
1: Ay pala, desisyon ka!
2: Huwag mo ibang yung usapan, Gina.
1: Ay, ibang yung usapan. Ikaw yung tinatalong namin.
6: Hindi, tuwang-tuwa talaga ako. Nakakatanggal kayo ng stress, promise.
1: Ay, talaga?
2: Nang ano?
1: Nang stress
2: daw. Ah, stress.
1: Wow. Bakit ano ba pinagdadaanan ni Gina sa buhay? I-share mo naman sa amin. Yung kami rin. Mag-share din kami, promise.
6: Yeah, inaabangan ko talaga kayo. Lagi ako nakikinig sa inyo.
1: Hi.
6: Saka si DJ Kalikot pa lang siya kasi Alex pa lang sila pa lang magkasama.
1: Nakikinig ka na?
6: Nakikinig na ako.
1: Ano yung kinakastress mo?
6: Libangan ko talaga radio.
1: Anong kinakastress mo? About love life, about sarili, about buhay, about kasama mo sa trabaho na hindi nagtatrabaho pero sumusweldo. Ay.
2: Easy. Sige na, kwento mo na. Ano bang pinagdaraanan mo at yun ang gusto mong awitin na i-request, yung dito ni Moira?
6: Pwede sa susunod ko na lang.
1: Hindi na, yun na. Sige na. Ito naman eh. Sinagot ka na. Huwag kang kabahan. Tayo-tayo lang ang nagkakarinigan. Ano ka ba?
2: Gina, wala nakakaalam nito. Tayo lang.
1: Tatlo lang tayo. Ano ka ba? Tsaka hindi nga nila alam kung sinong Gina ka.
2: Oo, maraming Gina.
1: Oo, hindi nila alam din itsura mo. Oo. Boses mo lang.
2: Gina dito, Gina doon.
1: Gina.
2: Gina dyan.
1: Dyan.
2: Dali na, Gina.
6: Ako na lang po. Gusto
1: ngayon
6: ko lang marunig yung request kong
1: kailangan,
6: sa inyo.
1: Kailangan mong ano, bigyan kami ng rason na i-play namin yan.
2: Oh, dali
1: diba?
2: Na.
1: Kahit short ano lang, short story lang.
2: Backgrounder
6: kasi
2: lang.
6: Kasi ano, ganito kasi.
2: Ayan. Sige.
6: May nakasama ako. Tapos, matagal na rin kami nagsama. Tapos, ano, may kinuha siya ng motor. Narinig ko na yung motor na kinukuha niya, hindi para sa amin. Doon pala sa pamilya niya. Parang masakit sa akin. Marinig ko.
2: Teka, Gina, itong kinasama mo, hindi mo alam na may iba pang pamilya bukod sa'yo?
6: Hindi sa pamilya niya, hindi sa pamilya niya.
2: Sa immediate family. Oo.
6: Oo.
2: Oh, okay.
6: Masakit kasi sa akin kasi siyempre matagal na kami nagsama tapos ganun yung maririnig ko.
1: Eh, baka naman Gina, pangarap niya na yun para sa pamilya niya noon pa na, kumbaga, tinupad niya lang. Kasi nga, siguro ngayon lang siya nagkaroon ng maganda-gandang pasok ng pera.
6: Sa mga, tatrabaho din naman ako, tapos ako yung nagbabayad sa opa dito, tapos yung kita niya.
2: Yung pera na kinikita mo, gastos mo sa inyong kanila. Dalawa, sa pamilya mo. Tapos yung kinikita niya, gastos niya sa pamilya niya. Tama, Gina?
6: O kasi ganito yun, hinahulugan niya pa kasi yung motor. Tapos, umusap pa namin, ako daw magbabayad sa bahay. Tapos, oo. Yung kita niya, para sa hulog niya sa motor.
2: Na ang nakikinabang ay yung pamilya niya, hindi ikaw. Hindi
6: yun,
2: kayo.
6: Yun ang ano, masakit.
2: Gina, may anak ba kayo?
6: Wala.
1: Gano'n na kayo katagal?
6: Ano na kami, 10 years.
1: 10 taon.
2: Years na.
1: Ang
2: dami na. Tagal na. Gina, napag-usapan nyo na ba nung partner mo kung bakit gano'n yung naging setup ninyong dalawa na yung motor na kinuha niya ay hinuhulugan niya at ang nakikinabang ay yung pamilya niya. Napag-usapan niyo na ba yun?
6: Hindi. Ayaw ko kasi yung siya ano sa akin na
2: magkusa.
6: Ganun yung gusto niya mangyari. Eh, hindi sa amin ang dalawa.
1: Meron ba kayo naging, meron ka ba, Gina, na pangit na nakaraan sa kanyang family? O may nagawa ba sila sa'yo way back noon?
2: Hindi ka ba trip ng pamilya niya? Kaya ganyan yung hinanakit mo?
6: Sa pamilya niya, wala naman problema kasi mabait naman sila sa akin.
2: Okay. Mm-hmm.
6: Ang problema lang yung kinakasama ko.
2: Mm-hmm.
1: Parang ano siya, walang
6: Nalalaman ko pa na niloloko niya ako.
1: Ay.
2: Nalalaman na niloloko siya?
1: Siya.
2: Paano ka niloko, Gina?
6: Nag-ano kasi siya, nag-tricycle.
2: Oo. Namamasada.
6: Tapos, pag nagpasok na ako sa trabaho, nagkakasalubong kami, tapos parang hindi niya na ako nakikita. Pag may sakay siya, parang hindi na ako kilala. Tapos pag wala na siyang sakay, nakabusina na siya sa akin.
2: Teka, paano mo nasabing niloloko ka niya? Kung nasalubong ka niya at hindi ka lang niya pinansin.
1: Baka nakafocus siya sa kanyang biyahe.
2: Oo, dahil may pasahero. Paano mo nasabing niloko ka niya?
6: May nagsabi kasi sa akin na meron daw babaeng laging umaangkas sa kanya.
2: Okay. Na verify mo ba na totoo to, Gina?
1: Nahuli mo ba? Nakita ba ng dalawang mata mo?
6: Hindi pa naman, kaya lang may picture na pinasa sa akin.
2: Oo.
6: Na yun nga kasama niya lagi sa pagmamaniho niya.
2: Gina, kasi mahirap kasi yung ganitong aasa ka sa
1: picture
2: na sinend ng iba. Ganito kasi yung point niyan, Gina, no? Baka kasi po pwedeng pinag-aaway lang kayo at para din sa kaalaman mo, napakadali na ngayon gumawa ng AI-generated na mga picture na pinagsasama yung dalawang imahe sa isang frame. Ang point dito kasi, nakausap mo na ba siya tungkol dito, Gina? Natanong mo na ba siya ng personal?
6: Ang sabi naman niya sa akin, huwag daw ako maniwala.
2: Mm.
6: Pero kinukutuban, malakas ang kutub ko, kinukutuban talaga ako.
1: Mahirap kasi, Gina, na tayo ay magbabase dun sa picture na nakita lang natin. Kasi lahat ng picture na nakikita natin, may storya yan eh.
2: Yan, oo.
1: Diba? Unless tayo mismo ang makakakita at makakahuli. Although, wag natin din iset aside yung gut feeling natin as babae. Lalo kung tayo ay kinukutuban na. Mm. Pero syempre, hindi yun enough. Kung gusto mong malaman yung totoo, kausapin mo yung asawa mo.
2: Tanungin mo mismo.
1: Makikita mo yun, paano siya sumagot. At ang mga mata, hinding-hindi magsisinungaling yan.
2: Di tsaka sa dami, diba? Sa dami ng makakasalamuhan nila sa pamamamasada niya, di ba? Maraming makakapag-confirm. May nakapag-confirm ba sa'yo? May humarap ng personal?
1: Kumbaga, kung iimbestigahan niya talaga ng maayos na imbestiga talaga.
2: O nagtatago lang yung nagsusumbong sa'yo sa mga dami account ng Facebook.
6: Yun lang, ano lang, pinasa lang sa akin, pero hindi ko naman siya natanong talaga kung nakikita talaga niyang ano.
2: Ano mo, Gina, kasi mahirap yung ganong aasa ka sa nagtatago na dummy account eh. Mas maganda, ikaw mismo,
1: komprontahin
2: mo yung kinakasama mo, o ikaw mismo mag-imbestiga. Kasi makikita at makikita mo yun, namamasada eh.
1: Mm.
2: Kapag nakita mo, antemano, na merong angkas-angkas na babae.
1: At kakaiba.
2: Oo,
1: kakaiba. Makikita mo yun dahil babae ka.
2: At yung mismong babae
1: actions
2: na nandun sa picture na pinasa sa'yo mismo, di, yun na, kumprontay mo na right away, di ba? Pero yung magdududa ka lang gamit yung pagsusumbong ng someone na gamit ay dummy account, medyo mag-isip-isip ka dun. Baka pinag-aaway lang kayo, Gina.
1: At unfair naman yun sa karelasyon mo. Di ba sa relationship, dapat ang foundation natin is tiwala.
2: Tiwala.
1: At kung may problema, dapat kinoconfront natin yung partner natin kahit uncomfortable yung magiging situation or conversation ninyo. Di ba? Para rekta dun sa taong gusto mong marinig yung mga katanungan na ibibigay mo sa kanya.
6: Ibig sabihin po, yung kutob ko, wala lang yun.
1: Hindi naman sinasabi. Valid pa rin yan, Gina. Yun nga yung sinasabi namin ni DJ Kiko. Ayan, ingatan mo yung kutob mo, pakinggan mo, pero imbestigahan mo mismo, ikaw mismo. Huwag kang mag-base lang dun sa sinend lang sa'yo, sa may nagsabi lang sa'yo.
2: Ang punto namin dito, Gina, kailangan mo lang maniguro.
1: Mm-mm.
2: Siguruhin mo lang na tama yung sumbong sa'yo. Makumpirma mong totoo.
1: Tama yung kutob niya.
2: Oo, kasi kapag ikaw mismo, mismong mga mata mo ang nakakita, excuse me po, mas magiging panatag ka. Diba? Kaysa naman sa iniisip mo maya't maya, totoo ba to o hindi, ikaw mismo ang gumawa ng paraan kung totoo ba to o hindi yung sumbong. Kasi ang sumbong ay mananatiling sumbong lang at sabi-sabi hanggat hindi mo nabibigyan ng patunay kung totoo, ikaw mismo ang makakakita at makakapagpatunay. Okay, Gina? Hindi ini-invalidate yung kutob mo.
1: Kasi minsan talaga pag kumutob ang babae talaga naman, 'di ba? Malakas. Pero mas maganda may ano ka pa rin, kumbaga ebidensya.
2: May basis ka.
6: Sige, ina lang po gagawin ko. Salamat sa payo niyo.
1: Tapos itong nararamdaman,
6: nabawasan yung nagdidig ko.
1: Tapos ito, Gina, yung nararamdaman mo about sa motor. Alam mo, ang mga lalaki, Gina, bilang katulad mong babae na na-stress na rin ako way back noon, yun yung natutunan ko. Ang mga lalaki kasi, mahihina sila mag-analyze.
2: Huh?
1: Kailangan natin, totoo yun, di ba? Kailangan namin sabihin sa inyo ano yung gusto naming sabihin. Hindi naman kayo manghuhula eh.
2: Yeah.
1: Kung ito yung nararamdaman mo dito sa ginagawa niya o ginawa niya about dito sa pagbili niya ng motor tas iba yung nakikinabang, sabihin mo sa kanya yan. Pero sa maayos na paraan. Hindi yung aawayin mo siya, susumbatan mo siya. Tanong mo sa kanya, bakit? Bakit doon mo binigay yung motor o bakit sila yung nakikinabang? Bakit hindi tayo?
2: Okay,
1: simulan mo sa bakit.
2: Yan. Okay, Gina. Tsaka pag mag-usap kayo, siguruduhin mo, Gina, na mag-usap kayo para resolbahin yung sigalot o yung hindi nyo pagkakaunawaan. Para magkaintindihan kayo, hindi kayo mag-uusap para may manalo. Okay? Sa isang relasyon kasi, Gina, kapag hindi natin pinailan yung pangunawa natin, walang nananalo, parehas talo.
1: Totoo.
5: Okay, salamat.
2: Oo. Ah, Gina. Gina. Okay. Kung nakikinig ngayon, halimbawa lang nakikinig ngayon yung partner mo, anong gusto mong sabihin sa kanya?
5: Hindi naman yung nakikinig ng radio.
2: Kunyari nga lang nga.
1: Malay mo dun sa ano nila, todahan. Diba? May radio dun. Tapos nakikinig pala. Who knows?
2: Na dun, diba? Diba? Oh, sabi niya, oo.
5: Masasabi ko lang sa kanya. Magsabi ko sa akin ng...
1: Ay, ano ba yan? 12 minutes
2: ano
1: na.
2: Ano ba yan?
1: Naputol. Pero ayun nga. Nako, Gina ng... Ano yun? Ano yung
2: Antipolo.
1: Garcia? Antipolo, maraming salamat ha sa pagtitiwala. Di ba nag-open up siya sa atin?
2: Oo, di ba napigaan natin, Ben?
1: Oo, at yung pakikinig ko, tayo daw ang stress reliever niya.
2: Ay, salamat, Gina. Biruin mo, magre-request lang ng song ng Dito ni Moira, napiga pa natin.
1: May napaiyak pa, di ba? Tawa ka ng tawa kanina, yung pala, iiyak ka din.
2: May hugot pala.
1: Oo, pero maganda yung story niya, no? Uh-huh. Maraming, for sure, maraming nakarelate, naka-vibes natin, lalo na yung mga nasa relasyon.
2: Uh-huh.
1: Importante talaga kasi yun, Kiko, yung tiwala.
2: Tama.
1: Eh. Diba? Mm-hmm.
2: Tsaka dapat nag-uusap talaga. Hindi kayo po pwedeng aasa sa mga sumbong. Kasi alam mo, DJ Min, alam nating lahat to bilang mga nasa tamang edad na tayo. Sa isang relasyon, anumang uri man yan, relasyon mo sa asawa, boyfriend, o sa pamilya mo mismo, kapag mas marami nakakaalam kung ano ang galaw o ganap sa isang relasyon, mas marami nakakaalam, mas magulo.
1: Mas diba? Maraming mangingialam.
2: Mas maraming mangingialam. Kaya sa ganitong sitwasyon, Gina, at sa partner mo, mas magandang kayo mismo ang mag-usap at mag-uusap kayo para resolbahin ang namamagitan sa inyo.
1: Totoo.
2: Hindi yung mag-ahanap kayo kung sino yung tama at mali.
1: Kasi walang mananalo.
2: Wala
1: diba?
2: Talaga mananalo. Lalo yan, ang usapin ninyo, di ba? Wala kayong anak.
1: Mm.
2: Ang usapin ninyo, kabuhayan.
1: Totoo.
2: At ang parang kalaban mo na dito yung pamilya niya. Kasi syempre sumasama ang loob mo dahil mas yung attention ng partner mo ay nandoon sa pamilya niya.
1: Parang feeling mo na nene-neglect ka.
2: Oo.
1: Diba? Bakit ako hindi ako mabigyan ng ganito, ganyan?
2: Yan.
1: Kaya kailangan yung pag-usapan niya.
2: Dagdag mo pa na nachichismis na may babae.
1: Oh.
2: May nagsesend daw di umano ng picture na may kasama, may angkas-angkas. Sabay ko nga kanina, napakahirap magtiwala ngayon, diba?
1: Totoo.
2: Lalo nagtatago sa dami account.
1: Oh.
2: Eh kung yan totoo, lalabas at lalabas yan. Sino ba yung nagsesend na yan, diba?
1: Oh.
2: Ano bang intention mo? Ba't nagsesend ka ng picture?
1: Totoo.
2: At ang tanong dyan, totoo ba yung sinesend mong picture?
1: Oh.
2: Eh napakadali na ngayon gumawa ng AI.
1: Totoo.
2: Diba?
1: At kung asawa niyo may kagalit pala, yun nga, gusto siraan.
2: Oo.
1: Diba? Marami.
2: Yeah.
1: Kaya dapat pinag-uusapan niyo yan, magkarelasyon. Hmm. Dapat kayo ang magkakampi, hindi yeah. kayo ang magkaaway. Magkalaway? Magkalaban. Magkaaway. O lahat na.
2: Magkaaway na magkalaban.
1: Oo.
2: Diba? Kaya sa lahat ng mga magkarelasyon, do good, feel good, mag-usap kayo. Gumawa kayo ng paraan para kayo magkaintindihan at mabigyan ng kaliwanagan ang inyong pinagdaraanan. Yeah! Tawag na ka ba, Iksa?
1: 0954-406-1967.
2: May oras pa tayo para pakinggan ang inyong SKL!
1: Seko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Dali na, tawag na kayo.
1: Oh, pag di ka tumawag, ako tatawag sa'yo. Okay, mamili ka.
2: Wag naman.
1: Oo. Kaya kay Gina yan. Stay happy, Gina. Don't be stressed.
2: Yeah.
1: Life is too short to be stressed. At ganun din sa lahat ng ka-vibes natin.
2: Mm. Huwag kayong mag-alala at kami ay nandirito ni DJ Main para makinig sa inyo. Ano mang klase ng kwento yung pakikinggan namin kayo. Yeah.
1: True.
2: Yeah.
1: Kaya naman ka-vibes, tawag na. 0954-406-1967.
2: Magandang umaga kay Nomer Alcara. Sabi niya nanonood na ako ng radyo ngayon. Salamat.
1: Wow, congratulations.
2: Eto na, may tumatawag na.
1: Hello.
7: Hello po, good morning.
1: Good morning. Anong pangalan at taga saan?
7: Taga Bacolod po.
1: Hoy, maayong buntag sa inyong tanan.
2: Anong pangalan mo, ka-vibes?
7: RV po ito.
2: O ano ate, napatawag ka?
7: Shoutout ko lang po yung pamangkin ko daw kasi lagi na may kinakikinig sa ngayon.
2: Tara ka matatala ko, bati na!
7: Shoutout ko po si Divine, si Luket, si Kalex, yan lang po.
2: Ayun.
7: At saka si Toy Toy.
1: Si Toy Toy!
2: Toy Toy!
7: Salamat po.
1: Paano mo kami na-discover? Ano ang pangalan
2: Arvin?
1: Arvin.
7: Ito, nakikinig po ako lagi sa radyo.
1: Uy! Radyo!
2: Oo, ay, sakop tayo dyan,
7: ha? Yung ako po yung nag-share nakaraan.
2: Ah, oo!
1: Ano?
2: Oo.
7: Yung nakaraan nag-share ako ng, ano, yung kasawa ko nun.
1: Ah, oo, naalala ko na siya.
2: Oo,
1: si RV.
7: Oh, yeah. BWD po.
2: Ah, oo, tama. Oo, siya nga.
1: Siya yun.
2: Yung ano, yung blind.
7: Apo, apo.
2: Oo, tama. Siya nga. O, sige,
1: gusto
2: RV.
1: Mo bang marinig si ano? Si Pamela?
2: Oo.
7: Pa.
1: Sige, wag na. Sige na.
2: Oh, Arvin, maraming salamat ha sa pagtawag ha.
7: Sige po.
2: Oh, ingat si Arvin ng Bacolod. Thank you. Salamat.
1: Oh, oh, naalala ko na. Yung kausap ni Pamela ba o ni Nita?
2: Ay, kabibs, may oras pa tayo. Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
2: para sa inyong SKL.
1: Share ko lang
2: ang kwentong may kwenta. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Si Paolo Bordado, Nomer Algaraz, Jerd Michano, Altesa Herrera, Sino Cruz. Yan din si Wella Sanchez at si Edsel Baliso. Magandang umaga
1: at po sa mga OFW natin na always nakatune in gamit ang mga mobile phones nila. Maraming salamat po. Ayan, may tumatawag na.
2: Oy, maraming salamat. Dadali na. Ito na! Hello!
8: Hello!
2: Kavibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
8: Taga Bacoor, Cavite. Si Ronyel.
2: Ronyel, anong ate na patawag ka?
8: Ala lang, binabati ko lang kayo lahat ng mga DJ dyan. Mga magagawa at post magaganda kayo lahat.
2: Oh, salamat.
1: Salamat.
8: Ang tikid ko talaga, magagaling talaga kayo mga ano, kapatawa. Masayain kayo mga DJ.
2: Ronyel, taga saan ka sa Bacoor?
8: Molino Boulevard.
2: Uy, sa Molino Boulevard.
1: Molino Boulevard.
2: O, sige. O, Ronyel, yun lang.
8: Apa.
1: Guwapo ba si Kiko, Ronyel?
8: Ay, opo naman. Yung nakatirang station pa yan.
2: Oh.
1: Ano daw?
2: Ano?
1: Ano,
2: ano Ronyel?
8: Oo, guwapo yun. Yung simarang isa station pa yung iba.
1: Ah, talaga?
2: Ano ka?
8: Oo.
2: Nasa kahit, ibang isa siyang pano ako, gwapo na ako.
1: Kahit mukhang bulot yung buhok niya.
2: Okay lang.
8: Bakit mo pa yan, kahit malaki ang butas ng ilong niya.
2: Ay!
1: Ay! Butas ng ilong! Ang pangit ng bibig nito.
2: Ang dumi ng bunga nga mo.
1: Magmumog ka nga.
2: Buisit ka, Ronyel. Oh, sige, Ronyel, yun lang.
8: Apo, yan lang po. Maraming salamat po.
2: Okay, sige. Maraming salamat si Ronyel ng Bacoor, Cavite. Thank you!
1: Parang naluluha ka.
2: Hindi. Naiinis ako.
1: Parang may gusto kang i-share.
2: Parang ito yung first time na gusto kong mag-walk out.
1: Hindi, parang may SKL ka. Wala. May gusto kang i-share sa amin.
2: Wala na, 59
1: hindi,
2: na
1: bis. Hindi, okay lang yan. Pwede nating i-move yan eh.
2: Hindi, talaga. Oo. May commercial.
1: Hindi, ang tanong ng ka-vibes, Kiko.
2: Ano?
1: Paano daw ba mag-move on ang isang lalaki?
2: Bukas natin itutuloy yan.
1: Sagutin mo!
2: Bukas natin itutuloy.
1: Paano daw mag-move on ang isang lalaki?
2: Lalakad pa tayo.
1: Wala tayong lakad. Huwag kang ano dyan. Nakikinig sila. Bigyan mo ng tips.
2: Anong tips?
1: Tips!
2: O mag-move on.
1: Oo, paano? Yung seryosong sagot ha?
2: Gamitin niyo ang kamay niyo.
1: Alam mo, pangit mo kausap,
2: para
1: no?
2: Para pa muna san luha, be.
1: Boring mo kausap mo. Wala ka kwenta-kwenta ka talaga.
2: Ano ba gusto mong marinig?
1: Yung kakayos natin naglumuluha na ngayon yung mga ibang kalalakihan.
2: Kaya
1: hindi
2: nga.
1: Nila alam kung paano sila mag-move on.
2: Sabi
1: ngayon
2: ko
1: gusto nilang matuto sa istorya ng buhay mo dahil ikaw kakabreak mo lang sa Montalban Rizal. Ikaw yung may pinagdaanan. Bakit hindi mo i-share?
2: Alam mo kaya ganito yung sinasabi ng relasyon natin. Yaw-yaw ka. Maraming salamat po sa inyong pagdudok at sa mga tumak.
1: Namumula yung mata mo?
2: Hindi. Nanunuyo na yan, be.
1: Iiyak mo yan. Alam mo, hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang pag-iyak. Tandaan mo yan, ha? Minsan kailangan nyo yan para ma-release yung bigat ng nararamdaman ninyo.
2: Tapos?
1: Sige na, iluha mo na yan. Huwag mo pigilan. Tingnan mo, patawa ka ng patawa pero naluluha ka na. Kung nakikinig siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
2: Sige, 11:01 na.
1: Bilisan mo na!
2: Mag-ingat ka.
1: Tapos?
2: Ikaw, mag-ingat ka sa akin.
1: Tapos? Wala ka man lang goodbye.
2: Anong goodbye?
1: Siyempre, sa isang relasyon, kailangan ng closure.
2: Ha?
1: Mag-goodbye ka na. Yung closure mo doon. Sige na. Bilisan mo na. Bilisan mo na.
2: Maraming salamat po, mga kabay, sa inyong pagdudok. Bukas ulit, ha? sa ating SKL. Tandaan nyo ang number na to.
1: 0954-406-1967. Bukas abangan nyo ka, guys. Ako magpapaiyak kay Kiko Kalikot. Akalamin natin ang istorya ng relasyon niya.
2: Pa sa aming pagbabalik. More ano? More music pa rin. Hanggang alas 12 ng hali makakasama nyo nag-iisang baby ng bayan, DJ Ming.
1: At ang makulit mong tito, Sirazo Kiko.
2: Ano?
1: Ay, Kalikot.
2: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabive sa Sound Trip ang lupet. Iiyak na yan.
2: Hindi.
1: Iiyak na yan. Iiyak na yan.
2: FMR, Favorite Music Radio. Kabibes
1: ang lupet.
9: Uy, kachat niya. Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Kabibes sa Sound Trip. Man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
9: Ang lupit!
1: Ang lupit mo, nakahiga ka pa rin. Alas 11:03 na ng umaga, ka-vibes. Bangon na!
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: The vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!

0: yun na.
1: Yun lang yun.
0: Tapos na.
1: Eko sa ha.
2: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
1: Thank you so much sa lahat ng mga tumawag sa atin sa
2: Thank
1: SKL,
2: you.
1: Sa mga nagpa-shout out, yung tumatawag pa rin at hindi nakapasok, pasensya na po kayo. At sa lahat ng ka-vibes natin nakatuni na sa loob ng bahay, na sa labas, na sa trabaho, even OFW, maraming salamat po sa inyong lahat.
2: At para tuloy-tuloy ang inyong pagtutok, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng kami social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, isama mo pa Spotify. Hanapin nyo lamang
1: 92.3 FMR Manila.
2: At itamay mo na DJ Main Eugenio sa lahat ng social media accounts
1: at DJ Kiko Kalikot.
2: Kaya hindi mag-like, share, follow, subscribe. Unang kukunin
1: ni Lord! Kaya ano pang inihintay mo? Pipindot ka, kukunin ka. Siyempre doon ako sa pipindot. Di ba?
2: Para masaya.
1: Oo.
2: At ito na, magpapatuloy ng pindutan. Eh, pindutan ng ano?
1: Tama naman na, pindutan ng musika. Pindutan ng mga ganap nila sa buhay, mga istorya nila sa buhay.
2: Good
1: tama
2: vibe!
1: Yun.
2: Music, kwentuhan, tutugan, lahat-lahat na.
1: Pipindutin yan. Oo.
2: Ang programang Love Me!
1: Happy G!
2: Kasama nag-iisang ma-juicy at mamiti, Katty G!
1: It's the place to be!
2: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
2: Kaya naman, bukas ulit! Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
2: Kasama nag-iisang baby ng bayon, DJ B!
1: At ang makulit ng tito, Saracho Kika!
2: Ano?
1: Kalika!
2: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet. Oras na rin ka-vibes. 11.53.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.

0: Cebu.
1: 93.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat Pilipino na alamin ang kasaysayan at karapatan ng bansa, lalo na sa pagtatanggol sa teritoryo at pambansang interes ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Araw ng Mga Bayani, sinabi niya Pangulong Marcos Jr. na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa mapayapa at naaayon sa batas na paraan. Binigyang diin niya ang pagtuturo sa kabataan tungkol sa maritime rights ng bansa, 10 taon matapos ang 2016 Arbitral Award sa ilalim ng UNCLOS. Hinimok niya ang publiko na labanan ng disinformation, suportahan ng mga mangingisda at panagutin ng mga institusyon ng gobyerno. Nagbigay pugay din ng Pangulo sa mga OFWs, sundalo, pulis, guro, health workers, rescuers, Coast Guard at iba pang makabagong mga bayani.
1: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, binuksan itong Lunes ng umaga, August 31, ang ilang gates ng Ambuklao, Binga at Ipo Dams sa Luzon upang magpakawala ng tubig matapos ang ilang araw na malalakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, 8 gates ng Ambuklao Dam sa Benguet ang bukas alas 8 ng umaga, 5 metro ang taas at naglalabas ng 644.24 cubic meters per second o SMS. Noong Linggo naman, 4 lamang ang bukas na gate. 6 na gate naman ng Binga Dam ang bukas sa taas na 6 na metro na naglalabas ng 410.40 cm ng tubig. Samantala, 1 gate ng Ipo Dam sa Norzagaray, Bulacan ang bukas sa taas na 0.15 meters ang naglalabas ng 34.20 cm. Nagbabala ang mga otoridad sa mga residenteng malapit sa mga ilog na posibleng tumaas ang level ng tubig. Inaasahan ng PAGASA ang maulat na panahon at mga pag-ulan ng habagat sa Luzon at kanurang bahagi naman ng Visayas. Posibleng umabot sa 100 hanggang 200 milimetro ang ulan sa Benguet, habang 50 hanggang 100 milimeters naman sa Bulacan ngayong araw.
1: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, bagyang lumakas ang Tropical Depression Pilandok nitong Lunes ng umaga habang nananatiling halos hindi gumagalaw sa Philippine Sea, silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, may taglay itong hangin na umaabot sa 55 kilometers bawat oras at bugsong umaabot sa 70 kilometers bawat oras. Posible itong saglit na lumakas bilang tropical storm sa Martes bago muling humina sa Miyerkules. Hindi namang inaasahang tatama sa kalupaan ang Pilandok at posibleng lumabas ng PAR sa Miyerkules ng gabi o Huwebes naman na madaling araw. Samantala, patuloy na pinalalakas ng mga tropical cyclones ang habagat na nagdudulot naman ng pag-ulan sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila at kanlurang Visayas. Nagbabala ang PAGASA sa posibleng flash floods, landslides at malalakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
1: FMR News Break.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrin!
2: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa Saldrin. You and I.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni

0: Pink Pag-ibig, Cathy G, at kung ano mang usapin niya na problema niyo po, problemahin natin. Ayan ha, all the way hanggang alas 3 po tayo ng hapon. Magkakasama-sama, syempre. Isa na naman pong istorya ang atin pong matutunghayan ngayong araw na to. Isang kwento na naman po ng pagtitiwala, pagpupursige, pagmamahal, at syempre, ang pagbibigay ng panibagong pag-asa. Alam niyo, ka-vibes, sa buhay, hindi lang pera ang pinakamahirap kitain, sa totoo lang. Kundi ang tiwala, di ba? Ganun rin sa isang relasyon. Kasi pag mahal mo ang isang tao, natural lang na pagkakatiwalaan mo siya, di ba? Pag humingi siya ng pera at sinabi niyang para sa bahay ito, magbibigay ka. Pag sinabi niya na para to sa pangailangan natin, sa pamilya, maniniwala ka. Kasi nga, iniisip mo, pareho naman kayong nangangarap para sa isang iisang kinabukasan. Lahat naman tayo, pinapangarap natin, pag magkakasama tayo, iisa lang ang goal natin, di ba? Hindi po pwedeng may isa kang meron, isa ito ang goal, yung isa ito ang goal. Hindi dapat ganon. Dapat sa isang pamilya, kapit-bisig, kaya nga pamilya kayo eh. Magkakasama, hindi kayo magkakahiwalay. Diba? Pero papaano kung dumating ang araw na malalaman mo hindi pala napupunta sa dapat paglagyan ang lahat ng pinaghirapan mo. Diba? Kung minsan kasi kahit na anong effort mo, kahit na anong pagbibigay at pagpupursigi mo, if hindi talaga napapansin ang effort mo, wala kang magagawa, ka-vibes. Diba? Parang isang taong nagtatrabaho ng doble kayod para makapag-ipon, kahit na pagod na, kahit na puyat na, kahit na nahihirapan na, or kahit na malayo sa pamilya, kinakaya niya kasi nga nasa isip niya, konting tiis na lang. Para sa bahay natin, para sa pamilya natin, para sa ating mga anak, diba? Pero habang nagpapakahirap siya, papaano kung may taong unti-unting sinisira ang lahat ng pinaghirapan niya? Diba? Sabi nga nila, hindi naman laging happy family, hindi naman laging kompleto or walang black sheep na tinatawag. Oo, baba black sheep. Diba? Masakit yon na pinaghirapan mo pero nauwi lang sa wala. At lalong masakit pag ang taong yon ay hindi naman iba kung hindi ang taong pinagkatiwala laan mo ng buong buhay mo. Diba? May mga tao kasi na dahil sa bisyo, nakakalimutan yung responsibility nila, may nalululong sa alak, may nalululong sa drugs, at meron din hindi makabitaw sa pagsusugal. Yung sa simula, sasabihin lang na isang pustahan lang, baka manalo ko. Alam niyo yung ganun? Kaya nga sabi nila, kapag ikaw sinimulan mo na, siguradong matutuloy-tuloy mo na yan, lalo na kung naparamdam sa'yo, diba, na napanalo mo. Oo, bawi lang din sa'yo yan eh. Pero pag hindi mo na napigilan, pwedeng pa unti-unti yung ipon, yung ari-arian, pamilya at kinabukasan mo, pwede mo nang maisugal eh. Pero sa ganitong sitwasyon ka-vibes ha, hanggang saan ang kaya mong tiisin? Kapag nasira ang tiwala, may pag-asa pa bang maibalik? Napapaisip ka. Kapag ang isang taong mahal mo ay nagkamali na napakalaki, mas tama bang talikuran siya o tulungan siyang bumangon? Depende siguro no kung nagsisisi siya. May mga tao kasi na sila na yung nakagawa ng kasalanan pero ikaw pa yung lumalabas na masama. Ikaw pa yung parang masama or nakagawa ng mali. Hindi nagsisisi. Karapat dapat pa bang bigyan ng chance ang mga ganyang klaseng tao? Alam nyo, ka-vibes, yan po ang inyong pakinggan at abangan sa atin pong story for today na maya-maya lang po ay maririnig nyo na ang isa na naman pong kwento ng ating ka-vibes na syempre ang mga bago nating bayani, ang mga OFWs. Kaya ito po syempre istorya din na para po sa inyo. Meanwhile, saying hello sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig saan mang kayo naroroon. Yung mga nag-overtime sa opisina, sa trabaho, ayan, sa kanilang tahanan, sa korinderya, sa salon, sa mga ukay-ukay palengke, or nasaan ka man. Kung nasa lansangan ka, smile ka na lang dyan, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ang lupet.
1: Love me. Cathy G.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet Air Supply with Come What May. Diba kadalasan yan ang sinasabi natin eh, kapag meron tayong gustong mangyari sa buhay natin pero hindi pa nangyayari, bahala na lang, come what may. Pero dapat tayo rin ay gumagawa ng paraan, hindi yung inaasa na lang natin na kung bigla na lang darating yung panahon na yun. Diba, might as well, mas maganda yung pinagpupursigihan natin para dumating agad-agad, diba? Anyways, Ka-Vibes, ikaw ba, mapapatawad mo pa ba ang isang taong hindi pinahalagahan ang pagsasakripisyo mo? Gano'n bang pagsasakripisyo or ano bang pagsasakripisyo ang iyong ginawa, Ka-Vibes, na tingin mo ay nababaliwala? Yung tingin mo hindi naman napapansin, yung tingin mo ay hindi naman binibigyang halaga. Diba? Masakit isipin na kapag ikaw ay nagsasakripisyo ka para sa isang bagay, lalo na sa relasyon, tapos hindi naman nabibigyan ng halaga, hindi naman na pinapangala, alam mo yun, hindi inaalagaan, diba? Nakakasakit ng damdamin. Na instead na ma-motivate ka, instead na maging masaya ka, instead na mas lalo mong pagpursigihan at ma-inlove ka dun sa ginagawa mo, nawawalan ka ng gana. It's the reason, it's because, yun nga po, dahil hindi pinapahalagahan ang bawat sakripisyo na ginagawa mo. Katulad na lamang po ng ating letter for today, nababasahin na po in just a short while, matutunghayan nyo po ang kwento ni Benny. Si Benny po ay isang OFWs, kaya saludo po tayo sa ating mga bagong bayani. Ayan, ha, lalo na po ngayon nga ipinagdiriwang natin ang kabayanihan ng ating mga magigiting na bayani. Ayan, na syempre alam nyo, hindi madali ang maging isang OFW. Hindi madali ang malayo sa mga mahal sa buhay. Hindi madali ang malayo sa pamilya na makikita mo, 'di ba? Kapag tayo mga nasa airport, naghahatid sa airport. Ang dami nating makikita na pamilya na nag-iiyakan dahil kailangan nilang lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po, nako, eto ka vibes. Pakinggan niyo po lalo na mga OFWs natin na nakikinig, wherever you are there and we are here. Ayan, saying hello din syempre sa mga ka-vibes po nating nakikinig at nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jansan. Ganun din po sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, oo, hindi ba napapansin ang sakripisyo mo? Hindi ba nabibigyang halaga yan? Okay lang, sige lang, tuloy lang ang laban, diba? Sabi nga, hanggat kaya mo, laban lang, ka-vibes. Huwag kang bibitiw dahil in just a short while, story of Benny coming up dito lang sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet, oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Kavibes, mapapatawad mo ba ang isang taong hindi pinahalagahan ang pagsasakripisyo mo? Ayan. Miracle, di ba? Siyempre lahat naman tayo naniniwala na may milagro. Anumang sama ng lagay ng panahon or sama ng lagay ng nangyayari sa paligid mo, there's always a miracle, Kavibes, di ba? Maniwala lang tayo. Ayan, katulad na lamang po ng ating letter sender for today, ang sulat po na ibinahagi sa atin ni Benny na naniwala sa milagro, naniwala ng isang tao'y pwedeng magbago, naniwala na ang sitwasyon, gaano man kabigat yung pinagdaraanan mo, pwedeng maiba yan. Bilugang mundo, Kavibes, sabi nga eh, diba? So huwag tayong mawala ng pag-asa na kapag lagi lang tayong nasa ilalim. Kapag tingin mo hindi napapansin yung mga pinagagawa mo at pagsasakripisyo mo, okay lang yan. Eventually, iibabaw ka rin. Well, the story of Benny, eto na po yan after this song coming from David Pomeran. Sabi nga eh, diba? Kapag in love tayo sa isang tao, kapag nagmamahal tayo, lahat kaya nating ibigay, lahat kaya nating gawin. At ayaw nating mawala na yung taong yan, diba? Lalo na sa isang OFW na lalayo, syempre gusto mo yung taong mahal mo ay matali na sa'yo. Kaya on this day, sabi niya, on this day, Kathy G, ang puso ko'y inaalay ko sa isang babae lang. And on this day, mamahalin ko siya magpakailanman, kaano mang kahirap at kasakit. Story of Benny, Kavibes.

This love letter is from Benny. Dear Cathy G, ako nga pala si Benny at nais ko sanang ibahagi ang isang storya ng aking buhay na sa tingin ko ay kapupulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Umaasa akong maririnig ito sa inyong programa nung ako'y nakagraduate. Noong nakagraduate, agad akong pinakasalan o agad kong pinakasalan ang nobya kong si Susan. Nakilala ko siya sa isang taon bago ako makapagtapos. Dahil nakaplano na ang agaran kong pag-alis, minadali na namin ang pagpapakasal, Cathy. Hindi na nakatutol ang aking nanay Fe sa desisyon naming dalawa. Hindi rin naman kami nagpakasal ng magarbo. Nagpakasal kami sa West at nagkaroon lang ng simpleng salo-salo. Talagang pinilit lang namin na mairaos ang kasal ayon sa budget na meron kami. Ginawa ko ito para meron akong inspirasyon sa aking pagtatrabaho sa barko. Alam kong mahirap malayo sa pamilya, Cathy G. Pero hindi ko inaasahan na magiging mas mahirap pa sa aking inaakala ang pagsakay ko ng barko.

0: bagong akyat?
1: Opo, Kapitan.
0: Ayoko nang lalamya-lamya sa barko ko, ha? Kung ngayon pa lang, alam mong mahina ka, bumaba ka na.
1: Maasahan niyo po ako, Kapitan.
0: Dapat lang. Estrada season. Turuan niyo yan, ha?
2: Yes, Cap.
1: Mga pre, kamusta? Ben nga pala.
2: Kunin mo yung map.
1: Map?
3: Dingi pa ata yan, pre.
2: Ayun, no? Kunin mo. Tapos, linisin mo na yung buong deck.
1: Pero, di ba dapat itrain nyo ako?
3: Yan yung training mo. Kunin mo na yung map, tapos linisin mo yung buong deck.
1: Pero...
2: Mukhang palaban to, pre, ah.
3: Kala mo talaga kaya ng pumalag, eh. Hoy, kakasakay mo pa lang, huwag kang magmamatapang. Kung ano ay utos naman sa'yo, sundin mo agad kung gusto mong tumagal.
2: Ano? Kikilos ka ba o gusto mo pa ng isa?
1: Teka, gagawin ko na.
3: Ano naman pala eh. Kung sumunod ka na agad, di ka na sana nasaktan. Maglinis ka na.

0: Grabe, nakakapagod.
1: Hoy, Benny Boy, tawag ka ni Kapitan.
0: Sige, susunod na ako.
1: Anong susunod ka na? Kumilos ka na. Napakakupad mo.
0: Eto na. Sige.
2: Ikaw ka, bago-bago mo palang napakatamad mo, Ramirez.
0: Kap, bakit
2: ho? Bakit hindi mo man lang nilinis tong deck ko, ha?
0: Hindi ko alam na pwede akong pumasok dito, eh.
2: Ano bang sinabi namin sa'yo, ha? Diba sabi namin linisin mo lahat ng deck dito?
0: Pasensya na po. Akala ko kasi off-limits dito, eh.
1: Akala mo off-limits o tinatamad ka lang?
2: Di ba sinabi ko kanina na ayaw ko nang tatamad-tamad at lalamya-lamya? Ano? Kikilos ka ba o ipapahulog kita sa dagat?
0: Pasensya na, Kap. Gagawin ko na po.
3: Kathy G., hindi ko alam na mapupunta ako sa abusadong kapitan at mga crew. Unang araw ko pa lang ay parang gusto na nila akong pasukin or pasukuin sa buhay. Ang akala ko kapag nakagraduate ako at nakaakyat sa barko ay homesick ang kalaban ko. Nagkamali

0: Pasensya na ha. May kailangan akong gawin agad pag akyat ko eh. Kaya hindi ako nakatawag.
1: Kamusta ka na? Bakit parang ganyan yung boses mo? May problema ba?
0: Hindi. Wala, Susan. Napagod lang ako sa mga ginawa ko kanina eh.
1: Ano ba kasing ginawa mo?
0: Tinirain kasi ako kanina ng mga gagawin ko dito.
1: Talaga ba? Alam kong excited na excited ka na sa pagtatrabaho dyan. Ano bang ginawa mo?
0: Sa tanker room. Tinuruan na ako ng mga basic na mga dapat gawin.
1: Talaga? Ang astig naman nun, Ben.
0: Nandiyan ba si Nanay Fe, Susan?
1: Si Nanay Fe, kakaalis lang kasi. Sayang, di mo nabutan. Lumabas siya, sinundo ng kumari niya kanina.
0: Ganun ba? Tawagan ko na lang siguro siya.
1: Wag na! Baka busy yun. Hayaan mo na lang muna siyang mag-enjoy kasama yung kaibigan niya.
0: Anong oras daw ba siya babalik? Ngayon lang yan lumabas ng ganitong oras, ha?
1: Kaya nga eh, hayaan mo. Hihintayin ko naman siyang makabalik eh. Huwag ka mag-alala.
0: Okay, sige. I-chat mo ako pag nakabalik na siya mamaya, ha?
1: Oo, i-chat kita. Ben, kailan ka magpapadala?
0: Ha?
1: Pasensya na, ha? Sinisingil na kasi ko nung nautangan ko ng kasal, eh.
0: Nakautang ka nung kasal? Di ba? Ako naman ang gumastos doon?
1: Oo, umutang ako. Tingin mo saan ako kumuha ng budget pagpunta-punta dito para maayos yung kasal natin. Wala naman akong pagkukuhaan eh, kaya nangutang muna ako ng pang-budget ko.
0: Ganun ba? Sige, i-check ko bukas. Babalitaan kita agad.
1: Ayun! Salamat, Ben, ha? Itanong mo agad, ha?
0: Sige na, Susan. Pahinga muna ako, ha? Si Nanay, pakihintay mo, ha?
1: Oo, ako na bahala. Sige na, ingat ka dyan, ha? I love you.
0: I love you. Bye.
2: Susan, si Ben na ba yun?
3: Hindi ho. Kaibigan ko ho yung napatawag.
2: Si Ben, kumusta na kaya ang anak ko?
3: Ay, Nay. Nagchat na po si Ben. Okay naman daw po siya. Pagod daw po siya sa mga training niya. Kaya bukas na lang daw siya tatawag.
2: Ganun ba, Iha? Gusto ko pa naman sana siya makausap.
3: Pagod nga daw, Nay. Hayaan muna natin siya magpahinga. Sige ho, matutulog na ako.
2: Sige, Susan. Ako na ang bahalang magsara ng bahay.
0: Kap?
4: Yes, Ramirez.
0: Kap, itatanong ko lang po sana kung may bayad po kaya yung mga ekstrang pinapagawa niyo po sa akin dito. Kasi Kap, may mga kailangan po kong bayaran sa pamilya ko eh.
4: Nang tindi mo naman, Ramirez. Kakasakay mo palang gusto mo na agad ng ekstrang bayad?
0: Hindi naman po sa ganun, Kap. Gusto ko lang pong malaman kung...
4: Get out of my face!
0: Pasensya na, hindi pa eh.
1: Ha? Anong hindi pa? Sinabi ko naman sa yung kailangan ko, diba?
0: Pero wala pa eh. Pasensya na.
1: Palibasa, Ben, hindi naman ikaw ang sinisingil nung nautangan ko eh. Kaya wala kang pakialam eh. Palibasa, ako yung napapahiya kaya ka ganyan.
0: Teka, kumalma ka. Hindi naman sa wala akong pakialam, pero pangalawang araw ko pa lang dito, Susan.
1: Kaya ka nga nandyan para gumawa ng paraan. Kung alam ko lang na hahayaan mo lang ako ng ganito, edi sana, di na ako nagpakasal sa'yo.
0: Hello? Hello? Susan?
5: Kathy G, hindi ko alam kung dapat ba akong magalit kay Susan noong mga oras na yon. Hirap na ako sa pambubuli sa akin sa barko habang ang asawa ko ay nagagalit dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Hindi ko magawang magalit dahil iniisip kong kasalanan ko rin naman.

hindi ko masabi sa kanya ang totoong nararanasan ko dahil ayoko, Kathy G, na mag-alala pa sila. Pero napakahirap ng dinadala kong problema dito sa barko. Na sana maintindihan ako ng mahal ko.

Kathy G, sa loob ng 6 na buwan ay nagpatuloy ang pambubuli sa akin ng mga kasamahan ko sa barko. Pero hindi ako sumuko. Pinaigi ko lang ang aking trabaho. Maganda naman ang kita ko kaya mahirap makisama. Tinatsaga ko na lang. Naging regular ang pagpapadala ko sa aking asawa na si Susan dahil binabayaran namin ang kinuha naming bahay. Napag-usapan namin na bago ako makabalik, ay tapos na ang renovation ng pinapagawa niya dito. Masaya ako dahil kahit mahirap sa barko, may bahay at asawa naman akong uuwian, Kathy G. Pagbalik ko.

0: Susan? Saan ka galing? Araw-araw ka umaalis ah.
1: Bakit, Nay?
0: Wala. Nag-aalala naman ako sa'yo. Aalis ka, tapos gabi ka na nakakabalik. Baka mapaano ka sa labas.
1: Nay, ayos lang ho ako. Marami po akong iniintindi kasi.
0: Maayos na ba ang bahay niyo ni Ben? Pwede ko na ba makita?
1: Hindi pa ho eh. Marami pang dapat asikasuhin sa pagpapagawa ng bahay.
0: Baka may maitutulong ako. Isama mo ako.
1: Hindi na ho, Nay. Kaya ko na yun. Huwag niyo na hong intindihin yung bahay namin ni Ben. Ako nang bahala dun.
0: Ang akin lang naman ay baka may maitulong ako.
1: Naife, ako na nga. Kaya ko na. Sige na ho, pagod ako. Papasok mo na ako sa kwarto.

0: Oh, Susan, kamusta?
1: Ayos naman, Ben. Magpapadala ka bukas, diba? Eh, tagdagan mo kasi. May kailangan akong bilhin ng materyales para sa bahay.
0: Materyales? Di ba nakapackage na yung sa binayaran natin sa kontraktor?
1: Oo nga, pero may extra materials daw kasi na kailangan eh hindi nila nailagay sa computation.
0: Susan, sigurado ka ba dyan sa kausap mong kontraktor? Baka naman niloloko ka na niyan.
1: Diyos ko naman, Ben. Tadagdagan mo lang ng konti pag bibintangan mo pa ako?
0: Susan, hindi naman kita pinagbibintangan. Ano ka ba?
1: Ano hindi? Kino-question mo nga ako eh. Tingin mo sa akin magpapaloko? Tingin mo sa akin walang alam?
0: Wala akong sinabing ganyan. Ang akin lang, gusto ko makasiguro sa mga kausap mo.
1: Sige, kung wala kang tiwala sa akin, huwag na nating ipatuloy itong bahay na to.
0: Teka muna, Susan. Kumalma ka muna. Lagi na lang mainit ang ulo mo. Hindi ko naman sinabi na wala kang alam. Ayoko lang na maloko ka. Sige na. Dadagdagan ko na ipapadala ko.
1: Talaga?
0: Oo. Iwag ka na magalit. Basta, ikaw nang bahala sa pagpapagawa ng bahay, ha? Excited na ako umuwi para makita kung saan tayo ditira hanggang sa pagtanda natin.
1: Ako rin din.
0: Magpadala ka naman ng mga naging pagbabago sa bahay. Yung huling send mo ng video sa akin nung site visit ko, eh.
1: Ha? Huwag na muna. Gusto ko kasing isurprise ka sa pag-uwi mo, Ben.
0: Nako, lalo tuloy ako na-excite. Sige, may tiwala naman ako sa taste mo eh. Alam ko namang magiging maganda yan dahil sa'yo.
1: Oo naman, syempre. O basta Ben ha, yung padala mo ha, agahan mo bukas saka tagtagan mo.
0: Oo, Susan.
1: Sige na Ben, pagod kasi ako sa pag-asikaso ng bahay. Eh maliligo na ako para makapagpahinga na.
0: Pwede ba ako sumama?
1: Sira ulo ka Ben, kising pa nanay mo.
0: Ano ba yan, sayang? Si nanay naman di pa matulog.
1: Sige na Ben, bukas na lang ha. Love you, bye.
0: Bye, I love you too.
2: Kathy G, ibinigay ko ang buong tiwala ko kay Susan. Bilang asawa ko, umaasa ako na ginagawa niya ang parte niya. Dahil ako, sa kabila ng matinding bullying na dinadanas ko sa mga kapwa ko Pinoy sa barko, ay ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Ipinapadala ko ang lahat ng perang kailangan para sa sarili niya, sa kanila ni nanay at para sa pinapagawa naming bahay. Kahit mahirap sa barko ay napapawi ang isipan ko, Kathy, dahil excited na ako sa pag-uwi ko dahil nga may bahay at may asawa akong taratnan. Kaya nga iniisip kong matapos ang isang taon ay susurpresahin ko si Susan at si Nanay Fe. Umuwi ako, Kathy G, nang hindi nila alam.

0: Sandali lang! Sino ba yan? Sino ho sila?
1: Dito po ba nakatira si Susan?
0: Oo, sandali lang at tatawagin ko ha. Pasok ka. Susan, anak! May bisita ka.
2: Sino ho?
0: Sino ka nga, iha?
2: Cora? Anong ginagawa mo dito?
1: Nakailang message at tawag na ako sa'yo, Susan.
2: Sorry ha. Doon tayo sa labas mag-usap.
1: Bakit sa labas pa? Andito na tayo sa loob, oh.
0: Bakit, Susan? Ano ba yan? Bakit natataranta ka?
2: Wala, Hunay. May kailangan kaming ayusin kasi.
1: Malaki na ho ang utang ni Susan sa kumpanya ko.
2: Cora?
0: Utang? Anong utang? Bakit ka may utang, Susan?
2: Cora, please. Doon na tayo mag-usap sa labas.
1: Hindi na, Susan. Hirap na akong singiling ka. Kulang pa yung bahay at lupa na ibinayad mo sa akin. Malaki pa yung utang mo na 2 million.
0: Diyos ko! 2 million? May utang kang 2 million, Susan?
1: Oho, dahil lulong na siya sa kasino.
2: Cora, tama na!
1: Kapag hindi ka pa nagbayad, pulis na ang susunod na kasama ko dito.
0: Susan? Totoo ba yun? Pati ang bahay at lupa na binili ng anak ko para sa inyo, wala na?
2: Hindi, Nay.
0: Magsabi ka ng totoo, Susan. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Hindi susugod dito ang babaeng yun kung magsisinungaling lang siya.
2: Hindi nga, Nay.
0: Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, tatawagan ko ngayon din ang anak ko.
2: Nay, huwag ko. Ginagawa ko naman ang paraan eh.
0: Anong paraan? Yung magsugal ka na magsugal araw-araw dahil lumaasa ka na mababalik mo pa yung mga itinalo mo na?
2: Mababawi ko rin yun. Mababawi ko yung bahay at lupa namin. Nakikiusap ako sa'yo, Naife. Huwag mo sasabihin kay Ben, ah. Baka ma-depress kasi siya. Baka mapano siya habang nasa barko siya. Nangangako ako gagawin ko ng paraan, Nay.
0: Hindi ako magsasalita, Susan. Pero, kailangan mong sabihin sa asawa mo ang problema niyo. Kailangan niyang malaman ng totoo.
3: Surprise!
2: Ben!
0: Ben, anak? Anong ginagawa mo rito?
3: Namiss ko na kayo, nanay eh. Kaya umuwi na ako. Grabe naman. Grabe naman iyak mo, Susan. Halika nga rito.
2: Nagulat lang ako at umuwi ka na.
3: Eh, namiss mo ba ako?
2: Oo, Ben.
0: Anak, aalis muna ako ha. Mukhang may kailangan kayong pag-usapang mag-asawa. Bibili lang ako ng maluluto.
3: Nay, samahan ako kita.
0: Hindi na, Ben. Ayos lang ako. Kaya ko naman. Iwan ko na muna kayo.
3: Sige, Nay. Ingat ka po. Susan? Tama na. Huwag ka umiyak. Nandito naman ako eh.
2: Ben, bakit naman biglaan yung uwi mo?
3: Naisip ko talagang huwag sabihin yung nakaplano kong uwi para ma-surprise ko kayo ni Nanay Fe. Mukhang successful ang surprise ko ah. Mabilis lang ako dito, Susan. Isang linggo lang. Kaya bukas, gusto ko puntahan natin yung pinapatayo nating bahay.
2: Ha?
3: Gusto ko makita ng personal eh.
2: Huwag muna. Hindi pa naman kasi tapos yun eh.
3: Ayos lang, Susan. Gusto ko na makita. Pero bago yun, namiss kita. Halika na nga muna dito sa kwarto.
2: Ben, baka dumating si nanay.
3: Mamaya pa yun. Halika na.

0: Ben! Susan! Nakahanda na ka punan. Gumising na kayo.
1: Oo, Nay. Ilalabas na ho kami. Wow, Nay Faye! Ang bango! Namiss ko yung adobo mo ah.
0: Dinamihan ko talaga ang luto, anak. Dahil alam kong mapaparami ang kain mo ngayon. Maupo na kayo at kumain.
1: Susan, upo na.
0: Ben, hinulat mo naman kami sa pag-uwi mo, anak.
1: Yun nga ang plano na eh. Yung masurpresa kayo. Masarap talaga ng adobo mo na yun. The best.
0: Kumain ka ng marami, anak. Gano'n ka katagal ba dito?
1: Nay, 1 week lang ako dito. Break lang kami. Sa uwi ko sa April pa ako makakapagtagal ng stay na eh.
0: Mabilis lang pala, anak.
1: Opo, Nay. Mabilis nga lang. Kaya nga ho, bukas pupunta kami ni Susan dun sa pinapatayo naming bahay. Anong oras tayo pwede umalis bukas, Susan? Bakit di ka nakain?
2: Ha? Gagigising ko lang kasi.
0: Ben, anak?
2: Nay!
1: Ano ba yun, Susan?
2: Wala, Ben. Pasensya na.
0: Ben, sa tingin ko, hindi mo pa rin alam hanggang ngayon.
1: Ang alino, Nay?
2: Wala yun, Ben.
0: Binigyan kita ng pagkakataon na sabihin mo sa asawa mo ang problema niyo. Pero mukhang binaliwala mo lang.
2: Nay!
1: Anong problema? Ano yun, Nay? Susan, ano ba to?
2: Ben,
0: karapatan ng anak kong malaman ng totoo, Susan. Siya ang nagpapakahirap magtrabaho sa barko.
1: Nay, ano ba yun? Naguguluhan na ako sa inyong dalawa eh. Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba yun, ha? Susan, ano ba yun?
2: Ben, kasi yung bahay.
1: Yung bahay? Yung binili nating bahay? Bakit? Ano ba nangyari sa bahay?
2: Ben?
1: Bakit ka umiyak, Susan? Ano ba nangyari? Teka nga. Bakit hirap na hirap kang sabihin? Nay! Ano ba to, Nay?
0: Nalulong sa sugalang asawa mo, Ben. Yung bahay at lupa na binili mo na ibayad niya sa utang niya at may utang pa siyang 2 milyon.
1: Ano?
2: Ben! Sorry!
1: Totoo ba yun, Susan? Nagsusugal ka?
2: Ben, hindi ko naman sinasadya eh.
1: Nagsusugal ka nga?
2: Oo, Ben.
1: At yung bahay?
2: Natalo kasi ako. Ginawa akong collateral sa utang kaya ayun, hindi ko na nabawi. Balak ko naman gawa ng paraan, Ben eh. Bago ka sana umuwi, mababawi ko na yun. Kaso, nabaga yung uwi mo. Pero, huwag ka magalala, Ben. Babawiin ko yun. Ako bahala.
1: Ganun ka na mo lang sinayang lahat ng pinaghirapan ko sa barko, Susan?
2: Ben, hindi maniwala ka sa akin. Mababawi ko yun. Ako bahala.
1: Mababawi? Paano mo mababawi, ha? Magsusugal ka na magsusugal? At aasa ka na mananalo ka ng malaki? Sinayang magtiwala ko sa'yo.
2: Hindi, Ben. Huwag mo sabihin yan. Hindi mo alam ginagawa ko yung paraan para mabawi ko yung bahay at lupa.
1: Hindi mo rin alam. Hindi mo rin alam ang lahat na pinagdaanan ko para lang mabili natin yun. Gusto mong malaman ha, Susan? Tiniis ko ang pambubuli sa akin sa barko para lang magkapera. Kahit apak-apakan nila ang pagkatao ko, wala akong pakialam. Basta maibigay ko lang ang bawat paghingi mo, Susan! Ang akala ko, para sa kinabukasan natin ang pinagkakaabalahan mo araw-araw. Pero sa sugal ka pala nakatutok!
2: Patawarin mo ko. Kasalanan ko to lahat, Ben. Hindi ako naging mabuting asawa. Hindi ko man lang naisip na baka nahihirapan ka habang nasa malayo ka. May nagsisisihan ko lang na nagawa ko, Ben. Sana na mapatawad ninyo ako ni Nanay Faye. Mingin niyo pa ako ng pagkakataong bumawi. Pakiusap, Ben.
3: Kathy G., umuwi ako para surpresahin ang nanay at asawa ko. Pero mukhang mas nasurpresa nila ako, Kathy. Parang gumuho ang mundo ko na wala na ang bahay at lupa na pinaghirapan ko habang ginagawa ko ang parte ko sa pagtatrabaho sa barko. Nagsusugal lang pala ang asawa ko. Pero hindi ko na mababawi ang nakaraan, Kathy G. Ang inuna kong pagtuunan ng pansin ay ang pagsasaayos ng buhay ni Susan. Pumayag siyang pumasok sa rehab upang magamot ang addiction niya sa pagsusugal. Pinagsisihan naman niya ng totoo ang pagkakamali niya. Sa ngayon, Kathy G., maayos na si Susan. Nakabili na ulit kami ng bahay at lupa. Malaki ang pasasalamat ko sa Nanay Feko na hindi pumayag na tuluyang masira ang pagsasama naming mag-asawa. Ginabayan niya kami hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Malaki rin ang pasasalamat ko sa Diyos dahil alam kong tinulungan niya ako na malagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Hindi na ako nakakaranas ng pambubuli sa barko, Kathy G. Hindi na nagsusugal ang asawa ko. Nagkaroon na kami ng 4 na anak at lahat sila ay professionals na rin ngayon. Nakabawi na kami sa buhay, Kathy G. Matanda na kami ni Susan at kasalukuyang nakatira sa naipundar naming bahay at lupa. Kung sakali man na merong isa sa inyo na may pinagdaraanan ng gaya ng pinagdaanan ko, sana'y malagpasan niyo rin. Maraming salamat, Kathy G., sa pagbasa ng aking liham. Hanggang dito na lamang po. God bless you all. Lubos na nagpapasalamat at punong-puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Benny.

Masakit man isipin na may mga taong hindi marunong magpahalaga sa ating pagsasakripisyo, sa ating pagmamahal na ibinibigay. Pero para sa isang tao na hindi sumusuko, hindi rin natatapos. Siyempre, yung magandang pwedeng mangyari. Katulad na lamang po na nangyari sa ating letter sender na si Benny na sobrang tindi ng dinanas niyang pagsubok nung siya'y nasa barko. Alam niyo, this is very normal. Just recently lang, last week I guess, meron akong nasakyan na mula sa barko din, isang OFW na ang sakit isipin na kapwa nila Pilipino, kapwa nating Pilipino, ang mismong gagawa ng paraan para pabagsakin tayo. Pero sabi nga, huwag kang sumuko sa laban dahil mga pagsubok lang yan. Pagsubok ang naranasan din ni Benny dito sa kanyang asawa na nalulong sa sugal. Diba na imagine that ikaw na lahat ng hirap, lahat ng pasakit, tinitiis mo, mapadala lang ang pangangailangan na iyong pamilya, and then madadatnan mo pa yung hindi maganda. Pero hindi natutulog ang Diyos, ka-vibes. Tandaan natin na lagi nating tatandaan na struggles doesn't mean end of your future, ka-vibes ha. Don't lose hope, diba? But instead, pray and talk to the people that can help you. Marami naman pwedeng tumulong sa atin. Marami pwede pang makinig sa atin. Huwag lang nating sasarilinin yung problema na dinadala natin. Always seek help from others, ka-vibes. Wala namang problemang hindi nasusolusyonan. Basta't huwag ka lang susuko. Basta't mag-focus ka lang at maniwala na matatapos din ang bawat problema na kinakaharap mo. Alam niyo, ka-vibes, ang sarap lang isipin sa at sarap sa pakiramdam nung after all the struggles, after all the problem, nasolusyonan mo lahat, nalagpasan mo lahat, di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun dahil ikaw din mismo ang gumawa ng way at sa tulong ng mga taong nasa paligid mo. Sabi nga your greatest sadness can become your greatest thanksgiving and blessing, ka-vibes. Huwag na huwag ka lang susuko. Maniwala ka lang. Pwedeng magbago ang takbo ng buhay mo. Ikaw ka vibes, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Cathy G. Diba? Minsan, sinasabi natin sa taong mahal natin, umahanap ka ng iba, nagpo-focus ka sa iba, pero ako, nandito lang naman ako eh. Nandito lang ako no matter what. Sasabayan kita sa lahat ng mga gusto mo. Mamahalin pa rin kita kahit nasasaktan at nahihirapan ako. 'Cause for me, no arms can ever hold you the way I do. Ayuhan po natin si Benny, ka-vibes, at ikaw, ano ba masasabi mo sa storya natin today? Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy G, sa 92.3

0: your favorite music radio.
1: Ang the best.
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet, Juries with your love version. And Ka-Vibes, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G ngayon pong huling araw sa buwan ng Agosto, August 31, ayan, and Heroes Day. Again, isang pagpupugay po para sa ating mga magigiting na bayani. Ayan, and Ka-Vibes, mapapatawad mo pa bang isang taong hindi pinahalagahan ang pagsasakripisyo mo? Katulad ka ba ni Benny na after all ng paghihirap, after all na paggastos ng kanyang asawa dun sa kanyang pinapadalang pera, pagkalulong sa sugal, nagawa pa rin ni Benny na magpatawad. Alam nyo, mahirap talaga kapag ikaw ay nalululong sa sugal eh. Yung gambling addiction, pwedeng magpatuloy yan kahit alam mong malaki na yung pinsalang dulot niyan. Diba? Ang dami na nating nababalitaan ng mga ganyan na nalulong. Sa kwento po, patuloy na nagsugal itong si Susan kahit nalagay na sa panganib yung bahay at lupa na umabot ng 2 million yung utang, Ka-Vibes. And sa gambling disorder, pwedeng mawala ng kontrol ang isang tao sa pagsusugal at ipagpatuloy ito kahit may seryosong problem, financial, personal, or relasyon na na itong dulot, 'di ba? Yung ganoon. And yung sinasabi nila, isa sa pinakamapanganib na psychological trap sa pagsusugal, yung chasing losses, 'di ba? Marami sa atin na akala natin kapag natalo tayo, makakabawi ako. Hindi nila alam katulad sa sitwasyon ng sender nating si Susan na ng asawa ng sender natin na si Susan, na akala niya makakabawi siya kasi nga yun yung nasa isip niya, babawi ako doon sa mga natalo sa akin sa sugal. The more na pag-aanap mo ng pagbabawi doon sa mga natalo mo sa sugal, eh mas lalo kang natatalo, mas lalo kang nawawalan, diba? And ito namang ang pagtanggap po sa problema, pwedeng pansamantalang makabawas dun sa hiya. Pero kadalasan ay napapalala ng situation. Tinago ni Susan yung kanyang gambling problem dito kay Benny at pati sa nanay ni Benny. Pero alam niyo po ba sa psychology, ang avoidance ay maaaring magbigay ng pansamantalang relief. Pero hindi naman nasusolusyonan, Ka-Vibes. Kaya diba, might as well sabihin mo kung ano yung pinagdaraanan mong problema. Mayroon at meron taong makakatulong dyan sa mga pinagdaraanan mo yan. Ano man yan, 'di ba? Para hindi lang ikaw yung nagsosolo ng problem. And sabi nga po ni Wella, Cathy G, kung mahal mo talagang isang tao, mapapatawad mo talaga kahit ano pang nagawa niya. Ganyan ang pag-ibig. Sa una, masaya at habang tumatagal, nagkakaroon ng pagsubok. Bilib ako sa'yo kahit anong pagsubok ang nangyari sa inyo ni Susan, hindi mo siya binitawan. Ayan, na tinuturuan mo siyang magbago, tinuruan mo siyang magbago para sa relasyon niyo. Correct, yan ang tamang alam mo yung relasyon, diba? Nagtutulungan, mahirap man tanggapin, pero andun na eh, bilang isang asawa eh. Masakit at magandang kwento ng sender Cathy G. Kahit hindi maganda nagawa ng asawa niya, nagawa niya pa rin bigyan ng second chance para magbago. Ayan. Thank you, Coach Everyday. Hello, Freddy Abaygar. Salamat sa iyong pakikinig. Ayan. And Randy Santisas, Josard na. Hello sa'yo. Cesar Rabado. Hi, Cathy G. Listening all the way from Sydney, Australia. Uy, kamusta po kayo dyan sa Sydney? 2 hours ahead to Philippines. Oo. Naku, napakadaling puntahan. Isa sa mga magandang lugar na puntahan ang Australia. Hello po sa inyo dyan. And also from Australia, si Ayumu AJ sa Brisbane, Australia naman. Oh, hello po. Then just on lakas natin dyan sa Australia. Team Fruit Salad, Miss Altesa, sabi niya, maganda yung kwento sa buhay ng sender. May aral na mapupulot ang mga nakikinig. Buti na lang nagbago yung kanyang asawa sa gabay ng kanyang nanay. Kaya sa mga may ganyang sitwasyon, dapat unahin nyo yung kapakanan ng pamilya kesa sa sariling luho. Ayan. At mapatawad ka ng asawa mo, kaya dapat pahalaga natin yung pagsusumikap ng asawa natin. Yung pagsusumikap ng mga nung pamilya natin, yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Diba? Huwag nating sayangin yung bawat sentimo na pinapadala sa atin ng mga mahal natin sa buhay na nagpapakahirap sa ibang bansa, Ka-Vibes. Kaya sa mga may asawang OFW, sabi naman ni Miss Altesa, pahalagahan nyo ang sakripisyo ng inyong asawa at ang kanilang pagsisikap. Ayan. Thank you, Miss Altesa. Regarding sa question po, Cathy G., malamang hindi po kasi hindi niya pinahalagan yung effort para sa kanya, para sa amin na rin. Hirap yung malulong sa mga bisyo, tapos ubus ipon yung pera. Oo, kaya wag nyo nang tangkain pa kung kayo ay medyo tingin nyo nagsusugal kayo or natitempt kayo sa pagsusugal. Wag nyo na subukan, Ka-Vibes, dahil baka hindi na kayo makalusot dyan. Hindi na kayo

0: 92.3 of our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. I love you, goodbye. Oh, it's time for me to say goodbye. Ayan, syempre dito po sa programa for now. Ayan, mapapatawad mo ba ang isang taong hindi pinahalagahan ang pagsasakripisyo mo? Diba, ang sakit. So parang gusto mo na lang minsan sabihin dun sa isang tao na pinagsakripisyuhan mo ng todo-todo tapos hindi pinahalagahan. I love you, goodbye. Oo, hindi ko na kaya, hindi pwedeng puro pagmamahal lang, hindi ko na matiis. Pero iba po ang naging gante ng ating letter sender na si Benny kanina. Ang naging ganti niya dun sa mga taong na, alam mo yun, yung kanyang asawa in particular na hindi pinahalagahan yung kanyang perang pinapadala mula dun sa paghihirap na tinitiis niya doon sa barko kapiling ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na kapwa niya rin Pilipino. Ang sakit lang isipin po kung minsan na kapwa mo Pilipino ang siyang magda-down pa sa'yo. Imbis na suportahan ka, sila pa yung mangunguna para saktan ka, diba? Nang damdamin mo lalo na. Alam niyo yung forgiveness, hindi nangangahulugang kinalimutan nyo na or binaliwala yung nangyari. Sa kwento na pinili ni Benny na tulungan si Susan na ayusin yung kanilang buhay at kalaunan, nakabawi sila. Diba? And alam niyo po ba na sa psychology, ang forgiveness ay maaaring maging proseso sa pagbabawas or pagbabawas ng galit at resentment. Hindi nito automatic. Ibig sabihin na tama yung ginawa ng taong nakasakit sa'yo, but then dapat agad ibalik yung tiwala. Pero kailangan dumaan din po sa proseso. Ayan. Yung trauma or yung matinding stress, hindi palaging agad nakikita ng ibang tao yan, ka-vibes eh. Sa harap ng family, pinakita ni Benny na kinaya niya yung kanyang trabaho, pero sa loob matindi na yung kanyang pinagdaraanan ng sakit. Pero at least, eto na siya ngayon, happy na po ang pamilya nitong si Benny kapiling ng kanilang mga anak. At syempre, ang kanilang pinaghirapan o ang kanyang pinaghirapan na bahay at lupa ay ngayon ay tinatamasa niya na, tinitirahan na. Happy Monday, Cathy G! At sa ating lahat, oo naman, mapapatawad ko siya, meron o wala man nangyari sa mga sakripisyo ko sa buhay namin. Ang nagmamahal ng tunay ay hindi nagtatanim ng sama ng loob or galit. Pag-greet naman po ang princess namin na soon-to-be pilot. Wow! Si Maui Camille Perez. Ayan, Maui B. Maligayang mahal ka namin, DJ. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Oh, this is your captain speaking? Wow, ang saya naman ng ganyan. Congratulations in advance, ka-vibes. At sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon tayo, maraming salamat po ha. Alam nyo, ang tunay na pagpapatawad, hindi naman paglimot na dun sa nangyari. Nakakalimutan mo na lang lahat eh. Ang pagpapatawad kasi, yung pagpili natin na hindi habang buhay eh nakakulong tayo dun sa pain na iniwan sa atin ng past. And for you, Benny, God bless your good heart, diba? Yung pagpapatawad at hindi pagsuko na binigay mo sa mga taong nagkamali sa'yo, nagbunga naman eh. Nagbunga ng kapayapaan dyan sa puso mo. Wala naman talagang problemang hindi masusolusyonan na mga taong marunong manalig at magtiwala na may pag-asa pa, diba? Minsan kasi ang tunay na tagumpay ka vibes ay hindi yung hindi tayo nasaktan eh. Lahat naman tayo nasasaktan along the way. Ang tunay na tagumpay ay yung nasaktan tayo ng sobra, pero mas pinili pa rin nating bumangon, pinili pa rin nating magpatawad at patuloy na magmahal. Thank you so much, Benny, for sharing your story with us. Ayan, sa mga gusto po magbahagi ng kanilang storya, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Isang bayani ang kwento nitong si Benny na tiniis ang pahirap ng kanyang asawa, tiniis ang pahirap ng kanyang mga kasama sa trabaho, pero hindi nagtanim ng galit at sama ng loob. Bagkus, nag-iwan pa ng mabuting aral sa atin. Diba, ka-vibes? Thank you, ka-vibes. Ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jai Ho. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Mag-iingat po kayo lagi. At syempre, keep safe everyone. Ako po, si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet! Oras po natin, 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Love me, Cathy G.

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaaring umabot daw sa 3.73 billion pesos ang nasayang na pondo ng gobyerno sa mga umunoy ilegal na proyekto malapit sa Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Lacson, isusumitin niya at ng kanyang grupo sa Office of the Ombudsman ang kanilang mga natuklasan bilang ebidensya para sa kaukulang aksyon. Kabilang umuno sa halaga ang mga flood control at multi-purpose projects ng DPWH na natapos isinagawa o suspendido. Sinabi rin ng senador na hindi pa kasama dito ang iba pang umunoy anomalous na proyekto kabilang na ang double appropriations at ghost projects. Samantala, iniulat na naglabas na ang DPWH ng cease and desist orders laban sa mga proyektong konektado sa umano'y illegal na reclamation.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nagbabala ang Department of Health o DOH laban naman sa influenza-like illnesses o ILI na lubhang nakakahawa sa unang 3 hanggang 4 na araw ng impeksyon kahit walang nakikitang sintomas. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat na 38 degrees Celsius pataas at ubo na nagsimula sa loob ng 10 araw. Maaari ring makaranas ng sipon, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, sore throat, panginginig, pagsusuka at pagtatae. Pinapayuhan ang may mga banayad na sintomas na manatili sa bahay, mag-isolate, magpahinga, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw at uminom ng paracetamol para sa lagnat. Hinikaya din ng DOH ang publiko na kumpletuhin ang bakuna, maghugas ng kamay, gumamit ng alcohol o sanitizers at umiwas sa matatawa at siksikang mga lugar.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, patuloy ang koordinasyon ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu, ang mga otoridad ng Nepal sa paghahanap sa missing na Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo. Uli siyang nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya noong August 25 habang bumibiyahe kasama ang Isha Sanguru Group para sa Kailash Yatra Tour. Itinalaga si Manalo isang volunteer ng Isha Foundation sa Kerung Border Area sa Tibet. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 626 na katawan na ang na-recover at humigit kumulang 2,400 katao ang hinahanap o hindi pa natutukoy ang kinalalagyan sa Nepal noong August 29 kasama ang mga dayuhan. Sinabi naman ng DFA na wala pa rin nakukuhang impormasyon tungkol sa kinalalagyan ni Manalo at maingat namang biniberipika ng pamahalaan ng Nepal ang mga impormasyon bago ito ilabas sa publiko. Ayon sa Nepal Tourism Board kasama ang Pilipinas sa mga bansa na may tigi isang mamamayang naulat na nawawala matapos ang landslide. Karamihan sa mga hindi pa natutukoy ang kinalalagyan ay may dayuhang turista, striker at mga pilgrim na biyahing Mount Kailash sa Tibet.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes.
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hadto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: My body!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Magandang afternoon!
2: Banana Crew!
6: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet!
2: Banana Crew! Paborito ng merienda, nandito na! Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
7: Paborito niyong merienda, nandito na!
2: Welcome sa Home of the Stars!
8: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
9: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
10: Live sa studio, Robbie Domingo!
11: Hey!
12: Hello!
11: Hello, mga kapa!
12: Miss Julian Santos!
9: Uy, pagod na pagod ako dito!
6: JC De Vera!
11: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Ang lupet!
3: Goodbye!
12: ...92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ninyo sa Sound Trip, ang lupet! Magandang, magandang afternoon sa lahat ng mga Ka-Vibes natin na nakatutok sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ninyo sa Sound Trip, ang lupet! Eto na nga po, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang Diyosa ng Kalsada, walang iba ka-partner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest sa showbiz chika. Ako po, si DJ Jaiho! Ang sarap mag-drive ngayon. Opo, dito po ha, sa Manila, ang sarap mag-drive. Syempre, I'm speaking on my behalf, coming from UST area, sa may Espanya, Manila, going to Rotonda. Diyan sa may Sun Residences. Ang tari naman, napromote pa yung Sun Residences. Syempre, patungo sa Quezon Avenue, medyo maluwag po. May mga sasakyan naman. Pero madali, mabilis ang biyahe. Bukod sa walang pagbuhos ng ulan at hindi mabilis ang pag-angat ng mga katubigan sa bawat mga lugar. Dito po eh madali dahil nga holiday ngayon, yung mga naglo-long weekend. Hashtag sana all, diba? Pero syempre, no, nakakaloka pa rin dahil yung mga kaibigan natin na bumabiyahe at binabaybay ang kahabaan ng North Luzon Expressway. Alam ko po eh marami sa inyo ang mainit ng ulo dahil nai-stranded. Dahil po yung mga katubigan po dyan eh hindi pa totally bumababa at humuhupa. Opo. Wala po tayong magagawa. Hashtag patience na lang muna. Kapag kayo po ay na-stranded, ang importante eh makauwi po kayo ng ligtas sa inyo pong mga tahanan. Ayan. Pero ang oras ay 3:24 on a Monday, National Heroes Day. Ito na, syempre makakasama natin isa sa mga mahusay na aktor mula nung kanyang henerasyon magpahanggang sa ngayon. Opo, di ba? Saktong-sakto naman dahil siya ang gumanap bilang si Emilio Aguinaldo sa General Luna, sa yung latest, yung Quezon, sa Goyo. Opo, di ba? Siya po ay isang mahusay na aktor at lagi natin napapanood to kung hindi

0: Totoo
1: sa ating kasaysayan.
0: Totoo po. Nako, syempre, ito po, natawa po ako dun sa It's Your Pleasure po. No, mas karangalan ko po, no, makapanayam po kayong mga matatagal na sa industriya at nagbibigay po, kung ang mga bayan nagbibigay ng ambag sa ating bansa, kayo po nagbibigay po kayo ng napakalaking ambag sa larangan ng sining, sa pelikula, sa teleserye. Opo. Because alam niyo naman po yan, hindi natin first time na magkatsikahan. Before po sa DZMM, pag may mga eksena, napakadali niyo po, isang text lang po sa inyo.
1: Yes.
0: Kapag kapwede, nagre-reply, sumasagot po kayo. Pero ito po yung time na mas mahaba yung oras.
1: Ay nako, kaya nga. Kaya nga isang malaking privilege ito. Totoo yun, magmula pa noon. Lagi mo kaming sinusuportahan sa mga proyekto namin. Sa personal na, kumbaga, mai-share sa mga
0: listeners
1: at viewers ng iyong show.
0: Opo.
1: Congratulations, first
0: Thank
1: of all,
0: po.
1: Dito sa 92.3 show mo.
0: Salamat. Sir Mon, simulan na natin. Opo,
1: yes.
0: Natuwa po ako. Grabe, ang dami palang mga sikat na personalidad ang nagmula sa Sampaloc, Manila. At kayo po taga Sampaloc, Manila.
1: Yes, actually, I was born in Sampaloc, sa Domingo Santiago Street. Doon ako pinanganak. Pero nung medyo lumalaki na ako, tumira din kami sa Santa Cruz, Manila.
0: Opo.
1: Kaya yung Rizal Avenue, o tawagin nila Avenida, na siyang sentro noon ng commercial, at nandiyan lahat ng mga sinihan.
0: Barters,
1: nandiyan
0: mga
1: lahat
0: movies,
1: ng mga
0: yes.
1: At ang mga sinihan dati, single detach, wala sa mall.
0: Opo.
1: So, yung playground.
0: Yung mga pinipaint pa yung mga poster, no?
1: Yes, at ang mga national artist ang nagde-design ng lobby.
0: Opo.
1: May mga lobby nun. Ito pa yung may orchestra, balcony at lodge. At nasa Avenida lahat ang pinakamalalaking sikat na sinihan sa buong Pilipinas nung time na ako'y bata. Kaya playground ko yan. Ang mga sinihan sa Avenida ay diyan ako lumaki.
0: Opo. Yun po ba ang dahilan kung bakit po ginusto ninyo at pinasok ninyo ang industriya ng pag-aartista?
1: Hindi ko masabi, pero dahil siguro ang father ko, si Angel Confiado, ay isang aktor din ng magmula pa noon, magmula pa sa LVN at napakaraming independent production outfit ng mga times na yon. Lagi akong sumasama sa shooting nung bata ako. Hindi ko nga alam yung normal na laro eh. Ang playground ko, shooting.
0: Correct.
1: At yung Avenida na sinasabi ko.
0: Mga so, camera.
1: Pero wala akong planong mag-artista. Hindi ako child actor. Hindi ako mahilig nung na bata ako. Pero siguro dahil yun nga ang kinalakihan ko, bumalik din sa akin.
0: Totoo.
1: Oo. At mula dun sa Santa Cruz na sinasabi ko, bumalik din kami sa Sampaloc.
0: Totoo. So paano po nag-start ang showbiz career ninyo?
1: Actually, estudyante ako.
0: College?
1: Ng college. Civil engineering ako noon.
0: Yes.
1: Sa Mapua.
0: Opo. Ay, laking Intramuros din pala kayo sa Mapua.
1: Yes, Mapua Institute of
0: Classmate
1: Technology
0: po pa tayo. Lyceum lang kami.
1: Ang daming magaganda dyan.
0: Baka that. Baka nung batch ko.
1: Example nga ikaw eh.
0: Charing lang. Pero totoo, maraming magaganda talaga sa LTU.
1: Nandiyan
0: yes.
1: ang mga tourism students at foreign service.
0: Yes.
1: Eh.
0: Yan ang dinadayo. Dinadayo!
1: Diba?
0: Ayan, opo.
1: Estudyante ako noon, actually. During my time, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Meron akong ina-assemble. Ang uso noon, owner type jeep.
0: Opo.
1: Yung bang owner na jeep. Eh, hindi kumpleto yung jeep ko. Ina-assemble ko pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Body lang, gulong, tsaka upuan. Nagustuhan ng kapitbahay namin na production designer.
0: Mm-hmm.
1: Parang ginamit siyang picture vehicle sa pelikula ni Chuck Perez nung time na yon. Ang director si Elwood Perez. So parang caretaker ako nung sasakyan na yon, in-rent nila.
0: Kasi so nabigyan ako ng
1: nabigyan ako ng maliit na role, at magmula naman doon nakilala ko yung isang character actor na si Romy Romulo, at merong pelikulang gagawin si Peke Galiaga. At nagsimula na doon, Shake, Rattle and Roll Part 4, Dugo ng Panday, The Adventures of Leon at Kuting ni Gabby Concepcion at Manilyn Reynes. Tuloy-tuloy na yan hanggang napunta na ako sa grupo ni Jose Javier Reyes, yung Bakit labis kitang mahal? Guwaping swan, guwaping stew, hanggang

0: Tuloy-tuloy na yun hanggang
1: from
0: ngayon.
1: From caretaker kayo nung ina-assemble nyo, yun na yung nagbukas ng pintuan sa inyo sa industry, sa showbiz.
0: Oo, dahil si Direk Elwood Perez, naging artista niya yung father ko.
1: Opo, kilala niya kayo.
0: Anak ka pala ni Angel Confiado, gumanap ka dito sa isa, wala naman akong role, lang. Basta ang concern ko lang, maarkila yung owner type jeep ko para matapos ko siya.
1: Oo, long time na yun, magkano po yung arkila?
0: 1,000?
1: Ay, malaki po ang 1,000 ng mga panahon na yan.
0: 1991 or 1992 yun eh.
1: Opo.
0: Tapos 1993 ako nagsimulang magtuloy-tuloy sa
1: showbiz.
0: Sa pelikula. Oo.
1: Sa pelikula.
0: Kasi after a year pa yun eh, nung ni-rent yun, hindi naman ako masyadong, katuwaan lang.
1: Pero nabuo niya naman po siya dahil po dun sa mga ganong renta-renta.
0: Nabuo siya. Oo. And eventually, ginamit pa siya sa mga ilang pelikula uli. Nabuo naman na siya.
1: Nabuo na.
0: Oo.
1: Nakabili po kayo ng sasakyang bago o yun po yung mas ginamit?
0: Mas nakabili pa ako uli na nung time na yon nakabili ko Toyota Celica.
1: Opo.
0: Parang old school sports car nung time na yon na binili rin ng Regal Films.
1: Ginamit din nila sa mga
0: para
1: shooting.
0: Para sa pelikulang Multo in the City.
1: Oh.
0: So sinira-sira nila yon pero binenta ko. So parang during that time nagba-buy and sell na rin ako ng coaching maliliit lang naman.
1: Businessman pala kayo talaga nagsimula. Oo, 'di ba? Oo, negosyante pala. Oo.
0: Hindi sinasadya, actually paano lang 'yon? Parang nagpaparolling roll lang
1: ng
0: puhunan. Oo.
1: Yes,
0: pero puro sasakyan, parang yung pinagbentahan ko, ibibili ko rin ng sasakyan and eventually bibenta ko uli.
1: Opo. But in all fairness po, no, markado po kayo sa lahat ng mga character roles na ginampanan po ninyo. Dumating ba sa point, Sir Mon, na kayo po ay talagang nabigyan yung peak of your career po na kayo ang bida, ganyan?
0: Actually, ang biggest break ko, nung nagsisimula ako, wala eh. Kasi, hindi naman ako yung passersby. Hindi rin ako...
1: Character actor po.
0: Hindi rin yung extra.
1: Opo.
0: Lagi akong may lines.
1: Yes.
0: At lagi akong parang... markado ang term doon eh.
1: Totoo, markado
0: role. Oo, naging parang kontrabida ako doon sa Bakit Labis Kitang Mahal ni Aga Mulak at Lea Salonga.
1: Mm-hmm.
0: Aswang ako sa Guapings. Yung launching movie ni Carmina Villaruel na Hindi Kita Malilimutan, ako parang kontrabida na pumatay kay Aga Mulak na kapatid niya.
1: Opo.
0: Puro ganon.
1: Laging markado.
0: Batang PX, laging markado. Laging... Pero hindi main na kontrabida. One of those lang. Pero kontrabidang markado.
1: Pero yun po yung mga masasabi natin talaga na tumatatak sa mga manonood na that time for sure pag lumalabas kayo even without social media, kilala kayo ng
0: medyo,
1: tao.
0: Medyo, oo. Kasi nga may importansya yung
1: may recall,
0: character.
1: Opo.
0: May recall. Pero dahil syempre hindi naman ganun kabilis eh para hindi naman lahat nakakanood o
1: unlike
0: minsan
1: ngayon,
0: hindi
1: no?
0: Naman yun ang concern nila, yung bida syempre ang mas pinapanood nila. Mahaba din ang proseso pero ang biggest break ko actually international. Mas nag second lead ako sa isang dati kasi madalas ang mga international films o Hollywood films to be particular in particular dito sinushoot sa Pilipinas like yung Platoon,
1: mm-hmm.
0: Born of the 4th of July, yung Apocalypse Now. At laging nagpapa-audition ang mga ang mga foreign films dito.
1: Opo.
0: Ginagawa kasi nilang Vietnam kunyari ito eh. Dati hindi pa sila makashoot sa Vietnam eh. Ang Pilipinas basta may war movie
1: ito yung
0: sa Vietnam.
1: Vietnam.
0: Dito yan sinushoot.
1: Wow.
0: Lahat ng binanggit ko na pelikula, mga blockbuster yan na
1: international
0: na
1: films.
0: War movie about Vietnam.
1: Opo.
0: So maraming mga Vietnam films na sinushooting dito eh dahil sa look call, especially nung bata ako, very Asian yung look ko eh. Mukha akong Vietcong eh.
1: Oo.
0: Every time nag-audition
1: ako. Kapag pinakaiba na po, matangkad kayo, Sir Mon. Kasi ang mga Vietnamese, di ba, hindi sila malalaki yung tao.
0: Oo. Pero nagiging ano rin yon. Nagiging
1: kumbaga
0: parang ibang dating na Vietnamese eh. Parang may dating eh, parang
1: yes.
0: Vietnamese na bibidahin.
1: Yes, oo.
0: Parang ganon.
1: Oo,
0: pag masyadong maliit, alam mong underdog agad.
1: Correct.
0: So kung may tindig na Vietnamese,
1: pwedeng mga general sa
0: pwedeng
1: Vietnam,
0: sumabay sa mga bida. Kaya nga second lead yung role ko. Ang first brand new car ko talaga na nabili galing sa international film at pinakamalaking break ko during that time international.
1: Wow.
0: Ang title ay Behind Enemy Lines.
1: Uh-huh.
0: So, marami, hindi lang yung pelikulang binanggit ko, nakatrabaho ko sila
1: Aga
0: Michael
1: Mula.
0: Dudikoff na hindi itong international. Michael Dudikoff ng American Ninja, si Casper Van Dien ng Starship Trooper. Mm-hmm. Dalawang beses ko pa siya nakatrabaho. May tatlo pala, meron pa kaming isang ginawang Going Back, at recently sina Mark Dacascos yung Showdown in Manila.
1: Parang naging paborito po kayo nung mga international films.
0: Dahil pag meron ka ng, kumbaga nasa portfolio, IMDb mo na yon, syempre confident na sila na gumagawa na to ng international films.
1: Correct.
0: At in fact, hanggang ngayon, ang pinaka, I guess, ang pinakamalaking break ko pa rin ay international. Mm-hmm. May ginawa akong pelikula sa Los Angeles na ang title ay Stateside. Ako yung lead actor. Homeless ako, pulubi ako doon.
1: Uh-huh.
0: So hindi pa yan pinalabas dito sa Pilipinas, pero nasa Amazon Prime Video sa
1: ibang
0: US bansa. At nag-premiere kami doon, pinalabas din sa mga cinemas.
1: Totoo.
0: So ako lang yung Pilipino, kumbaga.
1: Antara, ang laki-laki pala po ng mga naging roles ninyo mula sa iba't ibang mga pelikula, not only in the Philippines but international din po talaga, no?
0: Yes, recently din may ginawa akong Korean film na ako yung main villain.
1: Opo.
0: Tapos recently din may Japanese film akong ginawa.
1: Dahil dun sa naging puhunan nyo dati, di ba?
0: Oo, nanganganak.
1: Oo,
0: so marami akong mga international films. In fact, nandun ang mga biggest break na nagawa ko.
1: Correct.
0: In fact, meron akong upcoming na isushoot din sa LA. Inaayos lang yung schedule. So,
1: ayun.
0: Ako rin yung lead. So, hopefully maayos yung mga schedule ng shootings ko.
1: Correct. Pero po, in fairness, diba nabanggit ko nga kanina, diba yung sa General Luna, yung sa Goyo, yung sa Quezon, bilang Emilio Aguinaldo naman po, parang yan, dyan minahal po kayo ng mga Gen Z's, yung mga millennials, kasi sa husay nyo po mag-portray.
0: Totoo yan. Parang nakaka-amazed kasi lumalabas yung aking karakter sa General Luna ay kontrabidang lumalabas, napaka-controversial. First president of the Philippines, mm-hmm, na si Emilio Aguinaldo. Pero parang instead of magalit sila doon sa akin,
1: natutuwa.
0: Dahil negative yung karakter ko, parang, huy, ang galing mo doon sa ganito, ganun, mas nagmarka sa kanila.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Kumbaga, galit kami sa'yo, pero pa-picture, yung mga ganong ano. At dumiretso pa yun sa Goyo ang Batang General, and ngayon yung Quezon.
1: Totoo po.
0: So parang, in fact, ito naman yung parang biggest break sa palagay ko naman sa Pilipinas. Dahil marami naman akong ginawang pelikula, pero iba yung pagka-blockbuster ng General Luna.
1: Totoo.
0: Sobrang talagang parang markadong-markado yan sa mga Pilipino.
1: Totoo po.
0: Tapos,
1: hindi masyadong commercially in-expose yan, pero dahil sa word of mouth,
0: yes,
1: diba, nag-blockbuster talaga,
0: yes,
1: General Luna.
0: General Luna.
1: Ikinaloka talaga ng TVA Studios.
0: Yes, and dumiretso naman yan sa Goyo ang Batang General. In fact, ang Goyo ang Batang General ang pinakamahal o most expensive Filipino films ever produced.
1: Akala ko Quezon, kasi sobrang daming artista sa Quezon, mas mahal pa pala ang
0: Goyo.
1: Ganun
0: din naman ang Quezon, pero ang Goyo kasi gumawa kami ng set, gumawa,
1: yes,
0: parang thousands of talents,
1: mm-hmm,
0: napakalaki ng kumbaga production cost, ang production na value.
1: Mm-hmm.
0: Isa rin sa, kumbaga, parang best experience yung Goyo. And now, itong ang Quezon, napakaganda rin ang ano.
1: Totoo.
0: In fact, mayroong kaming Hollywood screening.
1: Yan.
0: Sa September, hindi ko alam yung eksakto, 3 or 4 yata sa Hollywood Boulevard. Ah.
1: Wow.
0: Mag-showing doon ng ano, part ng Metro Manila International Film Festival.
1: Oh, congratulations po. Talagang, in fairness naman sa mga projects na nagawa nyo po, no? From international to dito po sa Pilipinas, talagang always markado. How about TV? Ano yung masasabi nyo po sa TV? Di ba madalas villain,
0: yes,
1: po kayo sa pelikula?
0: Yes.
1: Ay, sa pelikula, sa television, nadala nyo rin po yun doon.
0: Ganun din. Yung mga recent projects ko kasi, yung pinaka-latest, nakatatapos lang, ay yung Totoy Bato ng TV5.
1: Kay ano, Kiko.
0: Kay Kiko Estrada. Opo. Magkasunod yon. Isang taon yon. Isang taon din ang lumuhod ka sa lupa. Prior to that, nag senior high ako naman ng ABS-CBN at High Street. Ako
1: kaya Andrea Brillantes.
0: Kaya Andrea Brillantes. Ako rin ang main villain doon as Governor Acosta.
1: Ay, napanood ko yan. Yung, oo, may, affair, yung... may affair kayo. Oo, tapos parang najulog. Yes, nakita correct. Ni Sylvia Sanchez.
0: Yun. Blockbuster din yun. Tapos sa GMA naman, Makiling at saka yung the right one ni Rural Madrid. Mm-hmm. Ako din ang main villain dyan. So, sa TV, ganyan din, ma'am.
1: Base po sa mga ikinikwento po ninyo, I'm sure yung mga taxi drivers natin, na-amaze sila. Ito kasi yung mga parang first time nilang marinig o yung iba naman, yung mga super fanatic talaga. May idea sila. Natutuwa po sila na parang sasabihin na, ibig sabihin, mas maganda pa pala na hindi kayong ikaw yung bibida. Mm-mm. Kasi kagaya po sa kwento po ninyo, dahil kayo po ay isang character actor, hindi po kayo nawawala ng proyekto. Basta lahat ng pwede nyong gampanan na roles, pwede kayong gumanap ng kahit na ano.
0: Tama.
1: Hindi ka lang basta, kasi pagbida po, di ba, minsan nakakahontay na dapat either sweet-sweetan lang kayo with your love team, with your ganyan. Pero pag character po, pwede nyo pong laro, naging aswang na po kayo.
0: Lahat ng klase
1: na
0: mas po. Challenging siya. Mas I guess nga pagka yung role ko ay hindi kontrabida, parang nabuboard ako eh. Tama ka, parang sweet-sweetan lang, bait-baitan, api-apihan. O pero pagka kontrabida ka, ang dami mong pwedeng laruin, pwedeng magmula sa mata, sa bibig, sa yun amay, sa looks.
1: Totoo, doon na ako papunta, Sir Mon. Speaking of sa dami ng karakter sa ginampanan nyo, buti po bilang artist, hindi po kayo nahihirapan na sa sinasabi nila na nahihirapan silang kumawala dun sa mga karakter. Kasi parang puro masasama po yung napupunta sa inyong roles. So after po nyan, talagang nakapag-detach po kayo sa mga characters. How do you do that po?
0: Bukod pa dyan sa pag-detach na sinasabi mo, ay mas extreme din yung pagpasok ko sa karakter. Kasi ang style ko ay yung method acting.
1: Exactly.
0: Yung method acting kasi hindi yun typical na para bang i-memorize mo lang yung lines mo at i-deliver mo.
1: Mm-hmm.
0: Yun na yun.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ganun yung style ko. Mas kumbaga mas gusto kong maramdaman o ma-experience o yung pinakamalapit yung character na yon nagagampanan ko at saka yung personal ko, yung pinakamaliit na thin line para maging isa siya.
1: Mm-hmm.
0: Like kunyari, kung hindi naman ibig sabihin na parang kung ang role ko ay addict, mag-drugs ako. Ayan. Parang ganon. Pero yung pinakamalapit. So, ano ba ang pwede? Siyempre, number one, yung research. Dapat payat ka. So, dapat magpapapayat ka. Aaralin mo kung ano yung mga manirism ng isang addict o yung mga wordings at yung...
1: Ano yung tumatakbo sa isip
0: tumatakbo
1: niya?
0: Tumatakbo sa isip niya. Bakit ba siya ganon? So, hindi lang yun basta nag-drugs lang siya. Meron yung inner eh. May reason yun eh.
1: Totoo.
0: Kung bakit siya naging addict.
1: Yung backstory kumbaga.
0: Yun ang mas... Dahil
1: alam ko na isa sa gumagawa ng method acting si Jake Cuenca.
0: Yes.
1: Lagi siya naka-method acting.
0: Napakahusay din yan, 'di ba? Yes. Nag-iiba itsura, nag-iiba yung atake
1: niya. Paolo Avellino, 'di ba?
0: Yes. Kung
1: kinailangan na tumaba siya dahil yung role niya ay Haggard ganyan. Ganun talaga
0: yun.
1: Ngayon nga 'di ba, usap-usapan po, sorry Tokati po, yung kay Kim Chu na parang di umano pinag-uusapan na siya daw ay nagdadalang tao dahil malaki yung kanyan siya. May nakita kasi ako na parang may lumabas na poster na buntis siya para sa upcoming film nila ni Paolo Avellino.
0: Baka
1: minetod
0: lang siya.
1: Yes. Baka minetod acting.
0: Nabanggit natin yung ano, kasi nung time na nagpapayat ako for my role in The Diplomat Hotel, nagpapayat akong 40 pounds.
1: Mm.
0: Pinanot ko yung ulo ko. At for one month, naka-slouch ako at ganyan ako magsalita. Pagka nakausap mo ko at nakita mo ko, this is... Ano nangyayari dito kay mo? Ang daming ang mga lumabas na parang akala pulubi na ako sa mga ano, mga nagva-vlog. Pinake up yung picture ko na ano daw ako, taong grasa na daw ako. Role ko 'yun.
1: Ginawa mo siya para sa role.
0: So I mean, ganun din 'yun. Pag tinignan nila at hindi nila naiintindihan na nagka-characterize pala ako through method acting, syempre isipin nila, lahat to, nagda-drugs na to or ano. Baka ganyan yung kay Kim Chu, di ba? Yes. Porque lumaki lang yung tiyan niya, nagpataba lang siya.
1: Kasi nga kailangan niyang i-method. Siguro part of the promo, part of the...
0: Pwede, di ba? Hindi natin alam ang totoo.
1: Pero mahirap grabe mag-judge. Po yung... Oh, totoo yun na nga, ang hirap mag-judge. Pero po grabe, no? Yung sa kwento po ninyo na lumabas na kayo po ay pulubi, na kayo po ay wala nang ganap sa buhay, ganyan. Mm-hmm. Hindi nila alam na nag-method acting pala kayo. Yung sinasabihin natin talaga, minsan, huwag kayo maghuhusga kaagad ng kapwa kasi may mga tao na parang di porke hindi yung kung ano yung nakasanayan yung makita sa kanila.
0: Yes.
1: Eh, nag-iba na ganun kaagad. Sa mga artista, napaka-bongga po nun, sir. Grabe.
0: Tama. Meron iba, din naman nagsasabi, kailangan bang gawin yun?
1: Yan. Iba po yung ibig sabihin, iba po yun? Yung pagmamahal nyo sa craft.
0: Oo, pero hindi ba? Ibig mo sabihin, the fact na ginagawa ko yun, hindi ba dapat mas ma-appreciate ng... manonood yun.
1: And that is why, up until this very moment, you're here.
0: Yes, kasi diba yung ibang, may mga ilang artista na parang ang role nila ay magsasaka, mahira, pero ang mimistisa pa rin, ang gaganda ng kutis, ang puputi. Diba, parang hindi believable eh. Diba? Ano ba naman yung magpaitim sila para sa craft nila? Diba? Ano ba naman yung magpapayat sila ng... Kasi wala sila makain eh, pero, di ba?
1: Iba yung dati ganun. Naalala ko, may kwento ko lang, Sir Mon. Di ba nag-teleserye din po ako, nag-pelikula. Mas-share ko lang, maganda naman yung chikahan. Naalala ko, hirap na hirap akong i-cast before.
0: Oo.
1: Kasi yung kulay...
0: Kasi ang ganda-ganda mo.
1: Ay, hindi po.
0: Mukha kang mayaman.
1: Yan! Kasama yan, Sir Mon. Totoo, sinabi ng manager ko talaga. Kasi hindi po, di ba dati, syempre, nagsisimula po ako. Ngayon po na napagkikwentuhan. Pero meron tayo medyo may background tayo. Hindi ko po gets. Akala ko dati, kailangan pag, kunyari, pag nag-artista ka, kailangan always look good ka lang. Yeah. Ganun po, yung kailangan maayos, itsura mo ganyan. And naalala ko po, sabi ko, syempre, bilang part of the LGBTQA+ community, I need to have my character and yung branding. So that time, ang uso po, yung syempre, yung dapat striking yung colors ng hair ko, ganyan. Kinulayan po yan, ang pinakulayan ng manager ko po yan, na parang dapat every week or every ganap, iba. Blue, purple, red, pink, blonde, ganyan. To the point po na nahihirapan ng mga director na i-cast ako kasi parang sinasabi nila, ang mukha siyang K-pop.
0: Uh-oh.
1: Hindi siya pwede na parang mahirap yung role. Uh-oh. Hindi siya pwede na yung aapi-apihin because people knows na host siya. Magaling siyang magsalita, diretso tweet siya magsalita, kailangan mawala yun sa image siya kasi parang anong nangyari, hindi na siya role. Parang siyang si Jaiho pa rin dun sa isang teleserye.
0: Okay yun eh, kung personal mo, di ba? As Jaiho,
1: pero kung artista
0: ang ganda-ganda mo, ang kinis-kinis mo, di ba? Pero kung kung artista ka at ang role mong gaganapan ay medyo malayo sa personal mo, so dapat kang mag-dive in doon,
1: yes.
0: Di ba? Ang problema, magsasacrifice yung
1: itsura
0: mo. Imagine kung ang ganda-gandang kutis mo, mahirap ka, magpapaitim ka.
1: Kailangan.
0: Diba? Masusunog ka.
1: Totoo. Diba? May ginawang ganun, sir mo, nag-MMK. Siyempre, no choice kasi Carla Estrada story. Kwento ni Carla Estrada, portrayed by Angelica Panganiban. Ako yung gumanap na parang kaibigan niyang Becky mula sa Antique, ganyan.
0: Mahirap kayo.
1: Mahirap kami. So, from super bland talaga. Tapos yung gato,
0: initim nila.
1: Initim nila ng bongga. Tapos hindi nila ako pinag-makeup talaga. As in, yun yung ibig sabihin
0: diba?
1: Kailangan mo mag-immerse doon sa character.
0: Pang TV lang yan.
1: Oo.
0: Pero kung pelikula, mas maganda yung mas malalim, mas mahaba yung preparation mo.
1: Grabe
0: diba?
1: Yung sayo. Pinanot mo yung ulo mo, nag-slouch ka.
0: Oo, marami. Maraming ganyan.
1: Na kay Aguinaldo, anong ginawa mo?
0: Sa Emilio Aguinaldo naman, the whole day, nandun ako sa bahay ni Presidente Emilio Aguinaldo sa Kawit. Nandun ako maghapon, magdamag, nung time kasing yun, hindi ko maintindihan o hindi ko maisip, paano ko kaya ia-atake yung karakter ni Presidente Emilio Aguinaldo para sa General Luna. Mm-hmm. Hindi ako masyadong mahilig sa history that time.
1: Mm-hmm.
0: So sabi ko, alam ko na, ang personality ng isang tao ay nagre-reflect sa kanyang bahay.
1: Wow.
0: So pumunta ko doon. Nung time na yun, tahimik. Pero parang sabi ko, ito si Aguinaldo, tahimik pero ang daming nasa loob ng isip niya. Kasi yung bahay niya, ang daming secret passages,
1: yes.
0: Ang daming secret rooms,
1: yes.
0: Ang daming hindi mo maintindihan.
1: Totoo.
0: So ito yung personality niya. So pag tinignan mo si Aguinaldo sa General Luna, hindi mo mabasa kung siya ba talaga nagpapatay kay Luna o hindi. Diba? Mahal ba niya talaga ang bayan o hindi? At sabi ko, matalino kaya si Emilio Aguinaldo? Hindi ko alam eh. Pero bago ko i-deliver yung mga lines ko, lahat ng lines ko sa General Luna, tumitingin muna ako kay Epi Quizon. Siya si Apolinario Mabini, ang brains of the revolution. So, walang usapan yun. Pag tumingin ako, titingin din si Epi, parang may approval, tsaka ako palang i-deliver yung lines ko. At sa ending ng General Luna, sabi ko, siya kaya ang nagpapatay kay Luna? Hindi ko rin alam. Habang dinideliver ko yung monologue ko doon sa ending ng ano, naninigas lahat ng kamay ko. Nasa kamay lahat na nakapatong sa mesa ang tension, pero ang mukha relax. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Bakit ko siya ipapapatay? Pero naninigas lahat yan. Pero mukha walang blanco. Mm-hmm. So parang hindi mo alam kung
1: siya ba.
0: Kasi bakit naninigas ang kamay niya? Yes. Bakit ka ba, na ano siya? 'Di ba? Parang ano 'yan eh, parang kang nanginginig.
1: Totoo.
0: Kahit na relax ka.
1: Kumbaga para kang
0: oo, eh, may tension.
1: May tinatago ka. Pero 'yung tinatago mo, lumalabas pa rin hindi man sa mukha mo, pero 'yung halimbawa 'yung sa iyo po sa kamay.
0: Yes.
1: 'Yung sa iba 'di ba 'yung kuya ko, 'yung pag
0: yes. Alam mo may ano eh, 'di ba?
1: May tinatago.
0: Oo, misansan ang tawag diyan. Wow. May representation ng kung ano yung other ano.
1: Nagtuturo kayo ng acting?
0: Hindi. I mean, madalas diba? Akong maimbita ng mga workshop. Nag-workshop yes. ako. Siguro dahil sa experience ko na rin. Tsaka yung technique ko.
1: So, Sir Mon, petics na lang sa inyo pag kunyari, wala naman, hindi ko naman sinasabi may pang putyo-putyo na rola. Mm-hmm. Pero pag may dumating sa inyo na hindi ganun kailangan ng ewan ko ha, kung tama yung sinasabi ko, di ba may mga roles mo na kunyari parang
0: wala lang.
1: Alam ko na yan.
0: Oo, hindi. Sa akin, hindi.
1: Lahat ng roles?
0: Minsan nga, nagtataasan yung kilay sa akin ng production eh. One sequence lang ako, humihingi ako ng buong script.
1: Oh.
0: At binabasa ko yung buong script. Eh, isang eksena lang naman ako.
1: But,
0: sabi ko, paano ko i-acting ng tama yan?
1: Correct.
0: Kung hindi ko alam ang kwento ng pelikulang gagawin natin. Ano pinanggalingan yan at anong pupuntahan yan kahit isang eksena lang ako.
1: Mm-hmm.
0: So, yun. Kaya naman, kahit isang eksena lang ako,
1: Tatatak. Totoo.
0: Doon din nagsimula.
1: Saan po nang gagaling? Bakit ganyan nyo po tinatrabaho ang bawat mga roles, karakter na ibinibigay sa inyo? Because ang ganda pong topic nito ha, mga ka-vibes. Kasi hindi ko po sinasabi na meron, pero I'm sure gets nyo naman yung sinasabi ko. Meron pong iba na, di ba?
0: Marami na hindi nababasa ng script.
1: At saka hindi po, di ba, yung may mga nabablind item nga na nasa set, TikTok ng TikTok.
0: Oo, cellphone
1: lalo
0: cellphone.
1: Na po ngayon, cellphone ng cellphone, yung nagpunta sa set, tapos
0: hindi alam ang
1: pagandahan ng higaan.
0: Oo, yun ang mga concern. Dalawang oras nagme-makeup.
1: Totoo naman po talaga may mga ganun akong experience na ay may pagandahan talaga. Gets naman po, syempre, 'di ba, dahil artista, kailangan po eh sila po ay napapamper and everything.
0: Mm-hmm.
1: Kayo po, saan nang gagaling, Sir Mon? Bakit po yung inyo pong tindi sa pagmamahal sa craft ninyo eh ganun level?
0: To be honest, hindi ko rin alam. Baka kasi
1: sabi nyo nga may kataasan ng kilay.
0: Oo, dahil to sa pagmamahal siguro. Kasi kung ano yung kumbaga pinupuhunan mo, ibabalik din sa'yo ng kung anong pagmamahal ang binibigay mo sa craft mo. Yun din eh. Yun din ang babalik sa'yo eh. Parang wala kasi akong ibang makita na pagmamahal sa ibang trabaho. Ito lang talaga yung parang pupuntahan ko talaga eh. Ito yung gusto ko, ito yung hilig ko. Yun nga, wala akong pelikula o project na ginawa na hindi ako excited kahit 33 years na ako sa industriyang ito.
1: Mm-hmm.
0: So every time may project ako, hindi ako makatulog. Tapos nagpe-prepare ako, binba. Siguro kung 5 to 10 times ko binabasa yung script paulit-ulit hanggang maintindihan ko yung buong kwento, tapos pupunta na ako sa character ko, hihimayin ko na yon, bibigyan ko siya ng backstory kahit na minsan kasi sa script hindi naman naka-indicate lahat ng details about your character. Walang age, walang
1: anong
0: educational attainment,
1: kulay, anong favorite niyang pagkain.
0: May technique ako dyan eh, parang slam book.
1: Yes.
0: Ginagawan ko ng slam book yung karakter ko. Tama ka, anong paborito niyang kulay, anong paborito niyang pagkain.
1: Bakit siya nagagalit, yan.
0: Parang ano yan eh, parang pag nilagyan mo ng age yung karakter mo, iba magsalita ang 20 years old, sa 30 years old, sa 50 years old, sa 60 years old. Diba? Kung ang karakter mo ay 60, medyo siyempre mas may edad, mas mas sigurado siya sa mga sinasabi niya. Pero pag 25, 30, medyo bato ng bato.
1: Yes, yes.
0: Diba?
1: Yes,
0: at pag nilagyan mo ng address, iba magsalita na naman ang taga Makati,
1: taga Cavite,
0: sa taga Cavite, sa taga Tondo.
1: Yes.
0: Diba? Dadagdagan mo pa ng educational attainment, iba magsalita na naman ng elementary graduate, high school graduate, college graduate, o may degree.
1: Opo.
0: So, dun pa lang, sasamahan mo pa ng ano bang trabaho ng tatay niya.
1: Oo.
0: Diba? Hiwalay ba sila ng parents niya? So, yung lumalalim.
1: Mm-hmm.
0: So, kung isang line na ganon at binuo mo siya dun sa slam book, at alam mo na kagad eh kung paano mo, ano yung magiging tono nun.
1: Hindi ba may mga artista na intimidate sa'yo? I mean, may parang, sir, mo, natatakot po ako sa inyo kasi baka ang hirap pong magkamay, may mga ganun ka na experience.
0: May naririnig akong ganun, pero hindi.
1: Kasi, actually, in verse sa personal, pagkausap mo si sir mo na, kunyari like yung kanina off the air, sobrang, di ba, with your experiences sa show business, sa industriya, yung pagiging humble pa rin, sir mo, nandiyan sa inyo.
0: Oh, lagi kong ang sinasabi kasi, 'di ba, lalo ngayon napakaraming mga bagong artista. In fact, yung iba hindi ko talaga kilala pagkadating sa tent o sa set. Ako lagi ang unang bumabate.
1: Kasi diba,
0: inuunahan ko na.
1: 'Di ba training po 'yan talaga?
0: Pero 'di ba maraming may mga ilan din na mga veteran na nagtatampo o nagagalit, di man lang daw sila binati nung bagong artistang 'yon.
1: Kasi dapat po, 'di ba?
0: Oo, pero minsan kasi yung sinabi mo, may intimidate ka eh.
1: Ah, may tactic, diba,
0: parang,
1: nga.
0: Baka ano ah, baka...
1: Hindi ako pansinin.
0: O baka hindi ako pansinin ah. Baka, okay, baka parang...
1: Baka bawal siya.
0: Seryosong to eh. Tapos parang suplado ah. Mm-hmm. Parang kontrabida to ah.
1: Mm-hmm.
0: So parang naunahan sila ng ano, tapos nag-aalangan.
1: Mm-hmm.
0: So ako, ginagawa ko, oy,
1: you're ano breaking the ice.
0: Para maging komportable na. Kasi, diba, tapos eh, syempre, bukod sa batian, gagawa talaga ako ng conversation.
1: Totoo.
0: Magkikwentuhan talaga kami.
1: Totoo.
0: Lalo na kung kaeksena ko siya.
1: Oh, yes. Para at least, di ba, meron kayong rapport and chemistry naman
0: para ma-relax siya. At wag mag-shooting lang tayo. Huwag kang matakot.
1: Totoo. Grabe, ang sarap-sarap pong makinig sa mga kwento po ninyo. I'm sure sana kayo rin, mga ka-vibes, na nakikinig at nakatutok sa atin. And na-enjoy nyo po yung mga... Feeling ko po, tama ba na halos marami sa mga kwento nyo po ngayon ay first time nyo pong i-share talaga na in details?
0: Halos.
1: Di ba po?
0: Opo. Kasi hindi, bihira naman ako magpa-interview. Alam mo yan.
1: Actually, opo. Last na interview natin, parang yung may, I don't know if that's issue ba yun o eksena sa Twitter ba yun o sa Facebook o sa DZMM. Pero but anyways, ngayon po, of course, may bago kayong proyekto with Rose Van Ginkel.
0: Yes, ito yung... ni-launch ng Viva, ang Viva Movie Box.
1: Opo.
0: Ito ay vertical.
1: Yes.
0: Kumbaga,
1: ayan na nga.
0: Nauuso ngayon yan sa
1: totoo
0: atin. Kasi alam naman natin, ang industriya nagbabago na masyado ng maraming platform. Mm-hmm. Di ba? Of course, nandyan pa rin ang cinema, nandyan ang ating TV, nandyan ang mga social media, ang YouTube, ang platform na mga kumbaga online, marami ang nahuhumaling din ng mga Pilipino.
1: Totoo.
0: Sa mga banyaga pang vertical.
1: Po, ang tanong, ito na nga, vertical series, di ka nahirapan?
0: Medyo kasi...
1: Diba? Iba po kasi ang acting ng vertical.
0: Yes,
1: di ba po marami? Ibang acting ng teatro, ibang acting ng TV, ibang acting ng pelikula. Ngayon,
0: ito, vertical.
1: Sa vertical po, di ba, parang ang iniisip talaga ng direktor, cellphone kayo,
0: yes,
1: pinapanood. That is why, dahil nga maliit lang ang inyong...
0: screen.
1: Ang screen at ang inyong device na pinagpapanooran, dapat malaki ang galaw ninyo.
0: Yes.
1: Para makuha yung attention. Tama po?
0: Yes, tama. At kailangan, dahil ito ay mga series.
1: Opo.
0: Na napaka-ecletic, 5 minutes lang isang episode.
1: Kasi, minsan to nga eh.
0: Oo, hindi ka naman pwedeng magbabad.
1: Totoo.
0: Minsan nasa sasakyan lang yan, pauwi eh. So kailangan laging intense, laging may nangyayari, laging nahuhook yung,
1: yes,
0: manonood.
1: Oo.
0: So mabilis lahat dito sa vertical.
1: Stress ka.
0: At tama ka yung... Ande, ang nakakatawa, minsan, sa isang frame ng cellphone, magkadikit kayo. Kumbaga, nag-uusap kayo, pero halos magkadikit
1: ganun
0: kayo.
1: Ganun level sa
0: pinagkakasya yung dalawang artista sa isang frame.
1: Talaga?
0: Diba? Hindi normal yun. Mag-uusap ba naman kayo ng ganyan? Diba?
1: Oh my
0: pero
1: God.
0: Kailangan makita dalawa eh. Pag pinansin mo, hindi mo makahalata, pero yung dalawang artista nasa loob ng frame ng cellphone.
1: Opo.
0: So, yung mga ganon. Medyo nanibago ko doon, natatawa kami nung una. Pero yun talaga eh.
1: Nakapag-adjust naman na po.
0: Nakapag-adjust kayo. Naman, oo.
1: In fairness. Tsaka hindi, di ba? Iba na ang monitor ngayon, Sir Moon.
0: Oo.
1: Di ba yung monitor, naka-vertical?
0: Naka-vertical din yung monitor.
1: Unlike before, di ba, na ang mga... At even the cameras.
0: Eh kasi dati widescreen eh, 'di ba? Widescreen na ganoon. Ito pati ano,
1: yes.
0: Pati mga camera naka-vertical.
1: Totoo
0: nga. Nakaikot.
1: Yes, ayan. But in all fairness, iyan po siguro yung sagot sa mga katanungan natin kung bakit nyo po ganun kamahal yung craft nyo po sa industriya ng sa industriyang ito, sa pagte-TV, sa pelikula, sa pag-arte. Kasi po hanggang ngayon po pinagkakatiwalaan po kayo ng mga producers, film outfit na kapag may role po talaga, you don't need to undergo audition. Kumbaga, they just itong role na to, ang mga kapag-portray lang nito ay si Mon Confiado.
0: Nagpapasalamat naman ako at after 33 years, more than 300 films na nagawa ko and thousands of TV
1: appearances
0: series, etc. Nandito pa tayo na I guess nakatulong din yung yun nga yung bukod sa pinagkikwentuhan natin na pagmamahal ko sa craft.
1: Uh-huh.
0: Eh yung nag-iiba-iba kasi hindi kasi yung typical na Mon Confiado yung nakita mo doon sa huling pelikula, eh pagdating doon sa susunod na pelikula, si Mon Confiado na naman.
1: Totoo.
0: Nag-iiba kasi, physically, emotionally, pati yung atake.
1: Actually.
0: Yun yung challenge ko lagi. Ayokong magkapareho.
1: May times po na na-experience nyo, sorry sir, isasagad ko na. May times na na-experience nyo sa mall, tapos natakot sa inyo either yung bata kasi nakita kayo na kontrabida kayo sa teleserye, sa pelikula. May ganun ka na-experience?
0: Parang sa generation na inabot ko, hindi na. Parang noon nakakarinig ako ng ganyang kwento eh.
1: Lalo na kung napanood kayo bilang aswang kayo dati.
0: Parang hindi na ganun katanga ang mga audience ngayon. In fact, nagugulat nga ako na na-appreciate nila yung pagkakontrabida. Kasi dati yun ang ina-expect ko eh, na magagalit sila or sama-sama mo. Pero hindi yun ang natatanggap ko eh. Parang ang
1: yung galing
0: alam
1: nyo.
0: Nila, oo, oo, nagugulat ako na yung ginawa mo dun sa ano, parang in particular, yung isang pelikulang ginawa ko with Richard Gomez and Elijah Canlas, yung Salvage Land.
1: Bago lang yan!
0: Oo, alam nila yung ano, alam nila yung pagka-obsessed ko doon sa karakter, yung asawa ko na hinahabol ko at gusto kong patayin. Mm-hmm. So nagulat ako doon, nakikita nila yun.
1: Ang galing na, yes, in
0: kasi,
1: fairness.
0: Kasi matatalino na talaga ang audience. Hindi na sila yung tangang naniniwala sa ano, sa karakter na masama.
1: Oo.
0: Alam nilang acting at alam nilang ang galing ng pagkakaportray mo. Even yung kinekwento ko nga, yung Emilio Aguinaldo.
1: Totoo.
0: Alam nilang ang ganda ng pagkaka-atake nung Presidente Emilio Aguinaldo na ginawa ko as kontrabida. Mm-hmm. Hindi dahil traitor si Aguinaldo sa totoong buhay. Hindi yun ang nakikita nila.
1: Yun. Grabe po. In fairness, masaya po ang naging chikahan natin. Nawa po ay nabusog kayong lahat. Ngayon, Sir Mon, diretso na natin ito. Dito po sa vertical series ninyo, anong role naman ang pinortray ni Mon Confiado?
0: Itong vertical series namin, ang title ay Made for Revenge.
1: Ayan. Coming from the word made.
0: Oo. Made as in
1: kasama sa bahay.
0: Kasama sa bahay, di ba? Na, syempre, ito kasing Made for Revenge ay hindi lang siya basta revenge story.
1: Uh-huh.
0: Nandito rin kasi yung parang susundan mo kung yung may mystery, yung kumbaga yung
1: hugot kung bakit siya nagre-revenge.
0: Susundan mo yung mga karakter at yung relationship nila sa isa't isa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi parang basic lang naman yung kwento. Ako si Anthony, may asawa ko, si Cara Gonzalez, and pumasok itong maid na si Rose Van Ginkel. Nagkagulo-gulo na yung buhay namin. Pero hindi lang yun eh. May mystery.
1: Yes.
0: So, dahil nga as I've said, ang execution ng director namin na si Direk Bobby Bonifacio ay dapat intense palagi. Makikita nila pag sinilip nila yan sa Viva Movie Box. So, dahil marami naman talagang nahuhumaling sa mga vertical series ngayon, yung iba nga mga Chinese, mga Mexican, may mga AI Spanish, o minsan nga AI na lang. Silipin nyo itong ano, itong...
1: Made for revenge.
0: Made for revenge. At hindi lang, yung maraming mga kwento o istorya dyan sa Viva Movie Box. Yeah. So, meron tayong sariling atin.
1: Yan.
0: At mas makaka-relate sila kasi Pinoy ang kwento, Pinoy ang location, Pinoy ang mga artista. May enjoy nila kasi mahaba at mabilis ang mga eksena sa mga vertical series na to.
1: Yes, ayan po, imbitahan niyo po Sir Mon, lahat ng mga nakikinig at mga nanonood sa atin ngayon na tangkilikin po, ito po ay now streaming na.
0: Yes, now streaming ito sa Viva Movie Box. Subscribe lang po kayo diyan. Yan, made for revenge. Na very minimal. At mai-enjoy nyo, maraming kwento, maraming series kayong pagpipilian.
1: Yon. Maraming salamat, Sir.
0: Maraming salamat, DJ.
1: Sana nag-enjoy ka.
0: Yes, of course, as always.
1: Yes,
0: diba?
1: maraming salamat. O, diba? 4:06 ang oras po natin, mga ka-vibes. Nakasama po natin, of course, si Sir Mon Confiado dito sa atin sa Home of the Stars Banana Crew. Supportan po natin ang Made for Revenge sa Viva Movie Box. I-download nyo na po yung application. Alam ko parang mga nasa 140 something or 160.
0: Hindi, mas less.
1: Talaga?
0: Mas
1: 129 less. Mga ganun?
0: Hindi, ano yun? VMX yun. Ito, mas mura.
1: Talaga?
0: Mga ano lang, 59 pesos lang.
1: Talaga po? Kasi si CJ, si Sir CJ, lagi nakasubscribe sa Viva, ma.
0: Yes. Mas mura.
1: Si Sir CJ.
0: Kaya alam niya kung magkano.
1: Kasi nga, nagiging bisita rin namin dito ang mga VMX girls.
0: Yes.
1: So talagang nakaabang siya.
0: Ito, mas mura to.
1: Ah, mura to. 59.60, ganun lang.
0: Oo, ganun lang.
1: Ayan, okay. Sige, back to more music muna tayo. Muli, nakasama natin si Sir Mon Confiado dito lang sa Banana Crew, the Home of the Stars. Oras 4:07.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: lupet!
1: Kam Vibes! Trivia muna!
2: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
0: Ang lupet!
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa Sound Trip.
0: Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
1: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet!
1: Banana Crew! Paborito niyong merienda, nandito na! Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
4: Paborito niyong merienda, nandito na!
1: Welcome sa Home of the Stars!
3: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
5: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Hey!
3: Hello mga kapa!
8: Miss Julian Santos!
5: Pagod na pagod ako dito!
3: JC De

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa sound trip. Ang lupit! Ang tali, di ba? Super energy! Siyempre, Monday ngayon, kaya dapat energy, energy, energy, energy, energy, energy! Diba? 4:38 ang oras sa buong kabulaan ng Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa sound trip. Kapiling ka-bonding! Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho. Yes, eto na! Kung kanina pang malakasan ang ating narinig na kwentuhan at binigyan ko rin po kayo ng more music pa more, o diba? Dahil ang mga kasama natin ay isang emerging, wow, antaray, emerging Filipino singer-songwriter mula sa Home of the Marmol. Tama ba ako, di ba? Ang Romblon. Nandito na po si Berto. Ayan, hello Berto!
1: Hello po, DJ.
0: Yes.
1: Hello po sa mga nanonood at nakikinig ng 92.3 FM.
0: Yes. Oo, totoo. Tama, di ba, ang Home of the Marbles. Wow, taray, marbles. Marmol.
1: Yes.
0: Sa Romblon.
1: Yes po.
0: Uy, grabe.
1: Marble Capital of the Philippines.
0: Marble Capital of the Philippines. And ikaw ay all the way pa from Romblon?
1: Yes po.
0: So, paano? Meron kang house dito sa Maynila or uwian sa Romblon?
1: Nag-i-stay lang po ako sa tita ko po ngayon.
0: Dito, pursuing your music?
1: Yes.
0: Wow. Pero grabe ha, yung mga kanta mo, parang ako, nahook agad ako, syempre yung sa palangga.
1: Opo.
0: Kasi di ba ang palangga is Iloilo word, which mahal.
1: Sa amin rin po, palangga rin po yung tawag.
0: Which talaga?
1: Is, yes. Kaya ginamit ko po yung palangga na title. At sa kanta ko pong yun, nabanggit ko po rin doon yung dialect namin, which is ini. Kasi yung Romblon po may tatlong dialect.
0: Okay.
1: Which is Ini, Asi, at Unhan.
0: Okay, isa-isay natin. Ano yung Ini?
1: Ang Ini po is para sa mga tagasan, para sa mga tagasan Agustin, sa mga taga Romblon.
0: Okay.
1: Yan sila po. Ang ano naman, ang Unhan sa mga taga Ojongan, San Andres, Calatrava, at sa Santa Fe po.
0: Okay, yung
1: at
0: last.
1: Yung last, yung Asi. Ay, mali po pala.
0: Ayan.
1: Yung Unhan, para sa mga taga Look, Santa Fe, at ano.
0: So, ibig sabihin, may Ilonggo rin sa Romblon, ganun?
1: Mix po. Mix
0: talaga? Po. Ah, kaya pala yung dati kong director sa teatro, taga Romblon sila, nakakaintindi siya ng salitang Ilonggo.
1: Yes. Kasi yung taga Look po, may parang naluan po ng mga taga Iloilo. Ganun.
0: Totoo, kasi di ba kapag nagro-ro ka, syempre yes. Parang may visual, no? Syempre baka sabihin nila, dunung-dunungan tayo dito, di ba? O, okay. Kasi pag nagro-ro ka, if I'm not, correct me if I'm wrong ha, di ba from Batangas Port, yun yung mga pwede kang dalhin mapunta ng Oriental tsaka Occidental Mindoro. And sa Batangas Port din, yung pwede kang magro-ro going to sa Katiklan tuloy, sa may Paburacay, Kalibo. Di ba? Pwede kang magro-ro mapunta doon tsaka yung sa Katiklan, pwede na rin ata, di ba? Tapos, madadaanan din ang Romblon.
1: Yes.
0: O, di ba? Kasi nasa gitna ang Romblon. So, ang Romblon, malapit din siya sa Boracay.
1: Yes, malapit naman.
0: See? Tama ako! Di ba?
1: Pwede mo nga ibangka siya galing Santa Fe to Boracay.
0: Din. Talaga? Okay. Meaning pagbangka, di ba yung maliit lang?
1: Opo, yung motor na...
0: Di motor na bangka motor. Talaga. So, ikaw, nasusulit nyo naman yun, nakakapagbangka kayo going to Boracay?
1: Dati po, nakapagbangka na ako. Pero galing pong Look. Late lang po kasi yan na ano, natayo yung port na pwede pala yung bangka to Santa Fe to Boracay.
0: Oh, but in all fairness, better late than never. At
1: yes.
0: Least, di ba? Well, alam mo, yan yung isa gusto kong bisitahin. Kasi syempre, lagi ako sa Boracay, lagi ako sa Oriental, tsaka Occidental Mindoro. Romblon ang hindi ko pa na-explore pala.
1: Yes. Madami ka talaga mapupuntahan.
0: Like, ano yung mga pasabog na pwede puntahan sa Romblon?
1: I recommend sa'yo yung Bonbon Beach, which is kasama siya Top Wonders of the World na tourist spot.
0: Oh, yes!
1: Ano rin, yung mga falls din madadami, like sa Sibuyan, sa Tablas, at sa Romblon.
0: Talaga?
1: Yes po.
0: Ano ba yung Romblon? Parang city na rin siya, may mall na ba doon?
1: Yung sa Romblon po kasi may tinatawag kami na Ojongan, yung nabanggit ko po kanina, which is municipality po siya sa Tablas,
0: yes.
1: Within Tablas. At yung Ojongan po is more likely ganito na rin sa city. Kasi
0: talaga?
1: Nagka-traffic.
0: Ah, talaga?
1: Madami rin mga establishment. Like yung,
0: ano yung mall sa Romblon? Wala, may SM na rin?
1: Tinatawag siya na parang OCC.
0: Pero, OCC, yung mall. Oh, in fairness, nakapag-perform ka na sa Romblon mismo, sa mga lugar sa inyo?
1: Opo, nakapag-perform po ako this year lang dun sa Romblon Capitol po mismo. Ininbitan ako ni Gov.
0: Yes, diba? Kasi kaya ko tinanong, kasi diba, parang una mo dapat na iparinig yung music mo sa mga kababayan mo talaga mismo.
1: Opo.
0: Tapos syempre, alam ko na, syempre naman, diba, nagtutulungan tayo dito sa music scene, diba? Una kang nabigyan ng pansin when you guested sa ibang radio station. Yung nasa bus, hindi tsari. Diba? Nung nag-guest ka sa radio station na yon, parang nabigyan pansin ka kasi marami ang natuwa dun, yes, sa charm mo at sa music na inoffer mo para sa mga listeners.
1: Opo.
0: What was the song that you performed when you guested sa kanila?
1: Ay, yung tatlong original song ko po na nag-boom po.
0: Ito ay ang
1: Bihag, Palangga, then yung latest ko po na Swerteng Kumag.
0: Yan ang nga ba sinasabi ko.
1: Bihag isang down porsyento pala, sorry. Bihag isang down porsyento din latest ko po na Swerteng Kumag.
0: So hindi mo pinerform ang Palangga?
1: Hindi po.
0: Oh, dito mo ipe-perform ang Palangga, ah. Ayan, ah. Aha, please, ah. Dito mo ipe-perform yan. Oh, pero syempre, pag-usapan natin, yung mga songs mo, ikaw mismo ang sumusulat?
1: Opo.
0: Talaga? O sige, ano yung thought process mo every time nakakagawa ka ng mga kanta? Ikaw ba kwento mo personal na experience o kwento ng mga malalapit mong kaibigan tapos ginagawan mo sila ng kanta?
1: Actually, madami yung tatanong kung paano daw ako magsulat.
0: Yan.
1: Eh, isa lang naman sinasagot ko sa kanila palagi. Kailangan mo lang ng inspirasyon.
0: Wow! So, ibig sabihin may inspirasyon?
1: Opo naman.
0: Ayan na nga ba sinasabi ko talaga.
1: Lalo na kapag in love.
0: Yes.
1: Madami kang nasusulat. Lalo na pag broken ka, mas madami kang masusulat.
0: Mga masasakit.
1: Kasi opo, kasi on the ganun ko po kasi ako magsulat ng kanta. Kapag feel ko magsulat ng kanta, susulat ako ng kanta.
0: Talaga?
1: Masaya man, malungkot.
0: Talaga?
1: Basta pag feel ko magsulat, magsusulat ako.
0: Ah, talaga? Oh, himay-himayin natin. Let's start with, what was the first song na nasulat mo?
1: Panaginip po.
0: Okay, panaginip. Pag sinabi natin panaginip, di ba yun yung pagtulog tayo, tapos di ba either nakakatakot yung panaginip, yung magandang panaginip, meron din tayong panaginip. Alam mo, pinakapangat na panaginip, yung umiihi ka.
1: Sa lahat ng panaginip po, yun ang nagkatotoo.
0: Totoo, sa lahat ng panaginip, yun yung parang, oh my God, akala mo talaga sa CR ka umiihi or kung nasan ka. Pagising mo, basang-basa na talaga, di ba? Oo, in fairness. So, but bukod doon, no, kidding aside, di ba, sa panaginip, di ba, yung sabi sa akin ng psychology teacher namin before sa LPU na parang ang tao daw ay nananaginip hindi lang isa at dalawa. Marami daw tayong napapanaginipan while we're sleeping.
1: Yeah.
0: Pero ang pinaka naiiwan daw sa ating sa core memory is kung ano yung last or yung pinaka recent na napanaginipan mo.
1: Yes.
0: So bakit mo nasulat ang panaginip? Dahil nasa panaginip lang yung dati mong minamahal?
1: Nasulat ko yung panaginip kasi parang hanggang panaginip na lang talaga yung magiging love story namin.
0: Talaga? So, ibig sabihin that time hindi pa kayo?
1: Para yun sa ex ko eh.
0: Ayan!
1: Sorry, mahal ko nakikinig ngayon.
0: Ayan, nakikinig yung mahal mo. Okay. Ah, hindi pala para kay mahal to. Para pala sa ex to, no? Oo. Sige nga, dire-diretso tayo. Pwede mo kaming tipahan ng chorus ng panaginip para hindi naman hulsong-hulsong tayo. Sige, sa panaginip, iparinig natin sa mga ka-vibes natin ano ang panaginip. Ayan, sandali lang. Okay, ayan. Ayan. Sample, panaginip ni Berto.

0: Uy, ang galing mo. Ang ganda ng boses mo, Berto. Oh my God, ang galing mo. Nagulat ako ah.
1: Paano yung gulat?
0: Sorry. May manager ka na? Nag-manager! May manager ka na, Berto?
1: Handler lang po.
0: Talaga
1: ito? A&R. Producer ko po siya.
0: Talaga? Ang galing. Bakit may echo yung bunganga natin? Ang galing ng boses mo.
1: Thank you po.
0: Hindi na kailangan ng auto-tune. Ang galing. Na-amaze ako, promise.
1: Thank you.
0: So, nung ginawa mo yan, narinig yan sa tingin mo, narinig ng ex mo?
1: Opo.
0: Talaga? Nag-react siya? Anong sabi?
1: Hindi ko na po maalala eh.
0: Ayaw mapagalita ng jowa. Totoo. After panaginip, what's next?
1: Baka sakali po. Ayan.
0: Yung baka sakali, is it still for your ex or sa present?
1: Sa ex pa rin.
0: Sa ex pa rin. Mali. Baka sakali na magkabalikan pa, maayos pa. Yun ba yun?
1: Baka sakali na mapasagot niya.
0: Talaga? Sige.
1: Kasi
0: na.
1: 2 years po ako nanligaw sa kanya.
0: Kay ex?
1: Opo.
0: Tapos?
1: 3 months lang kami.
0: Oh my God. Anong nangyari?
1: Ang mahabang storya po.
0: Yung pinakamaikling storya, bakit?
1: Na-find out niya na di pa talaga siya ready.
0: Bakit ka pumasok? Bakit ka nag-yes kung hindi ka pa pala ready?
1: Eh kasi that time kasi parang nabalitaan niya na may liligawan ako na iba, something like that.
0: Eh kasalanan mo naman pala din.
1: Hindi. Kasi ano na po, wala na pong chance. Ano, hindi niya na ako pinapansin. Hindi niya na ako. Oh. Then, nung nabalitaan niya.
0: Hindi ka na pinapansin while kayo?
1: Hindi po. Within 2 years po na nanligaw ako.
0: Oh.
1: So then, na-reach na namin yung 2 years na panliligaw. Then, parang dumating sa point na ayoko naman ligaw.
0: Then, naghanap ka na ng iba.
1: Opo, din nabalitaan.
0: Yan ang sinasabi natin na minsan kapag nasa harapan mo na, wag ka nang, I mean para sa ex mo ha, di ba? Yung nasa harapan mo na, yung taong yun, hindi mo pa pinaramdam kung ano talaga nararamdaman mo. Tapos nung napagod yung tao at naghanap ng iba, tsaka ka parang maghahabol. Di ba? Tama, di ba?
1: Opo. Siguro.
0: Ah, ganun. O sige nga, baka sakali, Berto.
1: Chorus lang po ba?
0: Oo na nga, para hindi ka naman mangarag, di ba?

0: So yung niligawan mong bago after nitong 2 years, kayo na.
1: Yung ligawan ko po ngayon after nung
0: ex
1: ko. Okay, kami na po ngayon. 4 years na po kami ngayon.
0: Wow!
1: Siya po yung dahilan sa song ko na Bihag, 100%. Eh di mga nag-boom ko na kanta about Totoo. Sa kanya lang. Ibig sabihin siya talaga yung lucky charm.
0: Siya talaga yung lucky charm mo. Yes, andaray!
1: Kilig-kilig naman yan siya ngayon.
0: Totoo. Ang ganda-ganda ng boses mo. Paano ka natutong kumanta?
1: Actually, yung passion ko talaga before is dancing, sayaw. Lately ko lang na-discover na may talent pala ako sa songwriting at sa kanta rin.
0: Hoy Berto, hindi basta talent sa pagkanta. Magaling ka. Ang ganda-ganda ng boses mo.
1: Thank you po.
0: Totoo, okay. Tapos, paano mo na-discover? Kasi
1: na-inlove nga ako, di ba?
0: Ah, dahil...
1: Pag grade 6 pa lang kasi ako, no? Nag-crush ako.
0: Okay, malandi ka din, no? Oo, ayan. Sinasabi.
1: Hindi naman.
0: Ay, hindi. Ako, ay, hindi.
1: Mga papilab lang.
0: A teeny bopper love. Yeah. Okay.
1: Na-discover na ay may talent din pala ako sa paggawa ng kanta. Kasi nga gusto ko magpapansin kay crush before. Eh, 'di ba nga namanggit ko na yung talent ko talaga is pagsasayaw. So naisip ko nga, kung sasayaw ako, parang madami kami. Paano niya kaya ako mapapansin?
0: Correct.
1: Dun yung ginawa ko, nag-solo ako. Gumawa ako ng idea na mapapansin niya talaga ako. So yun nga, nagsulat-sulat ako ng kanta. Then uh-huh. After nung may na-compose ako ng konting mga lyrics, then pinarinig ko sa crush ko. Like kinakanta ko sa room namin. Tapos tinatanong ng mga classmates ko, anong kanta yan? Bago ba yan? Sabi ko, hindi, gawa ko lang. Sabi na, huy, ang ganda. Para kanino ba yan?
0: Uh-huh.
1: Tapos like, nagindat lang ko sa mga classmates ko. Para kay crush.
0: Ayun na. Tapos nagtuloy-tuloy na. So, paano? Naglabas ka muna through online ng mga songs mo na original. Tapos may nakadiscover sa'yo. So, ngayon, may record label ka na.
1: Yes po.
0: Ang record label mo ay under?
1: Under 1RPM po.
0: Okay. Tapos, paano ka na-discover ng 1RPM?
1: Ay, kasi galing po ako sa Fascination Street Records. Yung una ko pong record label.
0: Okay.
1: Then, mayroon silang co-artist na, di ba sa Spotify, makikita mo yung listeners also listen to.
0: Ay, yes.
1: Yes, dun sa baba, nakita nila ako.
0: Uh-huh.
1: Then, clinic niya yung profile ko, pinakinggan yung song ko. Then, pasok daw sa nila, sa mga taste nila na para
0: okay.
1: Sa label nila.
0: Oo.
1: Then, ayun, din ako nagdalawang isip nang nakipag-usap siya sa akin. Yung, ano ko yung ngayon, yung A&R ko ngayon, si Ma'am Fresh. Na, ano, kung willing daw ba ako mag-sign? At, ayun, nakitaan ko ng magandang offer. Then, nag-sign na ako. Then, sila ang dahilan kung bakit ako nakapag-perform ngayon. Kasi madami silang connection.
0: Wow! Antara. Hindi kasi alam mo, deserve mong mapakinggan.
1: Oh, yeah. Thank you so much.
0: Yes, deserve mong mapakinggan. Because, ang ganda ng boss mo talaga. Promise. Na-amaze ako. Totoo. Na-amaze talaga ako ng bonga-bonga. So, yung Bihag, para dito sa present.
1: Yes, sa present ko. Kay Mahal.
0: Kay Mahal. Alam mo, I miss my Mahal din. Wow, taray. Hi, Mahal. I miss you so much. O, taray, diba? May Mahal din talaga. Ang dinig pakabog eh, no? Pero, yung Bihag, yung Swerteng Kumag, at saka yung isang daang porsyento.
1: Para sa kanya.
0: Para sa kanya yan.
1: Yun yung mga high stream ko ngayon na kanta.
0: Dahil siya nga ang iyong lucky charm.
1: Yes.
0: Okay. Sige, anong pinaka-latest na release mo?
1: Yung Swerteng Kumag po.
0: Swerteng Kumag. Diba pag term na kumag, ibig sabihin niya yung parang yung mga sa tambay, yung mga ganun. Uy, kumag ka talaga. Galing mo rin, no?
1: Yung ginamit ko lang siya na word kasi parang out of a billion people.
0: Uh-huh.
1: Parang bakit ako yung napili mo? Bakit ako yung para sa'yo?
0: Oh.
1: So parang kumag lang baga ako. Pero mas worth eh. Kasi
0: yung
1: napili.
0: Totoo.
1: Yes.
0: What's your favorite line sa song na Swerteng Kumag?
1: Yung line na ikaw pa rin ang pipiliin ko kahit balik ta rin man ang mundo.
0: Oh, parang you and me against the world. Parang yeah. Ganun. Wala nang iba. Yeah. Siya lang talaga. Okay. Diba? Hindi na ako makapaghintay. Pwede ba? Ikanta mo na yan para sa mga ka-vibes natin.
1: Chorus lang rin.
0: Hindi, buo na.
1: Ah, buo na?
0: Oo, buo na. Ah, yung sure. Swerteng Kumag. Ito po, please welcome ang latest single release po ni Berto, ang Swerteng Kumag. Baka mamaya, kagaya ni Berto, ganun din ang nararamdaman mo ngayon. Kaya ito po, mga ka-vibes, enjoy the music. Dito lang syempre. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet.
2: Bad Nana Crew. Exclusive.

0: Crew. Exclusive.
1: Eto na nga. Yan, napakinggan natin. Grabe. Alam mo, ang comment ng mga, ang comments ng mga netizens natin, ang galing mo daw. Sobra. You know? Yes, oo.
2: Thank you po, netizens.
1: Yes, ayan. Imbitahan mo sila na i-request nila dito yung song mong Swerteng Kumag para mapasama sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown yes. Hits. Araw-araw natin mapatugtog dito yan. Even yung iba mong mga kanta, i-request nila dito sa atin. Hindi lang sa digital streaming platforms, nasa radyo na rin siya ngayon. Okay. Go, Berto. Take it away.
2: I-invite ko po yung lahat na... Sana i-request nyo po na i-play yung mga original songs ko, especially itong latest single ko, which is Swerteng Kumag. And also include ko na rin yung Bihag, isang daat, 100%. Yan.
1: Yes, ayan. Oh, congratulations. I-promote mo na rin yung social media accounts mo tsaka yes. mga upcoming gigs mo dahil saktong alas 5 na nga ng hapon.
2: Okay guys, please follow my socials, Berto, sa Facebook, Berto, Instagram, at BertoOfficial07. TikTok, Berto, YouTube, Berto.
1: Yo.
2: And Spotify, syempre. My number one platform.
1: Yes. Totoo. Congrats. Balik ka dito pag may bago ang kanta.
2: Okay, no problem.
1: Yes, oo. Ito, bago lahat, syempre maganda yung kwento ng iyong love life. Diba? Maganda ang kwento sa ex hanggang dito sa present. Isasaba kita sa ating Ang Sa Amin Lang.
2: Ang Sa Amin Lang.
1: Yes.
2: What's that?
1: Ang Sa Amin Lang. Meron kaming mga cards na nakaprepare dito. Tapos, you will answer the question straight from your heart. Kasi syempre, di ba, parang magandang marinig yung POV mo dahil mga pinagdaanan mo yan. And aside from pag masaya ka, pag malungkot ka, nakakapagsuot ka ng mga magandang awitin, gusto rin marinig yung mga tao, yung mga advice mo, kung halimbawa, ano yung tanong na mabubunit mo?
2: Ah, sige po.
1: Game ka.
2: Oo,
1: pero syempre, padaanin muna natin ang ating mga commercials para yes. dire-diretso tayo. No? Ipasok na natin. Oras natin mga ka-vibes sa isang minuto makalipas ng alas 5 ng hapon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong na vibe sa sound trip.
3: Ang lupit.
4: Dang. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet!
2: Banana Crew!
4: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asan? Ang sa amin lang, Asan?
3: And we are back. Ang oras po natin ay 5:03 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kasama pa rin nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. With of course our very very special guest this afternoon, Berto.
5: Yes.
3: Yan. O ito na. May cards kami dito. Tapos yung mga katanungan ito, sasagutin mo lang straight from your heart.
5: Sure, sure.
3: Are you ready?
5: I'm ready.
3: Always ready, diba? Yan. What's the question?
5: So, una ko na bunot, nakatanungan. May namimiss ka ba ngayon? Sa tingin mo, namimiss ka din ba niya?
3: Ayan, oo.
5: Siyempre, namimiss ko yung girlfriend ko kasi nasa Japan siya ngayon.
3: Ano yung bakasyon?
5: Nag-working siya.
3: Paano yung LDR kayo?
5: Yes, 5 months na LDR na. Di ba balik naman siya next year?
3: Isang taon lang?
5: Opo.
3: Talaga?
5: Yes.
3: Paano? How do you, maintain the... yung alam mo yun, yung init ng relasyon kahit na magkalayo kayo ng lugar. Siyempre siya working, ikaw pursuing your career sa music.
5: Mm, yes. Basta, nagbibigay lang kami ng time palagi para sa isa't isa. Siyempre, alam rin naman kasi namin yung mga priorities namin. Basta makapag-update lang kami, makapag-bebe time ng 1 to 2 hours, okay na yun. Kasi madami rin naman kasi, malalim din naman kasi yung foundation namin. Kaya parang, easy na lang. We've been through a lot. Kaya parang mas LDR. So, it's basic.
3: Talaga?
5: Yeah.
3: Anong mga advice mo sa mga hindi na pagtatagumpayan ang long-distance relationship?
5: Ay, nako. Yung masasabi ko lang sa mga hindi nag-work na LDR relationship, baka hindi talaga kayo yung para sa isa't isa.
3: Ayan, real talk. Agad-agad.
5: Kasi kung kayo talaga para sa isa't isa, ang layo, andyan lang yan eh. Pero... kung mahal mo talaga, hihintayin mo, gagawa kayo ng paraan para to keep the spark.
3: Yes, antaray. Yes. Next, ayan.
5: Next question.
3: Next question.
5: Ano ang bagay na ginagawa ng lalaki ang mahirap i-resist?
3: Ikaw sa girlfriend mo, ano yung bagay na ginagawa mo na parang she cannot resist?
5: Ano ba? Wait lang.
3: Siguro pag kumakanta ka na, no? Hindi niya na kinakaya talaga. Ay, okay, yeah.
5: Siguro para sa aming dalawa, yung bagay na ginagawa ko na mahirap siyang i-resist. Kapag pinapatawa ko na siya, kapag ang tatampo, kasi part yun ng suyo ko. Yun, kasama yun sa pagkakanta rin.
3: Comedian ka talaga, sin?
5: Eh, sa aming dalawa, oo.
3: Mm.
5: Nasanay na rin siya. Actually, na-adapt nyo na nga rin yung humor ko tsaka yung pagka-kengoy ko.
3: Mm-hmm.
5: Kaya yun.
3: Yun. So, yung pagpapatawa mo?
5: Yes po.
3: Taray. Feeling mo yan ba yung isa sa factor kung bakit hinahanap-hanap ka niya kahit malayo?
5: Oo naman, siya.
3: Wow. Last but definitely not the least.
5: Okay, last question. I-rank mo from 1 to 5 kung anong pinakamalaga sa'yo. Love life, career, family, friendship, self.
3: Ay, ganda niyan.
5: Grabe, ang hot seat to ah.
3: Mm-hmm.
5: I-rank mo from 1 to 5.
3: Ano yung number 5 mo muna? Let's start with your pang 5th sa ranking mo.
5: Siguro para sa akin is yung career.
3: Career?
5: Yes, career. Number 4 ko is friendship.
3: Ah, importante sa'yo yung friends.
5: Number 3 ko is love life.
3: Ah.
5: Number 2 is family. Ah. And number 1 ko, of course, myself.
3: Oh, dapat talaga, una lagi sa listahan ng sarili. Because how can you love someone if you don't know how to love yourself?
5: Yes,
3: totoo. Diba? Ayan. Naku, nasa background natin ang 100%. Sabi ko sa inyo, diba? Pwede nyo na pong i-request yan, mga ka-vibes, at ipasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
5: Mga ka-vibes, baka naman.
3: Totoo. Naku, may mga gusto ko bang pasalamatan, Berto?
5: Ang gusto ko lang pasalamatan, of course, si ang 1RPM family. Ang pinag-istayan ko dito ngayon sa Manila, Corsami family. And of course, my family in Romblon, Manabo family. Ay sa inyo, mama, papang, dito na ako sa 92.3 FMR.
3: Yes.
5: At of course, my mahal, gusto niya talaga magpa-shoutout sa'yo. I-shout ko siya, Shinalyn Plasencia.
3: Hi, Shinalyn. Hi, ma. Hirishaymase. Taray Japanese. Oo, di ba? Tsaka restaurant, no? Oo. May uli akong request.
5: Ano po?
3: Pwede mo kantayin yung Palangga.
5: Palangga.
3: Oo,
5: sige.
3: Please. Thank you. Okay. Ito po ah, Banana Crew exclusive. Dito pa rin po syempre sa Home of the Stars. Kasama si Berto. Eh, request ko lang po sa kanya.
5: From ano ba? From Belguin hanggang matapos?
3: Hindi, kahit yung chorus na lang. Yan. Ito po ah, Banana Crew exclusive.
5: Okay.
2: Banana Crew exclusive. Exclusive.

0: Yeah. That's Palanga.
1: There you have it, mga ka-vibes. Ayan nga po ang Palanga by Berto. 5:09 ng oras natin. Back to more music tayo, mga ka-vibes. Ito lang syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupit.
2: Banana Crew! Exclusive!
3: Exclusive!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! The vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang ShowBT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melik Tiberes Francisco, ang inyong ko-auntie.
6: Hello mga ka-vibes, this is Boy Trujillo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hi mga kabayans, ako po si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hey kabayans, ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello kabayans,
5: we are
4: BGYO
6: at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello kabayans, ako po si Bren Manalo at palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello mga kabayans, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
9: Hello mga kabayans, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
10: Hello mga kabayans, ako po si Brando Season at feeling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes Ang Lupet.
11: 92.3 FMR,
12: favorite music radio,
11: The Vibes
13: Ang Lupet.
11: Banana Crew, kasama si DJ Jaiho.
14: Magandang afternoon.
11: Banana Crew,
15: the number one home of the stars sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes Ang Lupet.
11: Banana Crew.
16: Oras natin, 5:27 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. It's time mga ka-vibes para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Alamin natin kung may bago bang nakapasok para sa linggong ito. Ano kaya ang awiting mananatili sa kanilang trono? Ano kaya ang kanta na pasok sa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and number 1? Sabay-sabay ating alamin dito lang syempre sa Banana Crew, the home of the stars sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundtrip, Ang Lupet.
17: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Kas!
3: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
4: iDiva Nights.
6: Sa pihik mo
4: iDiva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
7: Vibes.

ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Oras natin mga ka-vibes, 6:23 ng gabi. Kamusta sa naman? O diba kung hindi malakas ang ulan, malakas naman ang topa. Ganun talaga eh, no? Pag sinasabayan na panahon, sinasabayan din ang moody ng jota mo. Eh baka naman kasi ano, malakas. Malakas ang dating. Tako eh, baka malakas ang dalaw niya. Nakaw! Ipaganda mo na lahat ang mga gusto niya. Yung mga sweets. Wow, sarap. Yung mga tsokolate na paborito niya. Kung sakasakali, eh, pagtimpla mo na lang siya ng kape, kumahilig siya sa kape. Nagsago yun eh, manahimik. Oh, kasi syempre, pag pinapalpitate ka na ng mabilis-bilis, di ba? Parang nananahimik na lang siya sa gilid. O, basta lahat ng gusto niya, ihain mo. Lahat ng masasarap. Baka na maisipin mo kung ano, ha? Mamayang gabi pa yan. Kalma mo lang. Oo, masyadong maaga para sa ano, para sa kalbitan. Kalbitan! Kalbitan! Parang sounds like kabit, ha? Kuya, huwag tayong makikiapid, ha? Ako, daming mga nauuso ngayon. Social media, di ba? Pagkabukas mo pa lang, ka-vibes. Ala, sino naman kaya ang mag-tribute letter para maipagtanggol itong kilalang influenza? Oh, hindi ko na ipagkaano yan, ha? Hindi ko na ipagkakalandakan yan. For sure, alam nyo na yan at kilalang-kilala nyo na yan. Basta siya ay si Mami. Sino si Mami? Ganon. O basta ikaw ka vibes, alam mo naman na yung tama o mali. Huwag ka na makisaw-saw. Oo, yaman mo na sila. Manahimik na lang tayo. Oo, live your life to the fullest. Ano, magkaroon ka ng peace of mind. Diba? Ganon lang. O baka wala ka pang ano, hapunan. Ha? Yun na lang isipin mo kung ano lulutuin mo ngayong hapunan. Dahil 6:25 na ng gabi, iba ka mamaya nandiyan na yung mister mo. Wala pang ulam. Pero mga ka-vibes, huwag ka mag-alala dahil simula 6 p.m. up until 9 p.m. sa ngalan po ni DJ ID, makakasama niyo po muna ang chinitang chika Dora, Kim Churva, para sa ating kantahan. Yes, magjajamingan tayo for tonight, ka-vibes. At syempre, abangan natin kung ano ba yung ano talaga ngayon. Actually, na-post na yata yun sa social media sa 92.3 FMR Manila. Kaya i-follow, subscribe yun na kami dyan. Mga ka-vibes sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. Ikaw na bahala kung saan mo gusto. Pero mas maganda kung all-in-one para wala ka ng kawala. Baka naghahanap ka ng pampag-good vibes, sabay kami na ang bahala sa inyo. And of course, speaking of good vibes, tayo nga ay magjajamingan at mamaya meron tayong caller.

7:27 ng gabi at syempre kapag ganito ang oras, abay tuloy lang kahit anong daloy ng ahon by December Avenue and Morissette. Happy listening ka vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
2: Ka Vibes
0: sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Binaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
6: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Guys,
3: dinaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
5: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa IDiva Nights.
6: You are a great singer.
5: IDiva Nights.

0: ng mga ka-vibes natin na talagang mahal na mahal ang OPM. Sino ba naman, di ba, ang inisusupport sa OPM? Pagka OPM songs, ay, eto na talaga. Kung hindi ka sasaktan, pakikiligin ka, pasasayahin ka. At alam nyo ba, ha, na ang 214 din pala ay kasama mga ka-vibes. Mga ka-vibes sa self-titled debut album ng River Maya na inilabas lang naman noong 1994. Yung mga hindi pa napapanganak ng Gen Z dyan. Para ikaw din yung Kim Churba. Wala kang ebidensya, ha? Pero gusto ko rin tong kantang to. Kasi alam nyo ba, ang pamagat na 214 ay may kaugnayan pala sa February 14 or Valentine's Day, na nagmula ito sa idea ni Nathan Azarcon na gamitin ang 214 bilang pamagat. O, diba? Very iconic, very historical. Isa lahat na magagandang words. Kaya naman, ano pang iniitay natin, mga ka-vibes? Tawagan na natin na sa kabilang linya ang makikijam sa atin for tonight. Sino kaya ito? Para may pagano eh, no? May pagbunot. Ikaw ang nabunot for tonight. Good evening. Hello, ka-vibes.
1: Yes, magandang gabi, DJ Kemi. Ay, Kemi na naman. DJ Kim Churba, good evening.
0: Ay, hindi ganyan ang Kim Churba ko. Kim Churba, ulit. Take two, one, two, three, go.
1: Yes, good evening, DJ Kim Churba.
0: Yan.
1: Ayun, pwede na yan. Good.
0: Madali ka usap. Anong pangalan? Taga saan?
1: Si Joff lang naman ito ng Kaintarisan.
0: Ay, kaya pala. Ikaw pala si Joff. Uy, Joff, parang di tayo nagkita nung nakaraang araw. Garet. O, ito, dahil ready na rin ako. Ready ka na ba talaga?
1: Ayo, siyempre, ready na.
0: Ready na. Para sa awiting 214 ng River Maya.
2: 0, 4, 5, 9.
0: O, eto na. Let's go! Palakpakan muna.

0: Napakagaling naman ni Joff Pumanta.
1: Okay, okay pala yun. Kala ko kaanta pa.
0: Baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito.
1: Sorry. Ano ulit?
0: Baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito, Joff.
1: Oy, batiin mo na natin ng magandang gabi kay Ibutitibidong De Angros, tsaka Wairin Ningan eh, sa FMR Squad, kaya President Lawrence Palifor, kay Bibi Sari, kaya Kiki Sagrado na Secretary, tsaka kaya Councilor A.J. Ocampo, tsaka lahat ng FMR Squad, Wairin Ningan, tsaka rin siyempre si William Mortel na, oy, miss ka na daw niya. So ayan, William Mortel, sinapunta kita. Tsaka rin siyempre, Wairin Ningan rin, kaya Eric Dagdaga na Calvo, tsaka kaya Frank Pascual, good evening, tsaka rin siyempre, ayun, good evening na rin sa'yo, DJ ID, Jeso, ayun, kung asa ka man yan, good evening sa'yo, sige lang.
0: Grabe naman, alam mo, para dapat ang kanta mo ngayon, yung mga kantahan ni Glock 9 eh, kasi parang kang rapper, no?
1: Diba?
0: O, diba? O, siya sa susunod, kakantahin yung Glock 9, pagka may kanta ni Glock 9 to,

0: Ah, wag ka ulit sa Viber natin, ha? Maraming salamat, Joff!
1: Okay, good evening sa inyo. Bye-bye!
0: Ayun, talaga namang certified na talagang OPM lover itong si Joff. Talagang nakikanta siya sa atin for tonight para sa programang iDiva Nights. Kaya naman sa ating mga ka-vibes na gusto rin may maka-jamming for tonight, gusto lang makikanta, ay tumawag na kayo sa ating Viber line 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Or pwede rin kayong mag-message sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. You know! Naku, huwag kayong aalis mga ka-vibes. Dahil hindi pa dyan natatapos ang ating kantahan. Magbabalik pa rin po ang chinitang Chikadora, Kim Churaba. Dito lang nga sa 92.3 FMR ka-vibes sa Santre. Ang lupet! Oras natin, of course, 6:48. Ikaw ba ka-vibes? May tanong ako sa'yo. Do you really want

FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin, 7:24 ng gabi, mga Ka-Vibes. Kamusta-kamusta sa hapunan ninyo? Kamusta sa naman ang inyong gabi? Malamig pa rin ba dyan sa lugar ninyo? Or mainit-init na? Grabe yung iba daw, talagang grabe yung DJ Kim. Akala ko malamig na ang panahon dahil nga 'di ba may habagat. Pero ngayon parang banas na ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa kasama ko o baka dahil sa panahon. Teka. Dahil sa kasama mo anyare. Ikaw talaga ka-vibes. O kaya shoutout sa lahat ng mga ka-vibes natin. Na talaga nga naman sinusubok ng tadhana, sinusubok ng panahon. O, kalma nyo lang. Ang mahalaga ay importante, ha? Mahalaga ay makakain ka muna. Baka kulang ka lang kasi sa kain. Makagutom lang yan. Hindi mo pinapansin yung kalam ng sikmura mo. O, siya mga ka-vibes. At syempre sa oras na ito, simula 6 p.m. up until 9 p.m. kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Diva Nights. Sa ngalan po ni DJ ID, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churba. At alam niyo ba ka vibes? Eto na ha. Kasi syempre kapag gaganitong holiday, yung iba syempre nakapag-take ng vacation, a long weekend. And yung iba naman nagpahinga at yung iba ay talaga namang pumasok. Pero syempre, para syempre double pay, diba? Cha-ching-cha-ching yan. Well, di, sana all daw. Pero eto na nga, alam mo, kahit ano man na ang ginagawa mo, talaga ikaw ba yung nasa bahay, nasa gitna ng daan, lalo na yung mga chismos at chismoso nating mga tindero-tindero dyan. Oo, kayo yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin magtigil. Diba parang usong-uso talaga ngayon, kumbaga may masabi ka lang mali, may masuportahan ka lang na maling tao, talagang sobrang easy lang mag-cancel ngayon. Kaya, kayo mga ka-vibes, palagi natin pagkakatandaan, dapat lagi tayong kind, diba? Always be kind sa ating mga ka-vibes, sa ating mga kapwa. Hindi natin alam, baka sobrang bigat ang pinagdadaanan nila. And, of course, hindi naman natin alam, baka mamaya nakikisaw-saw ka nga sa isyo ng iba, tapos hindi mo alam talaga yung totoong story, hindi ba? Pero ang mahalaga, mga ka-vibes, nakikiano ka dyan. Kumbaga, dyan sa pakikisaw-saw mo, kumikita ka dyan, no? O, hindi ko minabatamahan yung mga content creators, ha? And so on and so forth. Ang sa akin lang, maging responsable tayong mamamayan, di ba? Well, dito na nga tayo sa daming mga issue, di ba? O, issue ng baha, di ba? Yung mga flood control projects, and so on and so forth. Sa panahon, di ba, maraming mga nasalantang mga Pilipino. Makikidagdag ka pa ba? Di ba? Sa sobrang bigat na pinagdadaanan ng buong Pilipinas, buong mundo, nila sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, di ba, parang ganang makisali. Di ba? Hayaan mo na sila. Oo, gawa ka na lang ng

0: ay dinalaw ng habagat. Kaya naman ang ating kakantahin maya-maya lamang ay isa sa mga sikat na awitin ng AGs! Yan yung mga love na love ang AGs. Naku, isa na rin po ako dyan. Kakantahin natin ang Basang-basa sa Ulan! Alam ko marami na tuloy mga nagsisitawag ngayon. O, kalma-kalma lang tayo. Ha, oo. Mamaya pa po tayo mag-jajamingan. Kaya naman tutok lang kayo sa programang IDiva Night. Sa magbabalik pa rin po ang Chinitang Chikadora, Kim Churaba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Aras natin, 7:28.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: AC.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Gas.
3: Sintunaduman o bilitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
5: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
7: Good vibes.

0: FMR, ka-vibe sa soundtrip! Oras natin mga ka-vibe, 7:42 ng gabi. Kaya malisa maganda-maganda gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Welcome pa rin po sa programang I, Diva Night, sa ngalan po ni DJ ID. Kaysa kasama niyo pa rin ang chinitang Chica Dora, Kim Churva. At ito na nga tayo para sa another kantahan moments. Kaya nga kanina sinabi natin na ang aawitin natin for tonight at ang makakajamming din natin ay sasamahan tayong Maki. Kanta sa Ages song, Nabasang-basa sa ulan. Ito yung pinakatumatak talaga sa OPM rock songs ng Ages. At kilala ito sa matinding emosyon na dalang-dala nito. And of course, yung makapangyarihang vocals at lyrics tungkol sa pag-iisa, sakit ng pag-ibig at pagbangon sa kabila ng pagsubok. Diba ang ganda ng, ng message? Talagang lahat talaga tayo makaka-relate dito. Unang inilabas ang kantang noong 1998 mga ka-vibes bilang bahagi ng album Nahalik, ang halik mo. Ganon. At alam niyo po ba na hindi lang ulan ang tinatalakay ng kantang ito mga ka-vibes. Ginagamit dito ang larawan ng isang taong basang-basa at walang masilungan bilang simbolo ng matinding kalungkutan at pagkawala sa pag-ibig. Kaya perfect ito lalo na sa mga basang-basa sa ulan ngayon. Literal, no? Literal na nabasa ng ulan itong nakaraang linggo, nakaraang gabi. Pero huwag ka mag-alala ka vibes dahil nandito na nga ang programang I Diva Nights at tawagin na nga natin kung sino ang makakajamming natin for tonight. Hello! Good evening!
1: Good evening, DJ Kim Churva.
0: Yan! Perfect! I love it! Sari Lerma, is that you?
1: Yes, it's me.
0: Nako, ito pala ang vice president ng FMR squad. Nako, mukhang basang-basa ka sa ulan dyan ah.
1: Ay, hindi naman. Ganado lang kasi kakakain ko lang.
0: Kaya pala. Uy, sana. Patayin mo muna yung mga ka-vibes pala natin sa mga oras na ito ah.
1: Hello mga ka-vibes. Sana safe kayo at mag-enjoy kayo sa kakantahin namin ni DJ Kim.
0: Yan, ready ka na ba?
1: Yes, I'm always ready.
0: Yes, at dahil ready na nga si Sari Lerma, ipindot na natin.
2: 7, 4, 5, 9.
0: At i-play na natin ang awitin.
2: Ito ako ngayon.
0: O, diba nag-umpisa agad? Nag-iisa.

0: O baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito. Ang galing ni Sari.
1: At yung gusto kong batiin, syempre, ang mga kaibigan kong sina Nelboy Rabina and Jemilin Diaz. Lalo na yung mga FMR squad. Yun. Sina Kuya Lawrence, JV, si AJ na aming counselor. Mm-hmm. Si Kuya William na miss na miss na miss ka na.
0: Aww,
1: and then
0: I
1: si Felix, si Kuya R, si Day, si Wela, at si Nay Alquesa. At sa lahat, ay, may bago pala kami.
0: Ah, may bago.
1: Jewel Dami, no po. Taga Bulacan siya, if I'm not mistaken.
0: Boy,
1: and also, congrats kay DJ ID sa successful na event last
0: correct.
1: Friday.
0: Correct. Uy, maraming
1: kami.
0: Salamat.
1: And then, it's nice to see you again, DJ Kim. Aww. Sa lahat ng FMR DJs. Lalo na kay DJ Sigel.
0: Sabi ko na eh. Hindi pwedeng mawala si DJ Sigel eh. Oo. Baka may gusto ka pang message kay DJ Sizer. Sige na nga, take it away.
1: Ano lang, if you're listening right now.
0: If you're listening right now.
1: Ano ka lang, ingat palagi and see you soon.
0: Yes! Wala bang flying kiss dyan?
1: Mwa.
0: Grabe, bigay na bigay si Sari Lorma. Basang-basa ka talaga sa ulan ngayon. Asya, maraming salamat, Sari Lorma.
1: Ingat, pwede ka request?
0: Sige, ano bang request ng nag-iisang Sari Lorma natin?
1: Ano ba?
0: Anong request?
1: Ano yun? Ano bang kanta yun? If you walk away by David Pomeranz.
0: If you walk away by David Pomeranz, yes. Para kanino mo naman ito i-dedicate?
1: Sa dati ko.
0: Tignan mo ito, kaka-message. Ikaw hard-hard mo rin eh, no? Kaka-message mo na kay Sandy,
1: hindi,
0: tapos may
1: naman,
0: dati ka pa
1: hindi,
0: eh.
1: Wala naman. Gusto ko lang siya pakinggan.
0: Okay. Sige. Sige na nga, pagbibigyan ka na namin dahil napakagaling mo. You're a great singer!
1: Ay, wow. Ito din. Thank you.
0: Tuwak-tuwak talaga. Maraming salamat. Kabay, sorry.
1: Thank you. See you soon.
0: See you soon. Naku, maraming salamat sa naki-jamming sa atin for tonight, nakikantahan sa atin sa programang ID Divanites. Muli isang alat po ni DJ ID. Kasama niyo pa rin po ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Aras natin mga Ka-Vibes, 7:49.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Sintunado man o bibitera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
6: You are a great singer.
4: Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
4: You are a great singer.
2: I-Diva Night. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
5: Ka-Vibes!

0: 102.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ayun, nag-happy birthday ka agad. Uy, happy birthday sa aking long-time friend. Agad-agad din, no? Binati agad. Uy, Sheila, may Amazon, ha? Ayan, ay, happy birthday sa'yo. Belated happy birthday. Ayan, baka makalimutan kasi natin. Syempre sa lahat ng mga nagdiriwang na kanilang kaarawan. Shout out na rin sa buong FMR squad sa gabing ito at gayon din sa ating mga tagapakinig diyan sa Laguna, sa Bulacan, sa Cavite, sa buong Pilipinas. Ayan. At syempre mga ka-vibes, napapakinggan nyo pa rin ang programang I, Diva Nights. Sa ngalan pa rin po ni DJ ID, kasama, ba't pumipiyok? Siguro na napaus ako kanina kasi syempre, tuwang-tuwa Sir Mark ha. Tuwang-tuwa yun ha. Oh, kasi syempre, kumanta tayo. Dalawang magkakasunod yun na, di ba? Pang malakasan, di ba? Nag-River Maya tayo, tapos nag-Aegis. De, huwag ka na magpaliwanag, DJ Kim. De. Charet. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Alam nyo, ito na nga. So, habang nag-music-music tayo kanina, di ba yung mga pangmalakasang tugtugan natin? Ikaw ba naman makarinig ka ng mga The Only Exception, 21 Guns, On Bended Knees? Di ba parang, tapos habang sinasama mo pa ng pag-scroll, di ba, sa Facebook, uy, alam kong ikaw din ganyan din, ka-vibes. Hindi lang ako nag-iisa. Grabe, parang may nakita ka agad ako. Oo, na parang ang daming namumulutan dito sa sikat na influencer, di ba? Sikat na vlogger, influencer, business owner na rin. Kasi nagsisimula siya sa Snake, yung pangalan niya. Snake, basta nagsimula sa letter S. Siya kasi ay nabalitaan na ano, na ang tawag dito, nakipaghiwalay na sa kanyang long-time boyfriend. And then, nang magpunta sa concert, ay nakita siya na may kasama ng Vago. Alam niyo ka, vibes, marami kasi nagtatanong na bakit parang ang bilis niya makamove on. Kung ikaw ba naman, di ba, kung ang maranasan mo naman, di ba, sa iyong ex-partner ay panay sakit, pagdadalamhati na lang palagi, na para bang pasan-pasan mo yung buong daigdig, hindi naging maganda. In short, hindi naging maganda ang karanasan nung babaeng iyon na doon sa kanyang ex. Ay, syempre, di ba, malay natin, baka naman na habang papaunti ng pahiwalay ng relasyon nila, unti-unti na talaga siya nakaka-move on. And masasabi talaga natin kapag gaganon talaga yung pinagdaanan mo, yung sobrang sakit ng pinagdaanan mo, ay talagang mabilis kang makaka-move on, ba? Diba? Sino ba namang hindi makaka-move on doon? And of course, wala naman na tayong masasabi dyan. Again and again, it's her life, diba? Kung sa tingin naman niya, build na talaga yung kanyang career, diba? Mapakarir yan. Or pwedeng healed na talaga siya as a person. Nagawa na niya lahat. Talagang ang kailangan niya lang talaga, syempre may kumatok na isang lalaki sa kanyang buhay, diba? Kumatok siya. Ngayon, nung napansin niya na parang ay, naalagaan naman siya ng tama. Yung mga bare minimum na hindi na ibigay sa kanya ng ex niya, malay mo eh, naibigay ng sobra-sobra nitong new guy. And hopefully, no, mga ka-vibes, magtuloy-tuloy ang kanilang good relationship. Diba? Imbis na pagpulutan natin yung buhay ng ibang tao, bakit hindi nalang kasi natin ayusin din yung buhay natin? Baka malay nyo naman, wala ka rin jowa. Kaya hindi ka makapaganap ng jowa kasi ganyan ang mindset mo. Charot. De, pero kidding aside mga ka-vibes, wala naman yung sa tagal na panahon. Parang kumbaga sa pagdating lang din yan sa pagpapakasal, diba? Kung gaano man sila katagal, kabilis na sa, or kabilis lang na maging sila sa relationship, and then kapag ka nakapag-decide na ang lalaki na mag-propose at talagang mag-settle na, at talagang ikasal sila, wala tayong magagawa, diba? Again, it's their decision. Ngayon, ikaw ka-vibes, ang gawin mo lang ngayon, kung naghahanap ka pa rin ng someone na makakasama mo at talagang lagi ka nalang nagpapasana all, baka it's time for you para naman i-build mo rin ang sarili mong confidence. Diba? Pagkadating dyan na sa paglarangan ng pag-ibig, kailangan mo muna i-build ang sarili mo. Love yourself, diba? Talaga magpaganda ka, magpapogi ka, magpayami ka. Diba? Kailangan may payami, no? Hindi, diba? Para nang sa gayon, ma-attract mo ang, diba, magagandang mga tao sa iyo. Diba? Ganon. Basta happy-happy lang tayo, ka-vibes. Oh, alam nyo na yan. Ayun naman eh. Ayun na kay DJ Kim Chupa. Kung ikaw, meron ka gustong i-share, aba, i-share mo na yan sa 92.3 FMR Manila. At kung gusto mo bukas, maka-jamming, ang nag-iisang DJ ID sa programang iDiva Nights. Aba, ito na nga. Isave mo na ang numerong 0954-406-1967 or mag-message at i-follow nyo na rin kami sa lahat ng social media accounts sa 92.3 FMR Manila at idamay mo na rin si DJ Kim Churva. Asya, mamaya na ulit tayo mag-chikahan mga ka-vimes. Back to more music muna tayo. Dito lang of course sa 92.3 FMR Ka-vimes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras nga ni 8:24.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vimes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
2: Kayo ay nakikinig sa
3: 92.3 FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet

0: wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka!
3: Sintunado man o biritera Lahat panalo sa saya
4: Wala munang matutulog
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
3: iDiva Nights.
6: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
3: iDiva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin mga Ka-Vibes, 8:44 ng gabi. Ngayon pa lang nagpapasalamat ang Chinitang Chikadora, Kim Churava, sa pagsama, pagtutok, of course, sa paki-jummingan or nakikantahan kanina, nakikanta sa programang ID Vanite sa kanan po ni DJ ID. Maraming salamat po sa inyong lahat mga Ka-Vibes. Kaya naman, sana maganda ang tulog ninyo mamayang gabi or ngayong gabi. At sana masarap din ang hapunan ninyo. Kung hindi ka pa naghahapunan, ganyan talaga tayo eh, no? Pagpabago-bago yung body clock, pabago-bago din yung oras ng pagkain. Edi yung diet, wala na. Oo, yung tipong dapat na road to bagong life. Ayun, road to, ewan ko kung saan papunta to. Hindi, ganyan talaga tayo. Okay lang yan, Ka-Vibes. Eh, mahalaga, makakain ka naman ng ayos. At huwag mo nang ulitin yan, ha. Dapat bukas, maayos na yung pagtulog mo, maayos na yung body clock mo, maayos na yung puso mo. Tiyara! Mag-ayos ba rin ang puso, diba? And of course, shoutout na rin sa lahat ng mga Ka-Vibes natin. Diyan sa may General Trias Cavite. At kina Julda, ayan, sila Julda nagpapa-shoutout. Uy, maraming salamat. Good evening. Ganyan din kina Maureen Ava ng Imus Cavite. Aba, shoutout sa inyo. Kina William Ortel, Sari Lerma, Lawrence Manipor. Ganyan din kay John Vincent Sagrado, kay Wella, ayan. Yung kina C, ayan, C or SY yung pangalan. Taray, parang ano, kamag-anak ang Henry C, diba? Parang ang shala ng datingan. Ang yayaman eh, ng mga apelido. O siya gayon din, shoutout kay Angelo Redaha, kay Josh Kyle Edip. At ganun din kay Fernando Cardama, kay Gerard Misiano. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Kay AJ, kay Angelo. Ayan, ako nga siya nga, paulit-ulit. Juliet, DJ Kim. Oy, basta sa lahat po ng mga Ka-Vibes natin na talagang tumutok sa programang iDiva Nights. Bukas ulit, ayan, samahan niyo po ang aking CZ, ang bestie yung G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID para sa programang iDiva Nights. At syempre, every Saturday naman sa programang Sessionistas, kasama niyo yours truly, ang Chinitang Chika Dora Kim Churba. At syempre, every Sunday naman sa Disco Linggo, 5 p.m. to 10 p.m. po yan. Ayan. Bukod sa nagkakantahan, nagsasayawan din tayo. O, diba? Gusto niyo yarn? Gusto mo yarn? At syempre, muli nakasama niyo sa oras. Simula pa kanina nga, 6 p.m. up until ngayon, magna 9 p.m. ang Chinitang Chika Dora Kim Churba. Sa ngalan po yan ni DJ ID. Susunod na po ang programa ang Heart Speaks, kasama naman si DJ Alex. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin, 8:47.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
4: Ooh, yeah.
3: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-Vibes.
1: Ang lupet!
5: Diva Nights! With DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa

0: 102.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes, the sound trip. From the chorus with Don't Say You Love Me. Unless sigurado ka na talaga, kasi naman ako yung iba dyan. Talagang mabubulaklak ang pakakawalang salita sa mga kanilang mga labi para lamang makuha ang kanilang gusto. Wag ganon! Precious ang mga salitang mahal kita and I love you. So, pagkaingatan mo yan at ibigay mo lang sa tamang tao. Pero bago yan, ang oras natin. Oh, it's the right time. It's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes!
5: Ang lupet!
0: At Ka-Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At Ka-Vibes, eto na nga, nagbabalik tayo this beautiful Monday evening. Welcome sa unang oras ng ating programang Heart Speaks. This is me, I'm Alex Baltazar, and we have 3 solid hours to keep each other company. Syempre filled with music and love. And ngayong gabi, marami tayong pag-uusapan, yung mga hinanakit nyo dyan. O baka naman meron kayong nais i-share. Ano man ang inyong pinagdaanan, I think no, ang common denominator sa ating lahat, talagang tayo po ay binagyo, binayo, lahat na ng klase ng yo. Grabe naman, buti kinaya mo yon. Pero sabi nga nila, sa mga panahong ito, hindi lamang puro resiliency dapat. Ano dapat? Dapat ay, oo, dapat daw tayo ay marunong na rin tumayo, manindigan, habang may tubig sa ating mga paa. Nako! Eh, siguraduhin niyo po ha, na kung kayo'y nakalusong sa tubig baha at na-expose kayo, may sugat man o wala, magsabi kayo sa inyong mga doktor kasi may pinapainom sila, di ba? Yung doxy something, ano ba yun? Hindi kasi ako doktor. Wala ko alam sa mga medical terms na yan. Pero yung doxy something, hindi yata siya pwedeng bilhin over the counter. So, kailangan ito ng reseta. Gayunpaman marami naman libre, nagcha-charity work na gumagawa niyan, ipagtanong nyo na lang at huwag ipagwalang bahala. Dahil ito po ay deadly o nakamamatay kapag lumala. Kaya maski maliit na sugat, naku, eh ganun din naman sa puso, di ba? Pinagwawalang bahala mo yung maliit lang. Pero hindi mo alam yung maliit na yan, yan ang sisira ng lahat. Kaya hanggat maaga pa, huwag mong takasan. Yung sugat galo sa puso mo, sa paaman yan, anong bahagi ng iyong katawan, huwag mong takbuhan. Ikaw kasi, nagpapanggap ka na okay ka lang, pero ang totoo, may dinaramdam ka na. Sa tayong mga Pilipino, ganyan, no? Yung kahit na ba meron kang pinagdadaanan, hindi, okay lang ako, okay lang. Pero ang totoo, ang dami mong naiisip, ang dami mo na talagang karga. Minsan okay lang naman magpatulong sa iba, di ba? Okay lang magpakarga, kaya nga meron tayong mga naglalakihang muscle na mga kargador para tulungan ka. Ganon din sa life. Yung mga kaibigan mo, sila yung magsisilbing mga kargador sa buhay natin. Hindi dahil ipinapasa o iniaataw natin sa kanila yung responsibilidad na bitbitin tayo. But sometimes you just have to really admit it na sa puntong ito ng buhay ko, kailangan ko ng tulong, di ba? Di naman kailangan all the time ang tulong, monetary, o kailangan manghingi ka ng utang. Minsan yung, alam mo yung meron ka lang mapagsabihan, di ba? Libre mong ginawa. Libreng ibinigay, libre ang pakikinig, pero hindi mo alam yung kagaan ang naibigay mo sa kapwa mo dahil doon sa effort na binigay mo. Kaya naman kami sa dito sa ating programa, ready kaming makinig. Pero ngayon, balik muna tayo as we listen to even more of the songs. Eto nga ang My Heart Belongs to Me. Ikaw ba sinong nagmamay-ari sa puso mo? Ito lang yan sa 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes, sa Soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sa sound trip ni Vanessa Williams sa kanyang hit song na Colors of the Wind. Isang paalala na ang buhay ay talaga namang napakakulay. Kaya naku, anumang kulay ang pinagdadaanan mo ngayon, medyo ito man ay dark, 'di ba? Na madalas ay ina-associate natin sa medyo malabo, 'di ba? Yung komplikado, yung medyo nahihirapan ka at dumadaan ka sa pagsubok, tandaan mo, 'yan ang magpapa-beautify lalo sa iyong buhay, sa iyong kwento. Balang araw, 'di ba, ang sarap na ikwento sa maalaala mo kaya yung mga pinagdaanan mo. O minsan nga, maski hindi na makarating sa radyo o sa telebisyon eh. Pero yung proud ka na napagdaanan mo at napagtagumpayan mo yung mga pagsubok na ibinigay sa'yo ng buhay. Kinaya mo, napakatibay mo. Eh aba, grabing achievement na yun. Para kang sinabita ng medalya ng maraming beses. Pero babalik nga tayo no, doon sa sinasabi na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ating i-glorify or i-sensationalize yung mga pangit na nangyayari sa atin. Dahil minsan, kapag hindi mo deserve ang isang bagay, halimbawa na lamang sa relasyon, alam mong naaabuso ka na, alam mong paulit-ulit na lang, eh aba, hindi pwedeng forever sasabitan ka ng medalya sa pagiging martir. Dapat alam mo rin when to leave, when to take the exit. Dahil hindi ka naman dyan aawardan. Diba? Hindi ka naman dyan na sasabitan ng medalya at kukoronahan sa pagiging martir mo. Kaya dapat alam mo din kung hanggang saan yung iyong hangganan. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon maganda na talagang nilulunok mo lahat. Ikaw talaga, naku, napakahilig mo lunukin lahat ng pagdurusa. Huwag namang ganun ha. Deserve mo rin naman ng maging masaya, lumigaya. Ayun na nga. Kaya pag sinasabi mo yan sa sarili mo, ay deserve ko naman to. Ang ending, di ba nauubos ang sahod mo? Ano nangyari sa sahod mo nung Friday? Na-check out mo na lahat. Kaya magugulat ka, no? Ang sasabihin, baha daw. Pero kahit baha, magugulat ka yung mga delivery rider. Ano ito, naka-jet ski? Grabe ha, magbigay-pugay nga tayo sa mga delivery rider. Yung mga nagde-deliver ng mga pinagsashopping mo online. Yung mga nagde-deliver ng mga pagkain. Diba? Yung online ino-order mo. Grabe yung sakripisyo nila. Nakita mo ba yon? Oo, sa amin kasi, doon sa street namin, grabe, may tubig na ha. Pero talagang, ma'am, shopping po, ito na po, shopping po. Grabe, no? Tapos COD pa yan. Doon pa sila magsusuklian sa gitna ng baha. Grabe naman, te. Pag alam mo na medyo bahain yung lugar nyo, no? Mag-ano ka na? Mag-online payment ka na para hindi hassle. Para pwedeng ihagis na lang ni kuya sa gate nyo. Hindi yung antagal-tagal ng exposure sa baha ng paa ni kuya. Pero nakita nyo ba yon yung video na nagva-viral ngayon? Kung saan in order ng pagkain online. Eh kaso doon sa street nila, doon sa number ng kanilang bahay, lubog na, kailangan na magbangka. Ay aba, grabe naman. Yung application, available pa rin at naka-order pa rin yung may-ari ng bahay. Eh paano mo i-deliver kung baha na nga at lagpas tao na? Ayun, sumakay ng bangka. At nag-refuse pa siya na sumakay ng jet ski kahit may option naman. Kasi mas inuna niyang slowly but sure really maprotektahan at ma-deliver yung pagkain sa customer. Grabe naman ako. That deserves a warm round of applause. Yan ang mga dapat sinasabitan mo talaga ng medalya. Pero again, hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba, tayo'y matutuwa sa pagsasabit na lang ng medal sa mga sarili natin. Hindi pwedeng palagi ka na lang strong, independent. Eh aba dapat, may magsalba rin sa atin. Eh sino ba yung mga yun? Hindi ko rin alam. Pero malalaman natin. Sino-sino nga ba yung mga yan? Baka si Darna, di ba? O kaya si Ding. Baka may naitatagong galing din si Ding. Puro na lang kasi sa bato tayo umaasa eh, di ba? Paano kung ikaw pala sa sarili mo, maski walang bato, kaya mo naman pala magpaka-superhero? Oy, naniniwala ka ba doon? Minsan kailangan mo lang ng konting kumpiyansa sa sarili mo na kaya mo yan, di ba? Kaya kaya mo yan, sige ipaglaban mo. At tandaan na bawat isa sa atin, we hold the power para mag-spark ng pagbabago, ng positive change sa ating mundo. Ayaw mo yung sitwasyon mo ngayon?
aba, gamitin mo yung kapangyarihan mo ng tama. Nako. Alam mo na ha? Gamitin mo yan ng tama. Alalahanin mo yan. Always remember at huwag makakalimot. Hindi yung after a few months, pag masikat na naman ang araw, iba na naman ang isip mo, ha? Tandaan mo yan. Remember me this way, sabi nga ni Jordan Hill. Lahat ng mga pinagdaanan mo, tandaan mo yan na magiging basihan mo, ha? But for now, let's listen to this song here on 92.3 FMR Manila. I'm Alex and this is Heart Speaks. Ang oras natin, it's 9:53.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sa Soundtrip, ang lupit naman talaga ni Regine Velasquez with her hit song Pangako. Promise, promise, promise, pero bakit napako? Sounds familiar, di ba? Ang daming pangako noon, pero bakit hindi natupad? Ang tawag dyan, it's a ghost pra ni Project. Promise. Ghost promise. Oo, kasi naglaho na lang siya na parang multo. Hindi naman pala talaga nag-i-exist yung pangakong yon. Naku, sana ha. Galit kayo sa mga manlulokot sinungaling, yung mga nangangako pero napapako. Pero sa personal niyong buhay, kayo rin naman nanluloko, nang chichit. Dapat hindi ganun. If you're calling for accountability, ikaw mismo sa sarili mo, dapat meron ka rin integridad. Meron ka rin paninindigan. Hindi yung naghahangad ka ng kabutihan at katapatan sa ibang tao, pero ikaw, hindi mo ma-apply. Ang dami mong ka-text. Diba? Ang dami mo niloloko. Yung pala may kadate ka na pala, na iba. Naku, wag ganun na. Ang hirap kasi. Di bali nang tayo yung masaktan, tayo ang umiyak. Pero yung tayo ang makasakit. Parang iba ang balik nun. Wag mo nang hintayin, ha? Pero dito, naku, hindi naman kami mapaghigante. Kami ay mapagmahal dahil pinakikinggan namin anuman ang iyong nais na ilathala sa ating programa. Kaya kung feeling mo man ikaw ay nasaktan o ikaw ay nakasakit, huwag ka mag-alala because no judgment naman tayo dito. Ito na nga ikalawang programa or ikalawang oras ng ating programang Heart Speaks at kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar. Sa oras na 10:21, tayo ngay magpapatuloy sa pagbabasa at pagsilip, pagbuklat ng ating comment section sa ating Facebook page sa 92.3. O diba, may papel, oo. Kahit na digital type, piniprint namin to ha. Pero save Mother Earth kasi baliktaran naman. O hindi, pero ito ang sabi niya. Hello DJ Alex, I have this current partner of 6 months. Pareho po kami na nanggaling sa isang long-term na relasyon. Ang breakup ng boyfriend ko was on good terms while yung sa akin, hindi po kami okay ng ex ko. Ang question ko po, would it be fine that he is still present at every family gathering of his ex-girlfriend? Dahil palagi po siyang present sa birthday ng mami ni ex-GF, sa binyag ng pamangkin nito. Kinuha pa siyang ninong. I'm worried that it might affect our relationship if I allow this to happen. Thank you, DJ Alex. Grabe naman, teka lang ha. Ninong pa siya nung ex-girlfriend. Oo, ninong pa siya nung pamangkin ni ex-girlfriend. Grabe, no? Ang dami. Dapat yata, hindi lang tayo napapakinggan sa radyo. Gumawa din tayo ng ano, ng family tree. Eh. Dahil grabe ha, yung sanga-sanga. Dahil may bago na siyang partner. Ikaw yon, magkarelasyon kayo ngayon. Or ano man itong inyong pinagsasamahan. Diba, 6 months na kayo eh. So technically, it's already a serious relationship. Pero sabi mo nga, oo, yung kayo, hindi na kayo nag-uusap ni ex. Kumbaga, totally, nakat na ang inyong communication. Pero itong si boyfie mo, apparently, kakakuha lang na ninong sa kanya. Nung pamangkin nitong si ex-girlfriend, maiintindihan ko sana kung long before naging kayo, diba, kailangan pa rin niya i-perform yung kanyang obligation as a ninong, from time to time magbibigay. Pero ang sa akin, kung ganun man ang pangyayari, hindi na sa iyo o hindi na sa ex niya padadaanin. Kumbaga doon na lang sa nanay nung kanyang inaanak. Pero itong break na sila, pero kinukuha pa rin magninong, ini-invite pa rin sa birthday ni tita, ng nanay, parang medyo nagko-cross na ng line yan eh. At alam mo, hindi ka mali for feeling that way. Hindi ka mali na iniisip mo na baka pag inalaw mo na mangyari ito ay may ma-develop ulit or may mag-spark ulit sa kanilang dalawa. Kasi hindi imposible yon. As long as there is communication, as long as there is a connection between them two, there will always be a possibility na sila ay magkabalikan. Hindi ko sinasabi na etchepuerahin ka, pero parang ganun na nga. Diba? The fact na meron pa rin silang communication and you're not a part of it, yun ang mas masahol dun eh. Okay lang sana, sige, minsan sabihin sa'yo na, sorry baby, napangako ko na kasi kay tita eh, ba diba? na ako ay mag-guest sa kanyang birthday party dahil naputol man ang relasyon ko with my ex, hindi naman nangangahulugan na ibabasura ko na lang yung good relationship ko with tita, ba diba? Okay lang kung napangakuan mo, makipamiesta ka, pumunta ka, pero
ang sa akin, isama mo talaga yung girlfriend mo. Oo, magulo yan, oo. Eksena yan, drama yan, oo. Pero di ba, kung ang yung girlfriend eh, okay lang sa'yo na ganyan, aba dapat okay din doon sa kabilang kampo na isama ka. Hindi pwedeng palaging ikaw ang mag-a-adjust. Awkward sa kanila, eh bakit sa'yo ba hindi awkward? Hindi awkward na hanggang ngayon may imbitasyon pa rin na nanggagaling mula sa kampo ng ex-girlfriend niya. Eh aba, kung para sa'yo eh awkward yan, eh dapat sila mas lalong mahiya. Dapat sila mas lalong ma-awkward dan sa situation. So if that's gonna make them uncomfortable, nakasama ka, nakapiling ka, then I'm sorry. Diba? I can't be with you on your special day because I am only here. Dapat ganito yung sasabihin ng jowa mo. I'm only coming to your birthday party because I'm honoring the good relationship. Yung ipinakita nyo sa aking maganda. Pero kung hindi nyo gagalangin yung buhay ko ngayon, re-respetuhin yung relasyon ko with my partner, then I can't be with you on your special day. Dahil sa puntong to, no, kung makakarating man to sa boyfriend mo, sino mong mas mahalaga? Kanino ka ba mas nahihiya? Nahihiya ka sa tita mo, doon sa nanay ng ex mo? Pero sa girlfriend mo ngayon, hindi ka nahihiya. Diba? Dapat yung emosyon mo palagi ang nauuna. Kapag ikaw na ang current, pag ikaw na ang present, dapat presently ikaw din ang nauuna. Ikaw din ang kinukonsidera niya. Hindi ko sinasabing sakalin niyo yung mga nobyo niyo, diba? Pero kung may mga ganitong alanganin na sitwasyon, dapat ang mas inuuna talagang i-consider is anong mararamdaman ni girlfriend. Hindi yung ano ang mararamdaman ni tita, ano ang mararamdaman ni pamangkin, ano ang mararamdaman ni ex-girlfriend kung i-decline ko. Diba? Kasi parang ano ba to? Bakit nandoon pa rin siya sa orbit? Kumbaga sa solar system. Dapat ikaw na lang eh. Dapat si Earth na lang ang umiikot. Pero ba't meron pa Mercury, Venus? Ba't may iba pa? Diba? Bakit ang daming nag-o-orbit sa'yo? Hindi ka ba mabubuo? Hindi ba makukumpleto ang mundo mo? Kung wala itong ibang mga planetang ito na umiikot sa'yo. Ang tawag dyan, diba, ano? Orbiting daw. Yung oo, hindi ka niya ginojowa. Diba? Hindi ka niya binabalikan. Pero andyan ka lang. Hindi ka rin niya iniiwan at hindi niya rin hinahayaan na iwanan mo siya. Bakit nga ba? Minsan it has something to do with ego. Nafe-feed mo yung ego ng isang tao na, oy, type pa rin yata ako ng ex ko kasi kinukuha pa rin akong ninong eh, diba? Oy, type pa rin ako ng ex ko kasi tingnan mo naman yung family niya hanggang ngayon gustong gusto pa rin ako. Pero, ang tanong, have you ever considered the feeling of your present partner? Ano ba at sino ba talaga ang mas mahalaga sa'yo? Sa puntong ito, yung pamilya ng ex-girlfriend mo o yung nararamdaman ng girlfriend mo, yung present mo, yung kung sino yung tumanggap sa'yo ngayon, kung sino yung tumulong na mag-heal ka dun sa nakaraan mo na nakasakit sa'yo, na nakasira sa'yo, binuo kang muli, tas ito ang isusukli mo? Grabe naman! Hindi naman ibig sabihin na nakuha kanya ng wasak-wasak, eh wawasakin mo rin siya. Hindi ganoon ang pagsusukli ng pag-ibig. Sinuklian mo nga pero winasak mo rin. Hindi pwedeng binuo ka niya tapos ano, at the expense ng pagkadurog ng puso niya. Huwag naman ganun. Kaya kay girlfriend na sumulat sa atin sa ating comment section ngayon, eh naku, alam mo, naiintindihan kita ba't mo yan nararamdaman. Pero syempre, hindi kita i-feed na breakan mo yan agad, na red flag yan agad. Kausapin mo muna. Kasi baka mamaya may mga bagay na hindi tayo nare-realize unless, alam mo yon, katukan ka talaga. Unless ibulong talaga sa'yo o isigaw sa'yo, sabihin sa'yo, kausapin ka ng mahinahon at maayos at doon mo lamang marirealize na oo nga no, ito pala yung kabilang perspektibo na hindi ko masyadong nakikita. Kasi nga, baka limitado talaga eh yung kanyang perspective. Baka sa pagtingin niya, since good term naman yung kanilang pagbe-break, okay lang, di ba? May communication pa rin. But if it makes you uncomfortable, him still being friends with his ex, then you should tell it to your partner. Dahil kung hindi niya yan kayang gawa ng paraan, ang tanong, sino ang mag-a-adjust? Sino ang mag-a-adjust in the duration of your relationship? And if you have really plans to take this relationship seriously, gagawin mo yun. Gagawin mo ang lahat para lang hindi mo

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip from Jason Mraz. I won't give up. Paalala mo yan sa sarili mo sa mga pagkakataon na nais mo nang sumuko. Diba? O nais mo nang isuko? Ang alin? Oy, iba yun ha? Oo, huwag ka muna mag-give up sa buhay mo. Alam ko may mga pagkakataon na minsan, ayaw mo na baon ka na sa utang, sa problema, at pakiramdam mo wala nang kawala, wala nang tulong na paparating. Pero pansin nyo ba, yung kung kailan minsan akala mo wala nang sasalba sa'yo, yung palubog ka na, tapos bigla kang sasalukin, parang sinalok ka ng Diyos para tulungan ka at bigyan ng solusyon at kasagutan yung mga problema mo. Para bang at the very last minute, sa kanya sasalba, parang uy, grabe naman, talagang gusto mo pang makita yung matindi at kapanapanabik na plot twist sa buhay ko. Ah. Minsan mapaglaro din ng tadhana, no? Yung, pwede mo naman palang ipadala sa akin yung tulong agad, ba't di mo pa ginawa? Pero minsan kasi yun yung fun doon. Titingnan, di ba? Ititest ka ng tadhana. O teka, ano ba ang magiging initial response mo? Ano ba magiging reaction mo? Magmomotsong ka ba? Magwawala ka ba? Tapos pag medyo kaya pa, o sige, kaya pa. Tapos pag wala na, yung pag-give up ka na, magugulat ka na lang, bigla ka matatouch na may mga handang tao na tumulong sa'yo. Grabe, di ba? Oo, para silang ipinadala ng tadhana para o bilang kasagutan doon sa mga prayers mo. Ang galing lang. Alam mo, i-appreciate mo yung mga bagay na yan, ha? Kasi ibig sabihin lang noon, ako hindi ka napapabayaan, nandyan ka pa rin, di ba? Alam pa rin at naririnig pa rin ang iyong mga prayers, ang iyong mga dasal. So ano ibig mo sabihin yung amin hindi naririnig? Ewan, hindi ko alam. Pero ang sa akin lang, huwag ka mag-give up, di ba? Yung sa akin lang, alam ko punong-puno tayo ng pagsubok. Di mo alam kung may nakikinig pa ba sa'yo. Pero ito, itake mo ito as a sign, narinig mo ito. Huwag kang mag-give up, ha? Kung gusto mo man at may thoughts ka na ganyan, lumapit ka sa mga tamang tao, lumapit ka sa mga eksperto, kung pakiramdam mo sobrang bigat na talaga. Alam mo, ang ganda rin no, simula nung ipinatupad nila yung hotline na pwede kang tumawag kung meron ka mga pinagdadaan ng mental health problem. Ang problema lang dyan, kapag nakaano ka, naka-unlicol ka, tas yung promo, napuputol. Tapos pag tumawag ka ulit, iba na ang kausap mo. So uulitin mo na naman yung kwento mo. From the top, ay grabe, teka lang, pagod na ako. Painom muna ng tubig. Oo, sana ano, no? Sana may mga promo. Oo, yung mga network. Yung specifically pwede mo lang gamitin sa mga hotline na ganyan. Yung pang mental health. Para hindi na maputol. Kasi ano yun, kailangan mo mag-load ng mas mahal, diba? Oo, hindi na siya only. Minsan para mga 200 minutes lang. E paano pag sobrang haba ng kwento ko? O di, mas mahal ang babayaran ko. Oo, panawagan. Oo, sana meron tayong promo na mas mahaba yung usapan para hindi mo na kailangang ulitin from the top yung kwento mo. Kasi ang hirap din nun na yung umiiyak ka na, nasa gitna ka na, tapos 2 to 12 minutes, tapos na, ulit. Iba na naman na makaka-receive ng tawag mo. Oy, pero at least dito, isa lang ang makakausap mo, ako yon. Kaya kung gusto mong mag-comment sa atin, gusto mong tumawag, pwede yan ha. May Viber tayo, 0954-406-1967. At hindi mo kailangan ng promo. Kailangan mo lang malakas na signal or data, Wi-Fi, para makausap ka namin ng buo at malinaw. Pero bago ang lahat, basahin na nga natin yung ating comment section. Sabi dito, good evening DJ Alex. I always listen to you every night sa program mo dahil marami akong natututunan pagdating sa relasyon. Talaga ba? Thank you ah. Gusto ko lang humingi ng guidance kung paano mag-move on from an 8-month situationship. Dahil sa totoo lang, DJ Alex, how can I end something if I don't even know if we had something to begin with? Uy, oo nga, no? Wala kayo kasing ano, label. Nauso na yan ngayon yung mga situationship kung saan yung mga bagay na ginagawa, sinasabi ng mga magkakarelasyon, ginagawa nyo even without the proper label na mag-on. So mag-ano kayo? Mag-situationship, di ba? Ang dami na kasi yung nagiging okay sa ganyan, yung without commitment. Because sa mundo nga naman ngayon, no, parang ang hirap mag-commit. Mag-commit ka lang ng oras, malilate ka. So better, huwag ka na lang mag-commit na makakarating ka ng 6 or 7. Parang ganun din sa relasyon, 'di ba? Mas madali na sa panahon ngayon yung hindi mag-commit para hindi ka maka-offend or hindi ka maka-disappoint. Walang expectations. Pero ang tanong kasi, bakit nga ba tayo pumapayag sa ganitong klase ng setup? Alam mo, wala namang mali. 'Di ba? If you're the type of person na nagpo-permit ng ganitong klaseng setup, especially if consensual naman siya, especially if parehas naman kayo na gusto itong bagay na ito, o bakit sino kami para husgahan kayo? Ang kaso, oo, ang theory kasi dyan, while pumapayag kayong dalawa na wala kayong label, wala kayong commitment sa isa't isa, hindi raw totoo yun. Dahil ang theory nila, may isang tao na palaging nafo-fall. May isang tao na palihim, pasikreto, patago. Kinukubli yung kanyang totoong nararamdaman. Para lang ano, para hindi ma-break yung kanilang usapan na, oh, lahat tayong label ha, situationship lang to ha, basta magka-text tayo. Ano ba yan, wala ba kayong mapaggamitan ng anli nyo? Kaya ganyan na lang, good morning, good night, kumain ka na ba kahit na wala kayong label? Alam mo, okay lang eh. Okay lang kung okay sa inyo parehas. Pero if you're the type of person na alam mo na talagang gusto mo may commitment before you get into a serious relationship, na gusto mo bago mo ibigay yung oras mo, bago ka mag-invest emotionally sa isang tao, may commitment, may label, diba? Dapat hindi mo i-bend yung rules mo. Para lang ano, may iba kasing mga tao na i-bend nila yung rules nila, sige na nga, okay na yung walang label, sige na nga, okay na nga muna, maski hindi muna kami, baka sakali, diba? Tomorrow, mas mag-open up siya sa akin, mag-iba yung dynamics ng aming relationship. Bakit mo binibend yung rules mo? Bakit mo binibend yung standards mo? Sa alang-alang lang na ano, para lang makausap mo siya kasi type mo siya. So okay na yan. Okay na yung tira-tira. Okay na yung i-bend mo yung standards mo para lang masabi na magkausap kayong dalawa. Diba? May ibang ganyan eh. Yung para lang makasama kita, makapiling kita, okay na to. Titiisin ko na lang, ako na lang ang mag-a-adjust para sa atin. Para lang may ka-text ako, para lang maka-text ko yung taong gusto ko. Para lang makausap ko siya the same way kung paano mag-usap ang mga magkakarelasyon. But you don't realize it na habang nag-i-invest ka ng panahon, ng oras, 'di ba? Ibig sabihin nine-neglect mo yung mga pansarili mong pangangailangan. Ano ba 'yon? Ano yung mga pansarili mong pangangailangan? Commitment. Gusto mo 'yan eh. Dinarasal mo 'yan eh. Minimithiyan ang puso mo. Pero bakit mo binibend para sa tao? Bakit mo binibend para sa iba dahil hindi sila handa para sa'yo? Paano ka naman? Paano naman yung feelings mo? Eh hindi ba parang ipinasok mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na alanganin? Yung alam mo na ikaw yung tipo ng tao na sobrang mapagmahal, tapos anong mangyayari? Eh ba syempre mafo-fall ka dyan. Sino ang talo sa huli dahil ikaw ang nag-invest? Ikaw. Dahil ikaw ang nag-invest ng emosyon, ng oras, at sa pag-aakala mo na, ay baka sa paglao ng panahon, ma-realize niya, ma-inlove din siya sa akin, magustuhan niya ako. Naku, hindi. Eh, nakuha niya na yung gusto niya even without the commitment eh, di ba? Ka-text mo na, nag-invest ka na ng oras, so bakit pa ipo-pursue? Diba? Bakit pa ako mag-e-effort? Parang ganun lang yan. Parang ganun lang din yung psychology dyan. Bakit ka pa paghihirapan ng tao? Kung nabibigay mo na naman sa kanya yung girlfriend treatment, kung naibibigay mo naman na sa kanya yung pagtrato ng isang may karelasyon. Alam mo, kaya very tricky yan eh. Dapat papasok ka lang sa isang relasyon without commitment. Kung handa ka, di ba? Kung ikaw talaga yung taong ganyan, yung ayaw mo talaga mag-commit. Pero kung ikaw yung tao na hopeless romantic ka, tapos may desire ang puso mo na makahanap ng the one, aasa ka lang na baka sa paglaon o pagtakbo ng panahon, maging seryoso kayo, ay aba, wag ganun. Para kang tumaya sa sugal niyan na for sure talo. Diba? Hindi pwedeng ang feelings ang gamit mo dahil talagang luging-lugi ka dyan. Okay na yung mawalan ka ng pera eh. Kasi sa pagkawala ng pera, posibleng makabangon ka pa. Pero kapag ang puso mo ang nasira, puso mo ang nadurog, mahirap tumayo, mahirap bumangon. Hindi ko sinasabing imposible. Pero mas mahirap yun kaysa mawala ng pera. Hindi ko sinasabi na mas malaki ang problema ng broken-hearted kesa sa namumblema ng pera, sa kahirapan. Of course, ibang usapan yan eh, di ba? It's also a big problem, it's a serious concern. Pero kung sarili mo yung mawawala, paano kang babangon? Di ba? Paano kung puso mo na yung madurog kasi domino effect yan eh. Mawawalan ka ng diskarte, mawawalan ka ng kumpiyansa, mawawalan ka ng motivation para mag-continue sa araw-araw. Paano magtatrabaho? Paano kang kikita ng pera? O di syempre, lahat na apektado. Kaya nako, kung sa pag-ibig lang, wag kang susugal lalo na kung alam mo, malaki ang porsyento ng pagkatalo mo. Kasi sabi ko nga, di bali nang yung pera. Ang pera na ibabalik. Pero ang puso, kapag nasaktan ka at natalo ka at ginamit mo sa sugal ang puso, paano mo pa ibabalik yun? Parang ang hirap na yata. Saang lupa ako itatanim yung puso ko para tumubo ulit? Mahirap yan. Ang pera pwede pa yan. Ang daming negosyong pwedeng pasukin. Ang daming tao na pwedeng magbigay sa'yo ng makabagong oportunidad. At hindi mo alam, di ba, baka mamaya redirection to. Pero kapag puso na ang na-destroy, ang hirap. Ang hirap na ulit hanapin ang sarili mo. Pero kung ikaw man ay dumaranas yan at pakiramdam mo you've lost yourself because of love, naniniwala ako, ka-vibes, na meron din pagsikat muli ang araw at makakabangon ka rin muli. At yan ang magsisilbi mong lakas para ikaw ay lalong magtagumpay sa buhay. Diba? Ang dami kayong ganyan, yung halimbawa na iwanan sila ng asawa nila or nag-cheat sa kanila. Pansin nyo, kung sino yung naloloko, sila yung parang mas nagtatagumpay, sila yung parang mas binibless sa buhay. Kasi ganun yun eh, nagiging inspirasyon nila yung dating kahinaan nila. Kaya sana, ikaw ka-vibes, ganun din ang mangyari sa'yo. Ngayon nga, balik muna tayo to more of the music. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, the sound trip.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR, Ka-Vibes, the sound trip.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa Sound Trip. Air Supply with Young Love. Dito pa rin sa 92.3 sa ating programang Heart Speaks. Together with yours truly, I'm Alex Baltazar at sa pagpapatuloy ng ating programa at 11:18. Welcome! Narito ko pa rin nga sa ating programa kung saan ako puso. Siyempre, walang panghusga kung anong nilalaman yan. Yung isiwalat at isigaw. At promise, we don't judge. Kaya naman kung meron kang nais na sabihin at ikomento kagaya ng mga binasa natin kanina, ano man yan, controversial man yan, i-text mo yan sa 0954-406-1967. O di kaya, i-like ang ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Kumusta ba? Naku, Monday na naman, diba? Pero karamihan ay nagdeklara na po ng walang pasok sa mga government office sa ilang mga probinsya. Pero ang pinagtataka ng iba, bakit daw sa announcement na Malacanang wala ang Bulacan? Samantalang ang Bulacan ay isa sa mga lugar na talaga namang hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. At alam naman natin kapag may baha, pag malakas ang ulan, ay hirap lahat, di ba? Ano man ang iyong edad, ikaw man ay kinder, o di kaya nagtatrabaho na, ang hirap talagang lumabas. Lalo na kung kailangan mo na magbangka para lang makalabas ng bahay, no? Grabe po yung mga video na ating napapanood sa Facebook, di ba? Yung mga pagtutulungan, yung mga namimigay ng mga ayuda kahit na hindi naman nila obligasyon na trabaho yon. Even yung mga vloggers sa dati, puro comedy ang alam ngayon, di ba? Even ang Team Ryzen, ako pumunta ng Pampanga at sila nga po ay namahagi ng tulong. Pero yung iba, no, sasabi nila, huwag daw dapat ginagawang content. Yung pagtulong, kung daw gusto tumulong, wag na lang isiwalat pa or i-video. Pero ikaw, ano bang opinion mo dyan, diba? Sa atin nga, dapat magpasalamat tayo dahil yung mga yan, hindi naman po nila yan trabaho. Oo, trabaho yan ng mga dapat to begin with. Walang ayu-ayuda kung wala sana tayong problema na kinahaharap, diba? Kaya siguro, sa halip na batikusin, may mga taong mas dapat batikusin sa totoo lang, di ba? Huwag pag-initan yung mga celebrity. Lalo na kung yung kanila naman pag-frame ng istorya o vlog, eh hindi naman mukhang ginawang content yung baha. Siguro kung yung pagtulong, okay, di ba? Kasi may ilan akong vlogs na nakikita na yung mukha nga nila hindi naman kita eh. Basta pinakita lang nila na sila'y nagbigay. Kasi para sa akin, oo, medyo mali para doon sa iba na, di ba, yung ang maging sentro o maging tema ng iyong mga vlog ay yung paghihirap ng ibang tao. Pero sa kabilang banda, oo, pwede mong punahin yun. Pero yun nga, sa kabilang banda, pwede itong magsilbi kasi eh. Bilang motivation for other people to do the same, to follow through, para sundin nila at gayahin nila. Diba, ay okay pala yun eh, diba gagayahin ko rin. Pero sana, wag naman yung sa huli, yung mga taong bayan pa yun lugi. Diba yung alaki-laki ng kinita, pero ang binigay eh ano lang naman. Hindi naman sa sinasabi nating lang yung mga binibigay, diba? Pero dapat patas lang. Kaya syempre saludo tayo at nagpapasalamat din naman talaga tayo doon sa mga vloggers, sa mga ordinaryong citizen na wala namang posisyon sa gobyerno pero piniling lumabas, piniling sumisid sa baha, lumusong pala, hindi sisid, grabe naman yung sisid, no? Oo. Although yung iba lubog na kaya nagbabangka na talaga, piniling lumabas, di ba? Pwede namang mag-Netflix and chill na lang, makinig sa amin, pero talagang inabala nyo pa yung inyong mga buhay para lang makatulong. So thank you pa rin, di ba? At syempre, dun sa mga talagang may responsibilidad at obligasyon na tumulong. Oo. Sana ano po, ang request lang, pakibawas-bawasan ng speech. Oo, yung length ng speech. Kasi daw ang tagal. Ang dami nagre-reklamo na gusto na nilang maluto yung ano. Gusto na nilang maluto yung canned tuna. Gusto na nilang maluto yung sardinas. Pero hindi pa makauwi, hindi pa masaing yung pabigas nyo. Kasi ang haba daw ng hintayan. Naku, teka lang ha. Oo. Isipin nyo rin po, syempre, may mga kailangan pa yung iakyat, lalo na nagbabaha-baha na ngayon yung rep nila. Eh kung magtatagal pa sa pila, eh aba parang abala na po yun. Oo, kaya medyo paspasa na dapat talaga ito, no? At syempre sa mga kababayan natin, mag-iingat po kayo, may ibang mga bahagi na ng Luzon, yung pinutol na ang kuryente sapagkat hindi pa rin humuhupa ang baha at mas safe, diba? Para maiwasan yung
pagkakuryente. Mag-iingat kayo at syempre kung wala mang kuryente, marami nagre-rely niyan sa radyo, di ba? Yung mga radyo na di-solar. Oo, sa mga gantong panahon na lang tayo naaalala ng mga tao, pero okay na yan, hindi namin pagtatampuhan. Basta ang mahalaga, makarating sa inyo ang mensahe, ang mga impormasyon, yung tamang impormasyon, ha? Hindi yung mga kung ano-anong fake. Naku, mag-iingat kayo kasi ang dami na pong mga artificial intelligence na video ngayon. Minsan magugulat ka. Diba may sinasabi ang pangulo ng bansa, yung pala hindi naman pala, AI naman pala ang may gawa. So mag-iingat po tayo sa mga ganyan at total no, may technology naman. Isang click lang naman, itanong mo kay ChatGPT, pwede naman yun eh. Oo, kung tinatamad ka talaga, as in kung tinatamad ka na mag-verify, tanong mo kay ChatGPT, does this seem true or mukha ba itong fake news? Tapos siya na ang gagawa ng trabaho para sa'yo, para at least, diba, gumamit ka man daw ng tubig, gumamit ka naman para malaman ng katotohanan, hindi yung para sa wala lang, hindi yung inedit mo yung picture mo kasama si Mr. Luca Castellano, tama ba yon? Yun yung nauuso na naman ng mga drama ngayon eh, no? Pero this time, hindi na siya Chinese drama. Ito po ay AI drama na. Grabe no, sinusubaybayan na natin ngayon ala teleserye sa Facebook. Pero ang mga bida, ang cast of characters, mga peke, artificial intelligence. At ang daming tumatangkilik ah. Ako nga pang napapanood ko yan, minsan napapahinto rin talaga ako. Ay, nangyari kay Luca, diba? Ano nangyari? Sino na asawa niya? Oo, pero hindi mo nare-realize, te, paano na yung pangarap mo mag-artista? Inaagawan ka na ng trabaho ng AI. Nako po! Sayang naman ang artistahe mong face na malaanghel. And speaking of anghel, itong ang song na ito is called I'm Your Angel by Celine Dion and R. Kelly. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang Lupin!

ay, kung pwede lang, habang buhay na tayong magkasama. Pero sabi nila, wala raw forever. Naniniwala ka ba doon? Siguro sa tamang tao, pwede naman talaga. Makasama mo siya ng maraming taon. Kaya nako, habang meron kayong pagkakataon at panahon sa isa't isa, sulitin nyo na. Kasi hindi mo naman alam kung ilang years pa ba ang natitira na mabibigyan kayo ng chance to express your love for each other. Diba? Yan man ay sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa tatay mo, sa nanay mo at mga kapatid mo. Hindi naman certain kung gaano katagal na panahon pa ba yung i-spend natin. Kaya ibigay mo na yung todo, as in ito na yung love ko para sa iyo buong buo, 'di ba? Pero syempre, mahalin mo rin naman yung sarili mo. Hindi naman yung punto na nagbigay ka pero ikaw ang nawalan. Dapat ito yung tipong nagbibigay ka ng pagmamahal pero lalong nagiging mas malaki ang puso mo, lalong mas lumiligaya. Yun ang masarap doon, yung nagbibigay ka pero hindi ka nauubos. Diba? Pwede yun . Yung nagbibigay ka kasi masaya ka, na nakikita mo na masaya yung taong minamahal at inaalagaan mo. Kaya naman, ako, tell your loved ones kung gaano mo sila kamahal. Ngayong gabi, syempre, pwede ka namang mag-text kung di mo sila kasama. Uy, I love you, good night. Baka nakakalimutan mo na kasi yung mga salitang yan. Bagamat simple at minsan may mga tao na hindi talaga very showy or vocal when it comes to their love, pwede pa rin naman, di ba? I-try mo rin minsan kasi masarap din yung makabasa ng ganyan. Ka-vibes, ang oras nga natin is 11:41 and I'm almost about to say goodbye now dito sa ating programa here on the Monday edition of Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar at makikita-kita tayo muli tomorrow, ha? Kasi dito sa radyo, naku, maski bumabaha na sa labas, tayo'y may pasok pa rin po. Pero huwag kayong mag-alala, very safe kami at malalaman nyo naman kung hindi ako makapasok, naku. Syempre, tuloy-tuloy pa rin naman ang music. Ang mahalaga naman is yung kapakanan ninyo, no? Alam mo yan ngayong sinasabi ng management namin na oo, bagamat tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng saya sa mga listeners natin, mahalaga yung kapakanan mo, yung safety mo pa rin. At yun ang gusto kong ipasang mensahe sa inyo ngayong gabi bago kayo matulog. If pakiramdam nyo alanganin, di ba? Hindi ibig sabihin na hindi kayo kasali sa announcement, lalo na yung mga taga-Bulacan, kasi nagulat . Ang daming nagulat, ang daming nagko-comment, bakit daw dun sa memo na inilabas ng Malacanang, doon sa mga lugar o probinsyang dineklara na walang pasok ang government office, bakit daw ang Bulacan wala? Sabi tuloy nila, Bulacant, bakit? Bakit hindi nyo kayang mag-suspend daw ng pasok? Pero hindi po natin alam, ano ba ito? Nakalimutan? Hindi na i-type? O baka talagang ito'y base po sa kanilang assessment? Pero yun nga, as someone from Bulacan, no? Yung mga dinaanan din na kalsada, grabe po talaga. Kumbaga, apektado din. At saka, hindi lang yun . Yung aftermath ng baha, ang daming lubak. Oo, talagang doon maghanda ka kasi baka magkabukol-bukol yung noo mo, 'di ba? Kapag ikaw ay dumaan ng mabilis kasi hindi mo mahalata talaga yung mga lubak, yung mga bako. Mag-iingat po tayo sa pagmamaneho, no? Kasi ngayon talaga, nako, ang hirap niyan lalo pag nakamotorsiklo ka tapos nadaan ka sa lubak. Nako, aksidente po 'yan, takaw aksidente. Kaya sana sa lalong madaling panahon ay talaga pong masolusyunan at maayos na ito. Para good vibes na ulit ang lahat, pero again, no, sabi nga nila sa social media, hindi na daw nakakakalimutan. Hindi tayo parang si Daoming sa part 2 ng Meet Your Garden na bigla nakalimutan si Sunshy. Maaalala mo yan, parang yung first love mo, parang yung first time mo. Hindi mo makalimutan. Diba? Nung pumasok ka? Hindi, nung pumasok ka kasi sa lugar nyo, hindi mo makakalimutan yon yung naging experience mo. At speaking of experience, sana nga naging maligaya ang experience mo sa pagsama sa akin. Bukas ulit, ha? I'm gonna be leaving you with this song from Sheena Easton. O, diba? Intro pa lang, alam mo na. Almost over you. Dito pa rin sa Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar. Kita kits dito sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Marcus Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
2: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! FMR, favorite music radio, Good Vibes sa soundtrack! Tama ang narinig mo, Ka Vibes. Ngayon ay September na, unaga araw ng Setyembre, taong 2026 pa rin, syempre. Baka mapunta tayo sa ibang lupalop at taon at timeline nito. Pero ito na nga, Martes, at kasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes, Good Morning! With your one and only kulitandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maarima si mama mia! At syempre maya-maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag na wag mo lang haharutin, DJ Joko Loco is his name! Vibes, grabe, parang napakahaba nung nagdaang Agosto. Diba, sabi pa nila, napakabilis lang daw. Hindi, ang haba talaga sa pakiramdam. Ang haba sa pakiramdam, ang daming nangyari, ang daming mga, hindi lang nga kaguluhan, kundi mga disaster, diba? Pero sana ngayon nga na pumasok na ang buwan ng Setyembre, diba? Makahanap tayo ng bagong good vibes at pag-asa talaga, diba? Parang iba talaga yung feeling kapag dumadating na yung bear months, diba? Diyan mo na makikita si Jose Marichan, nagde-depros na si Mariah Carey, hindi lang nagde-depros, talagang aawit na sila, maya-maya lang din, makikita nyo na ang kanilang mga pagmumukha ano, sa social media. Si Jose Marichan naman, kung saan-saan nyo na rin makikita ang kanyang pagmumukha at kung saan-saan na rin siya aawit ng kanyang mga iconic Christmas songs. Ay, talaga naman! Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Dahil malapit na rin talaga matapos ang taon na ito, 2026. Pero bago pa matapos ang taong 2026, simulan na muna natin na ang umaga. At ito na nga, get one for Gito pad paper. Dahil ito na ang ating katanungan na para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day. Ito na nga ka vibes. Diyos ko ha, September pa lang, ito na kaagad ang katanungan natin. Ano raw ang maipapayo mo ka vibes sa taong matigas ang ulo? Ano ba naman niya? Unang araw pa na ng Setyembre, sa ganito na kaagad tayo, magka-confrontation na kaagad tayo. Ano maipapayo mo ka vibes sa taong matigas ang ulo? Ako sa tingin ko lang naman, ano, share ko lang kahit hindi ninyo tinatanong. Sa tingin ko naman, minsan kapag napagsabihan mo na ng once or twice, tama na yan. Dahil baka ikaw naman ang mabuang ano, dahil kakasaway dyan sa tao na yan. Kapag ayaw talaga makinig, wala ka na magagawa dyan. Ang mahalaga, ginawa mo ang iyong parte para mapagsabihan ng taong ito at mailihi siya sa maling landas. Ngayon, kung talagang tatahakin niya at pipiliin niya ang daan na hindi talaga karapat dapat at matuwid, di ba, bahala na siya sa buhay niya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang desisyon, may kanya-kanyang pasya, may kanya-kanyang pag-iisip. Kaya kung ayaw makinig, hayaan mo siya, hayaan mo siyang matuto sa mahirap na paraan. Diba? Let them learn the hard way, sabi nga nila. At kung gusto talaga niyang mapahama, kung gusto niya talaga masampulan, baka yun lang naman talaga ang kinakailangan. Diba? Ikaw ba, ka-vibes, anong hirit mo dito? Mag-comment ka na dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 or 923 FMR Manila. At malay mo, mabasa natin yan. Hindi next year, ha? Kundi sa pagbabalik ng inyong favorite na magising, ang programa ang Vibes Good Morning! With your one and only kulitandem pa rin sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma aray baka si mama mia! At maya-maya lang din, baka kasama natin na si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes sa soundtrack. Ang oras, 4:24 na!
1: Good vibes, good morning!
0: buntis ka na naman.
2: Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Samang pabulit ninyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gokong, gokong, paritong, people.
3: Super fan!
4: Tropic! Mama!
3: Really?
0: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Na Setyembre.
3: Oh.
6: Alam mo ba,
3: ano?
6: Wala na namang uling pasok.
3: No.
6: Sa ilang mga lugar lang to.
3: Pili lang to. Baka iniisip mo pati yung trabaho mo. Wala kang pasok.
6: Wait, di sa mga ibang government offices nga po ito. Ano? Talaga nga, dahil nga po, ina-anticipate pa rin na magkakaroon ng mga heavy rainfall ano at mga pagbaha ay sinuspindi na po o inilagay sa alternative working system po ang mga nasa government o LGUs po na mga sumusunod na probinsya. Una na po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayawa, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan.
3: Ayun.
6: So, talagang sila yung talagang tinamaan kasi talaga ng matindi eh, no, nung nitong nagdaang habagat.
3: Oh.
6: Kaya naman inaasahan pa rin na dahil nasa may buntot sa kanila yung buntot talaga nung ano eh, nung sa may habagat eh, sila pa rin talaga yung tatamaan ng malakas sa pag-ulan.
3: So yun, so yun, medyo ano lang, mas bida-bida si habagat kontra kay Pilandok.
6: Totoo.
3: Pero ngayon ha, si Pilandok ha, September 1 na inaasahan, lalakas pa rin ha, lalakas pa rin bilang isang tropical storm. At sa Miyerkules, bukas yan, September 2, inaasahan hihina ito at muling magiging tropical depression. Kapayapaan.
6: Ay, sana naman talagang umina na siya. Pero grabe talaga, di ba, nung mga nakakaraang weekend, di ba, DJ Joko Loco, parang feeling bagyo itong habagat na ating naranasan. Pero buti na lang, nakakaranas na tayo ng medyo sumisikat sa siharing araw, medyo makulimlim na lang ang panahon, pero wala na masyadong malakas na buhos ng ulan.
3: Totoo. Nalito nga si Pilandok, ako pa yung bagyo o si habagat?
6: Di ba? So, nalito ano ako bigla dito, di ba?
3: Ano saan? Ako? Well,
6: where was I? Diba? Parang ganun yung dating ni Pilandok.
3: Nakaganun siya mga ganun. Si Pilandok.
6: Diba? Parang ano na lang talaga. Pero diba,
3: taken... Biro-biro lang to. Pero syempre, naano naman natin. Maraming na-apekto ng bagyong to at saka bagat. Pero pinapagaan natin kasi September 1, sabi nga nila, na dapat kahit na ano pinagdadaanan natin sa buhay, pagka dumating na ang bear months, medyo gumagaan kahit pa paano, diba?
6: Diba? Parang good vibes na lang din talaga ang ating nararamdaman. Kaya naman, syempre, sana makapaghatid pa rin tayo ng kaligayahan. Sa ating mga ka-vibes, sisikapin natin yan. Paliligayahin namin kayo. Paliligayahin namin kayo. Sa apat ang aming makakaya, di ba? At sa malinis na paraan.
3: Malinis na paraan. Wala to halong ano.
6: Di ba? Talagang sobrang natural. Walang halong kemikal.
3: Totoo. Nakarinig ka na ba ngayong Christmas song?
6: Hindi pa.
3: Ma-play nga tayo mamaya.
6: Ma-play nga tayo.
3: Christmas song.
6: Tama.
3: Para naman kahit pa paano. Di ba pag nakakarinig tayo ng Christmas
6: correct
3: song? Parang alam mo yung kahit bad trip ka. Parang wow. Nababalik ka sa ano.
6: Wow.
3: Tapos yung pag Christmas song kasi alam na rin masasaya yung nangyayari. Karamihan, di ba? So parang pamaya mag-play tayo ng siguro mga 20.
6: Ay, 20 ka? Grabe naman.
3: Christmas playlist.
6: Di ba? Para Christmas party na natin to. Wala tayong mag-exchange gift dito, ha? Oh, kaya naman na, ito yung exchange lang namin sa inyo ang good vibe happenings. Kaya naman tutok lang sa inyo favorite pampagising ang programa ang good vibes.
3: Good morning!
6: With you are a one and only kulit and the Amas Umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si
3: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang aharutin. Joko Loco is my name, baby.
6: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
3: I'm the Bet
6: at 92.3 FM on
3: favorite music radio,
6: Ka-Vibes the sound trip. Ang oras
3: 4:50 na, perfect.
6: Pag-crop it.
3: Tama.
6: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
7: Ay, nako. Ayan, kasi
4: Ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, 4:00 AM. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, 8:00 AM. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. 12:00 PM. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: oggi.
1: Oh, devo grabare naman yan. Na good vibes ka ba?
0: Oo, na good vibes ka ba dyan?
1: Narinig.
0: O siya, pasok na tayo.
1: Grabe naman yun. Nakakaganda ng mood, di ba? Yung Christmas song. Kasi pinapaalala lang namin na September 1 na ngayon.
0: Totoo. Totoo yan.
1: Kumukuti-kutitap. Alam mo ba ang unang kumanta niyan? Si Joey Albert.
0: Uy, grabe. Kapanahonan mo?
1: Nakwento lang siya kanina, Sir Mark. Si Joey Albert.
0: Anong damay ka pa ng pangalan?
1: Noong 1987. Oo.
0: Ang tagal na pala talaga.
1: Ay, syempre, diba? Nakwento nga siya akin. So, sabi ko, oo nga, no, matagal na.
0: Hindi, tsaka parang hindi kumpleto ang Paskong Pinoy kapag hindi mo napapakinggan na yung mga ganyang klase ng tugtugin.
1: Totoo.
0: Na, ayan yung talaga yung mga original Pinoy Christmas songs. Diba, na talaga namang binigyan na rin ng iba't ibang rendition.
1: Oo, yun is Sick Cycle Mind.
0: Oo, diba, Sick Cycle.
1: Alam ba ang composer niyan?
0: Sino?
1: Si Ryan. Si Ryan Paraboles.
0: Ryan Paraboles.
1: Hindi pala, si Ryan Kayabyab.
0: Ayan, the legendary.
1: Yes. Kumukuti-kutita.
0: Bumubusi-busi. Kinakanta pa yan ng mga madrigal singers.
1: Totoo.
0: Diba? Sa kanilang mga show. Mm. O kaya naman nakapag iniimbitahan sila sa mga opening ng isang event.
1: Tapos ginawa pala yung kanta, Mamma Mia. Nakwento lang sa akin. Ginawa pala yung kanta para lang isali sa parang, alam mo yung competition.
0: Wow.
1: Piyesa sa mga yung choir. Competition yung parang gano'n.
0: Maganda kasi siyang piyesa talaga. Diba? Sumisunok.
1: Iba-iba nga. Sinok-sinok. Iba-iba ka. Totoo, no? Koral.
0: Oo, diba? Pang-koral talaga siya. Tsaka damang-dama mo ang diwa ng Pasko sa mga ganitong awitin. Pero,
1: koral? Koral.
0: Koral.
1: Ano yung kulungan ng mga...
0: Hindi.
1: Ay, hindi. Ano ba yun?
0: Koral, yun nasa dagat ba to? Hindi rin.
1: Koral.
0: Diba? Koral, yun talaga yun ang tawag doon. Pero tama. Ito na nga mga ka-vibes, habang iniintay natin, diba?
1: Anong iniintay natin?
0: Iniintay natin ang kapaskuhan talaga. Matagal-tagal pa yun. Ito na muna, simulan na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa lalala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Eto na mga ka-vibes, ang inyong Hulala ngayong September 1, 2026 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
0: Makinig at makinig! Eto na nga, para sa unang araw ng Setyembre, Aries, hindi ka matutulungan ngayon ng iyong mga kaibigan dahil sila rin mismo ang magiging dahilan kung bakit ka mamalasin ngayong araw.
1: Sabre!
0: Yun lang, palit ka na ng kaibigan.
1: Okay.
0: O, diba? O, Taurus! Taurus, magkakaroon ka ng kapayapaan kung hindi mo iipunin ang mga problema sa iyong isipan.
1: Wow.
0: Kaya kahit pa isa-isa, tirahin na yan! Tirahin na yan!
1: Yung mga problema.
0: Oo, baka naman pwedeng ilabas mo, di ba? Makipag-usap.
1: O kaya solusyonan mo yung problema. Huwag ka mag-focus sa problema, sa solusyon ka mag-focus, di ba?
0: Iba talaga si DJ Chocolo.
1: Oo, nakwento lang sa akin.
0: Oo, nakwento lang talaga. Oo, si Gemini! Iwasang simula ng araw sa pagtatanong ng chismis. Ay, ganun. Boring.
1: Alam mo, nangyari kay ano? Ha? Talaga?
0: Alam mo na ba? So, ano ng balita? Di ba?
1: Totoo pala.
0: O, iwasan daw ang pagtatanong sa chismis, ha? Dahil yan ang posibleng dahilan ng buong araw mong pagkainis.
1: Ikaw laman ng chismis.
0: Oo, ikaw pala ang magiging laman ng chismis. Ikaw pala ang chismis, di ba? O, Cancer. Sakit sa ulo ang isasalubong sa'yo ng kapamilya mo. Pero Cancer, hindi mo magagawang tiisin ang paghingi niya ng tulong sa'yo.
1: Oo, kasi malambot ang iyong puso.
0: O Leo, huwag magpipigil ng wiwi.
1: Oo, kasi magkakasakit niyan sa ano.
0: Oo, baka mga UTI
1: sa gums.
0: Ka. Sa gums. O Virgo, season nyo to, kaya huwag mong hayaang agawin ng iba ang moment nyo. Ano
1: ba? Season nyo pala talaga to, Mamma Mia.
0: O diba, iba pala talaga.
1: Iba.
0: Uya, maraming salamat
1: It's
0: sa inyo.
1: Season 2 be jolly.
0: Fralalalala. At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang nga. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joe. Ako loko. Ako si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. So, wag ko!
1: Good morning, mga ka-vibes! Gising na kung may pasok ka ngayon, Martes, September 1, at may good news naman ngayon dahil may pagtapyas na
0: may
1: magaganap o magbabawas ng piso.
0: Talaga ba?
1: Sa gasolina.
0: Wow!
1: Tapos magtataas yung mga susunod na araw, yung mga sampo.
0: Yung
1: gano'n.
0: Boring!
1: And then, magano, bawas piso ngayon sa petrolyo, ha? At sabi yan mismo ng Department of Energy
0: Wow.
1: na bababa nga ito sa sa halagang piso ngayong Martes mismo yan. So sabi ng ano ng DOE, Joko Loco and Mamma Mia.
0: Mm-hmm.
1: Si Mamma Mia ba taga Muntinlupa? Opo, oh, taga Muntinlupa po. Ayan. Ang gasolina naman ay magkakaroon daw ng pagbaba bagamat kakarampot lamang daw. O, 32 centavos sa gasolina.
0: Mm-hmm.
1: Oo, abang sa ano presyo ng diesel tatapyasan to ng 3.83 kada litro, 'di ba? Tapos ikaw naman yung bilbil mo tatapyas.
0: Why,
1: ay hindi ba? Hindi wala kasama yung bilbil.
0: Ang liit. Pero pwede na. Sige, pwede na siguro.
1: Pwede na. Kaya si naman inaasahang matatapyasan to ng ano? Babawasan ng 3.84 kada litro.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun yun.
0: Balita ko dito ha, speaking of presyo ng krudo at petrolyo, alam nyo po ba na nag-anunsyo din?
1: Nag-anunsyo din?
0: Oo, ang Regasco President si Arnel T. po, no? Nag-anunsyo na walang taas presyo ang kanilang brand na Regasco LPG sa buong September dahil nga po yan ano, sa pagdedeklara ng state of calamity sa maraming probinsya sa Luzon.
1: Oh, okay din yan. Walang pagtaas, di ba? Kasi yung iba, pag bare months na, nagtataasan, di ba? Pati presyon mo, tataas talaga. Kasi minsan, yung mga bilhin, yung bayarin, tumataas talaga.
0: Correct. Sabi, maglalaro lamang daw po.
1: Maglalaro?
0: Ano? Maglalaro. Hindi.
1: Grabe naman
0: yan. Maglalaro sa 2 pesos hanggang 3 pesos per kilo, ang per kilogram ang dagdag presyo sa LPG ng Setyembre dahil nga po sa paghina ng piso kontra US dolyar. Pero dahil nga may state of calamity, hindi ito magiging effective, ano? Lalo po sa karamihan probinsya at ang mga lugar sa Luzon.
1: Oo, baka October na yan.
0: Oo,
1: no?
0: Siguro October na. Yun nga lang, pagdating ng October, siguro asahan na talaga natin, i-ready na natin ang ating mga bulsa, ang ating mga budget na talagang magtataasan na naman na ng bahagya. Bahagya lang sana, ha? Oo, baka naman lubos-lubosin nyo, be.
1: Kasi ang dami nga magluluto ng panghandaan nito. Tapos ang dami mga gagana pag bermas. Oh, sige. Pag
0: yan. Ganun, yung iba tuloy, diba? Nag-order na lang. Talagang ayaw na magluto sa kanilang mga tahanan. Pero anyways, kanya-kanyang decision naman yan, ano, para makatipid lang talaga.
1: Totoo.
0: Kaya, ayan mga ka-vibes ang ating update pagdating naman sa balitang petrolyo.
1: Oh, at least may bawas presyo.
0: Totoo.
1: Diba? Sa putukong petrolyo. Tapos may walang pagtaas na mangyayari sa, ano, sa Regasco na.
0: Totoo.
1: Ano.
0: Ito, walang bawas.
1: Walang bawas.
0: Ang good vibes at happiness na ibibigay namin sa inyo.
1: Sobra pa.
0: Correct. Diba? Ikaw na ang mananawa dahil baka kasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only Kuleta, and I'm so umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maaariba si Mamma Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
0: baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM are
1: favorite music radio, Good
0: Vibes sa soundtrip. Ang oras?
1: Oras 5:21. Perfect!
0: Para grope!
1: Really?
2: good vibes. Good morning.
3: Good mood siya. Ang lupet.

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! 5:30! Ang lupet!
2: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: And the back.
2: Ng mukha, nakabusangot.
3: Bakit naman ganun?
2: Oo nga eh.
3: Uy, September 1?
2: Oo, diba?
3: Salubungin mo naman ng Setyembre na may ngiti naman sa iyong pagmumukha. Ano? Wag naman na sanang kumulubot yan at nakalawlaw, ha? Nakalawlaw. Diba? Para maganda ang salubong.
2: Oo, diba? Nakalawlaw na mukha. Dapat hindi ganun.
3: Tama, tama.
2: Gusto mo bang unati namin yan? Oo. Text lang sa number.
3: Huwag mong hintayin na kami ang magbanat dyan, ha? Kaya naman ito na ka-vibes para mas lalo pang bumanat ang iyong balat.
2: Tama.
3: Ito na, makinig na tayo sa unang, hindi pala ikalawang kamada na pala.
2: Oo, pangalawa na tong kamada. Unati namin yung balat mo, ikaw yung babanat. Ito na pangalawang kamada, ka-vibes.
3: Para sa lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: Ito na ang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces!
3: Makinig at manginig! Libra! Libra, magpapabebe ka sa bebe loves mo, pero uh-huh, maiinis lang siya sa'yo. Hindi Libra, aray mo. Scorpio, magkakaroon ka ng bagong kasabihan sa buhay, pero sa unang araw pa lang ay ipapalpak ka na ng paniniwalang ito sa isang bagay. Ayun lang, edi palit ka na lang ulit.
2: Diba? Ganun lang yun.
3: Oo, edi swak sa'yo eh. Hindi swak sa personalidad mo eh. Palit ka na lang. Sagittarius, mayroon kang hindi maipapasa sa trabaho just because.
2: Wow, just because ka na.
3: Oo, ayaw mong gawin ito. Makakalusot ka sa unang pagkakataon na, pero Sagittarius, kailangan mo pa rin itong tapusin sa ayaw at sa ayaw mo.
2: Oh, diba? No choice.
3: Oo, gusto mo matanggal sa trabaho?
2: Sa ayaw at sa ayaw mo, diba? Sumunod ka.
3: Diba? Tama. O, Capricorn, pagkakakitaan mo, hindi pagkakaitan tuloy, pagkakakitaan mo ang paghihirap ng iba. Wow! Iba, wake up, Capricorn, hindi ka bumubuhay ng 10 pamilya para man lamang ng kapwa.
2: Oh.
3: Itigil mo na yan habang di ka pa kinakarma. Wow, iba.
2: O, tama.
3: Aquarius, darating ang order mo sa pagkakataong hindi mo nakakailanganin pa to. E di kung ayaw mo, itapon mo. Diba? O Pisces, magkabit ka na ng Christmas lights! Taray! Iba naman. Christmas lights, tsaka parol, ang bilis. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Vodka!
2: Ayan! Goodbye! Sa oras natin ngayon, abay ko nagtatanong ka 6.43 na at nabuo na
3: din. 6.43? 5.44 pa lang?
2: Tinatry ko lang kung gising na siya. 5.43. Kung saan na agad. Eh, buo na inyong hulala for today.
3: Correct.
2: Binabato ka lang si Ato Bermas Guzman.
3: Ano?
2: Ato, magandang umaga sa'yo.
3: Uy, Ato, magandang umaga sa'yo. Good morning.
2: Si Ato, ito yung si Ato.
3: Talaga. Hi, Ato!
2: Si Ato. Ang pinaka-poging, ano, radio tech doon sa, ano, sa buong Bicol. Siya ang pinaka-poging. Nagkaroon ng survey, eh.
3: Pag... Agree ako. Marahay na aga sa'yo, Ato.
2: Marahay na aga tabi sa'yo, pade.
3: Correct. Ayan, mga ka-vibes, ha. Good morning, 5.44 na ng umaga. At sa lahat ng mga ka-vibes natin, nagising na, ha.
2: Ano?
3: At bumabiyahe na, umaarangkada na, ano, sa kanilang mga opisina. Di ba, papunta na at bumabiyahe na. Ingat-ingat po tayo, ha. Ikaw man ay nasa bus, nasa jeep, nasa inyong nga kanya-kanyang mga sasakyan, abay sana all may sasakyan.
2: Oo, di ba? Kasi, uy, alam mo yung panahon, medyo hindi mo sigurado, baka bigla bumuhos yung ulan, o kaya naman, baka naman, talaga namang bigla, hindi ka ready. At least, kumbaga, kung nasa sasakyan ka, safe ka, no?
3: Tama.
2: Kaso nga lang, yun nga lang, matatraffic ka.
3: Kapag bumaha, wala na, finish na talaga.
2: Basta ano man yung sasakyan mo ngayon?
3: Oo.
2: Ingat-ingat lang, ka-vibes.
3: Di ko man ay nasa tricycle, nagpapadyak ngayon. Abay, good morning din po, ha, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nasa Toda, Poda. Ganun din po, ano, sa mga ka-vibes natin na nagtitinda na at bukas na ang kanilang mga tindahan sa oras na ito.
2: Oh.
3: Abay, sana, swertihin kayo!
2: Tapos kami ang background nyo. Ako talaga suswertihin kayo niyan. Kaya naman, ka-vibes, abay, huwag kang maglilipat ng istasyon. Mamaya na tayo, Mamma Mia, puksaan to.
3: Puksaan na to?
2: Oo.
3: Kumpleto na tayo.
2: Tama.
3: Ito na! eto na, the comeback of the time. Oo, eto na ka. Kaya naman ka, Vibes, tuto ko lang ha, dahil makakasama niyo pa rin nagkakalas 8 ng umaga. Ang inyong favorite pampagising, ang programang
2: Good
3: Vibes.
2: Good morning!
3: With you, one and only kulit, Adem. Sa umaga, ang mamamo ko makaripas ng tawa, pero ang aroma, arriba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
2: more name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ano pa? 92.3 FM on
2: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes sa soundtrack. Ang oras.
2: 5:45 na. Perfect.
3: Para
2: tama.
3: Really?
2: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!

0: Sahod niya na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:58. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR, ka-vibes sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Sugar Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog, tayo itong
3: people. Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
2: Sila sa palengke sa tahanan mo masama na mga kabayan sa tinahan pati kabahayan walang limatan
4: at amir
2: ang gulo wala silang naintindihan perfect
4: basta umaga pa lang
2: tama umaga pa lang sa atin na nakatutok ang ating mga tagapakinig
4: tama kanino ka lang
2: sabi ka lang at ito na nga mga kabayan sa kasama mo pa rin ang bet na bet kasi ang lupi at 92.3 FM
4: favorite music radio kabayan sa soundtrip
2: at syempre ito pa rin ang inyong favorite pampagising ang programa ang
4: good
2: vibes
4: good morning
2: with your one and only kulita dem sa umaga ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maariba si
4: yes, sir, I'm a DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ang harutin. Joko Loko is my name, baby.
2: At naka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin na wala kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwenta ng kasagutan. Kaya naman papasukin na natin ang ating buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan!
4: Buksan sa agahan,
2: kakaibang daldalan. Hindi mo mapipigilan, Chocomilla ang pangalan.
4: Tama ka dyan. Kaya naman kaibigan.
2: Eto na nga, ano, bago ang lahat pala mga ka-vibes. Siyempre, happy 1st of September. At dahil 1st of September, baka naman i-follow muna kami dahil anong pecha na.
4: Oh.
2: September na, hindi ka pa rin naka-follow sa ating mga social media accounts.
4: Per months na. Oo, diba? Mag-iisang taon na ako pagka nag... hindi ka man naka-follow.
2: Mag-anniversary na si DJ Joko Loko. Mag-follow ka naman sa 923 or 92.3 FMR Manila para masilayan mo rin ang aming mga live stream lalo na sa Facebook page at sa ating YouTube channel. Live tayo dyan ngayon ha, mga ka-vibes.
4: Oo, kaya naman ka-vibes ngayong araw ay syempre pagbibigyan natin ng mas worthing ka-vibes. Sino nga ba ang ating napili Mamma Mia para bigyan ng para sigmuraan?
2: Ay, hindi naman sigmuraan.
4: Para bigyan ng magandang kasagutan.
2: Oo, para bigyan ng kaliwanagan sa kanyang...
4: nagdidilim na katanungan.
2: Correct. Tama kaya. Kaya naman ang si Melvin! Wala na naman lugar. Pero ang kanya pong katanungan...
4: Si Melvin!
2: Sabi ni Melvin, paiikutin o didiretsohin?
4: Ano Melvin? Ready ka na para pakinggan ang sasabihin namin?
2: Oo, gusto mo na bang maguluhan, ha? Ikaw pa, DJ Joko Loko, ano ang pipiliin mo dito sa dalawang ito?
4: Paiikutin ba ito o didiretsohin? Doon na lang ako sa didiretsohin.
2: Didiretsohin.
4: Oo.
2: Wow,
4: kasi pag paiikutin, pinili ko, paras tayo.
2: Oo, tama naman.
4: Doon na lang sa
2: oo, pero mas may thrill, di ba, kapag pinaikot.
4: Oh, hindi ko lang sure. Hindi ko pa natry.
2: Pinaikot, ikot, at dinurog-durog. Eto na nga. Sige, napapasukin na natin ang ating beat. Kaya naman palakpakan na muna para kay Melvin. Eto ang para sa'yo.

0: para meron pa rin na thrill at syempre maiba naman.
1: Hey!
0: Hey! Yo! Parang maiba naman,
1: okay.
0: Diba?
1: Tama naman.
0: Paulit-ulit na lang.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ikaw naman, DJ Joke.
1: Eto na. Narito ang tanong na malalim. Good morning daw sa atin ang sabi ni Melvin. Si Melvin na mapagmahal sa kanyang bossing. Wow. Meron siyang tanong. Halika, aming sagutin.

0: pakakatulong sa mga suliran eh. Dire-diretso lang, wag matakot na aminin.
1: Break it down, yo! Break it down, yo! Panis kayo sa amin, boy, kasi panis na rin kami.
0: Panis, boy!
1: Expired na rin kami, boy!
0: Nag-expired agad?
1: 641 pa lang! Expired na agad! Ay, Diyos ko po! Natatawa si Joshua, sabi niya natatawa daw siya kasi natatawa ka sa sarili mo.
0: Si Joshua?
1: Ikaw talaga, Joshua, ha?
0: Joshua!
1: Ay, nako, pero sige, ating talakayin. Correct. Ang ating mga barang inihain na bakit nga ba pa iikutin at didiretsuhin? Pero ikaw,
0: naman.
1: DJ Chocoloco, bakit?
0: Didiretso, ayoko ng ano, yung pabulada-bulada sa pag-anon. Pati mo na diretso, hindi makakatulong kasi yun.
1: Tama
0: diba?
1: Rin naman.
0: Kasi
1: may
0: pag dinalo sa ganon, tapos parang ano ba yan, parang pinapaikot mo lang na pwede mo naman diretsuhin at kung sa, pag dinaretso, malamang makatulong pa yun dun sa taong, diba? Kasi pag pinaikot mo pa siya, kawawa naman siya. Tapos magigilty ka pa kasi alam mo yung totoo. Tama ba ako?
1: O siya, uwi na ako. Talo na naman ako. Alam mo, ayoko naman talaga nito paiikutin. Pero wala naman akong choice, di ba? Kaya sige, panindigan na lang natin to. Ay, nako, talo na naman tayo. Pero sige, uwi pa tayong luhaan.
0: Siyempre
1: sa akin naman, na paiikutin. Kasi siyempre, di ba, minsan, may mga intensyon ang tao na hindi mo naman talaga alam kung maganda pa o masama ang kanilang motibo.
0: Tama.
1: Siyempre, hindi mo naman pwede na, alam mo yon yung lahat naman ng tao talagang best foot forward lagi yung mga yan eh, diba? Pero syempre, para malaman mo ano kung ano ang kanilang totoong intensyon, minsan kailangan mo rin makipaglaro. Minsan kailangan mo rin paikutin ang sitwasyon, na paikutin mo ang lamesa, paikutin mo ang table, paikutin mo ang plato, lahat ng pwede mo mapaikot, paikutin mo para makita mo ang lahat ng anggulo.
0: Paikutin mo at tusukin mo ng karayom.
1: Ay, iba yun, iba pa yun. Iba yun, barang na yun. Pero ayun, diba, parang minsan na kailangan mo rin na ginugulo ka niya, di ba? Kung baga lilituhin ka niya, lituhin mo rin siya. Maglituhan kayong dalawa.
0: Maglituhan kayo hanggang sa magkasawaan kayo.
1: Hanggang, bukod sa magkasawaan, diba? Hanggang sa lumabasa ang totoong intensyon, ang totoong kulay. Minsan kasi, di ba, the more na nililito mo rin ng isang tao, the more na lalabas talaga. Minsan, sa sarili niyang bibig at sa sarili niyang puso, di ba, kung ano talaga yung pakay niya sa'yo.
0: Di ba? So mind game mo kaya gulangan. Ay, gulangan.
1: Maggulangan. Ang pangit pakinggan. Diba?
0: Kumbaga
1: parang, diba nga, sa kalsada nga, sabi nga ni Louis Vasco, may rotonda, minsan kailangan mo rin yan eh, diba? Para mapunta ka doon sa tamang iikutan mo o tamang lulusutan mo. Kapag hindi ka kasi dumiretso doon o hindi ka nag-participate sa pag-ikot doon, edi huli ka, yari ka.
0: Diba?
1: So yun yun.
0: Diba nadamay pa yung rotonda?
1: Oh, natamay pa. Diba? O shoutout sa inyo sa mga taga-welcome rotonda.
0: Maganda umaga.
1: Diba? Wala naman kayong kamalay-malay, nadamay pa yung kanilang pangalan.
0: Oo. Pero, tama yung sinabi ni Jeffrey Glenn Villamil. Good morning po.
1: Ay, good morning. Sangayon ako dyan. Good morning din sa'yo.
0: Tama naman. Good morning. Good morning din sa'yo.
1: Uy, ito ha. Ano? May sagot, ano, si Kolektol. Sabi niya, dun muna tayo sa paikutin bago ipasok at ibaon ang screw ng aparador para matibay ang pundasyon. Gumaganong ka, Kolektol, ha?
0: Gumaganong ka pa.
1: Gumaganong ka pa. Alam naman namin yan, ha?
0: Tama naman.
1: Ay, ito naman. Si William Mortella, paiikutin, pero hindi rin po ako sure. Tama naman. O siya,
0: hindi ka sure.
1: Hindi ka rin sure.
0: Kami din eh.
1: Hindi rin kami sure. Hindi rin namin alam dito kay Melvin ang problema niya sa buhay niya. O ito naman si Jeff Tads, buti pa sa rotonda, laging welcome.
0: Di ba? Oo, doon sa iba hindi daw eh.
1: O ito naman, si Louis Vasco, sabi niya, no, kumbaga huwag ka na dumaan sa rotonda, dumiretso ka na sa highway. Ah, gusto niya diretsahan.
0: O, ganun.
1: To si Louis Vasco. So, sang-ayon ka sa kanya, no? O, di mag-uwi na tayo.
0: Tama din naman si, ano, si Judah. Sabi niya, good morning, DJ Mama Mia.
1: Good morning din sa'yo. Sang-ayon din kami sa'yo. Uy, si Dayan, si Daniel. All the way from Pampanga, nakikinig sa atin. Kamusta kayo dyan sa Pampanga, ha, mga ka-vibes? Mag-iingat po kayo, ha? Sana okay na ang lagay ng mga kapampangan natin ka-vibes dyan.
0: Sa norte kasi, di ba, medyo na talagang ano. Pero, pasasahan ba't magiging okay din naman
1: correct
0: yung lahat, di ba?
1: Pero, syempre, i-shoutout na muna natin yung iba din sa mga nakikinig sa atin ngayon, si Star Racer, si Jean Mo.
0: Di ba?
1: Akalain mo, hindi lang kotse ang kanyang kinakarera, pati mga bituin at tala.
0: Di ba? Malakas ka, no?
1: Star Racer. Iba ka talaga.
0: Si Arnoldo, patulot. Sabi, pwede mag-request ng kanta sa inyo, kuya. Kahit ulam pa, hindi ka mag-request dito ng ulam. Ano ba? Greta Cruz, Greta to. Good
1: Greta
0: morning.
1: Ka
0: masakit kapag pinaikot daw.
1: You're a Greta singer!
0: Yeah. You're a Greta singer, Cruz!
1: O, din naman, si Roque Asuncion, nakikinig din sa atin, si Ate Cruciella Paula.
0: Ayun na.
1: Parang kilala ko siya.
0: Oo nga, ang ganda tanya ni Cruciella Paula.
1: Maganda to, si Ate Paula.
0: Bagong rebound.
1: Bagong rebound! I love it! O, ito na pala si Jeffer Glenn Villamil, Gerard Michiano, nakikinig sa atin, si Jewel Damay, maraming salamat sa
0: iyo.
1: Jewel Damay! Jewel Damay! Jewel Damay! Jewel Damay!
0: Pasok na, pasok!
1: Si Katalin, magandang umaga rin sa'yo, Jessamay Akitanya. Ano ang sagot nyo dito, mga ka-vibes? Ano ang hirit ninyo? Baka naman gusto nyo lang din makigulo, di ba? Makigulo na kayo sa amin.
0: Oo, dito sa amin makaguluhang tanong.
1: Tama,
0: sagutin mo na yan. Tulad ng mga taga Lopez Quezon, nakikigulo sila at nakikinig sa atin. Salamat, Greta.
1: Salamat sa inyo. Good morning din. Yeng Constantino daw. Wow, ano ito, Joshua? Ang random.
0: Si Yeng?
1: Yeng Constantino.
0: Si Yeng Constantino.
1: Ang para. I love it. Nakamakailan lamang nag-concert, di ba?
0: Habi
1: talaga. Kaya naman ka-vibes, kung meron ka sagot, mag-comment ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at ganun din po sa ating YouTube channel.
0: Ang dami nanonood sa ating 13,000.
1: I love it. 13,000.
0: Thank you guys. Salamat. Salamat.
1: Oh, you're the best.
0: You're the best. And
1: you're a
0: great
1: singer. You're regretting. Oh, siya mga ka-vibes. Diyan na muna kayo at dito lang din naman kami. Nagugutom na kami kaya kakain na muna kami. Okay lang ba yun? Ha?
0: Okay lang daw. Nag-reply ito. Okay lang, Mama Mia. Go.
1: Oh, mag-almusal na muna tayo dahil magbabalik pa rin naman ang inyong favorite pagpagising. Ang programa ang Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only Kulit Adem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang routine. Jokalong is my name, baby!
1: Dito lang yan sa Pet na Bet kasi ano Pet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio,
1: ka-vibes sa soundtrip ang oras!
0: Oras natin mga ka-vibes! 6:47 na, perfect!
1: Tama!
0: Really? Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag-acidic. Sinisikura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri na skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.

0: naman.
1: Kawawa talaga.
0: Pinaikot-ikot, dinurog-durog pa.
1: Oh, sayang naman. O siya, duntungan na tayo. Biglang ganon.
0: Biglang singit na, no? Ay, yung mga nag-almusal dyan, masasarap na almusal. Yun ang nakakabuo ng umaga nila. Dahil correct. Napakasarap.
1: Oh, at saka mamigay naman kayo. Ha? Baka naman maambo na kami dito sa may Mother Ignacia. Parang awa niya.
0: Oo, di ba? Kahit hindi na, bababa na lang po kami. Ba? Biglang ganon. Ay, ito na nga, usapang masarap. Ito na sa ating dong-tong-dong-tong. Gulat ka, di ba?
1: Nataranta ako doon, ha? Pero sige, para sa ating dugtungan.
0: Dugtungan mga vibes. Masarap kapag malapit ng...
1: Wow, masarap kapag malapit na magpasko.
0: Oo, oh, totoo naman yan. Pero masarap pag malapit na ang sweldo.
1: O, tama. Mas gusto ko yan. Kasi syempre, mas masarap yung makakain mo.
0: Oh,
1: diba? Hindi ka na magtsatsaga sa hepalin.
0: Tama. Oy, pero ano yun ha? Pang survive din yun. I mean, pagka ang budget mo.
1: Oo, masarap
0: naman. Kayo kasi taga-village kayo.
1: Uy, hindi nakain ako noon. Ano?
0: Ah, nakain ka noon.
1: Oo, yan ang pantawid gutom ko sa totoo lang. Ano? Masarap talaga yan. Lalo kapag 5 piso na lang yung laman ng wallet mo. Talagang parang lasang bacon siya eh.
0: Parang bacon.
1: Sa halagang 20 pesos, parang maglalasang bacon yung kwek-kwek, yung fishball.
0: Grabe naman kwek-kwek na
1: ang
0: yan.
1: Ang sarap talaga. Oh. Pero syempre, kapag pumasok na yung sahod, di ba, edi palit muna ulit tayo ng kakainin.
0: Oo, at least meron kang ganyan, di ba?
1: Di ba? Oo, buhay ano na naman tayo, buhay gastador, gano'n.
0: That's one day millionaire. Oh. Dahil dyan, ito na Mama Mia at Kabayes, yung mga kasagutan sa ating dugtungan mo, Kabayes. Masarap kapag malapit na ang...
1: Ito si Lawrence Manipora. Masarap pag malapit na ang second anniversary vibe saya this coming November. Ayoko
0: wow,
1: nga kasi
0: nauna ka pa.
1: Totoo, magdadalawang taon na pala tayo. Ano? Wow.
0: Lovers. Ayun, Lawrence. Saan tayo magkakilala? Ito naman sagot ni Christine. Di gusto masarap ang French fries kapag malapit na maubos.
1: Ah, uy, nasan yun? Ano ang pangalan
0: niya? Christine de Guzman.
1: Ah, si Christine. Wait, ito si Riz Uko. Masarap.
0: Uko?
1: Uko ka pala eh. Oo.
0: Uko din ito eh.
1: Masarap kapag malapit ang puso natin sa isa't isa.
0: Oh, para. Iba. Iba. Yun eh.
1: Oo.
0: Sige. Masarap pag malapit na ang Pasko kahit pagod ang buong taon mo.
1: Para.
0: May dahilan parang umuti ulit. Sabi ni Adele. Abendanyo.
1: Uy, ganun din si Erica Apino ha. Sabi niya, no, kapag Pasko, masarap talaga. Siyempre, masarap din kasi yung mga ihahain na pagkain. Yung mga pang medianoche, pang noche buena. O ito naman si Verone Bisa, masarap kapag malapit nang magsahuran. Uy, kaparehas kayo ng sagot.
0: Ay, diba? Iba talaga.
1: Iba talaga. Ito naman si Greta Cruz. Ito na nga si You're a Greta Singer!
0: Greta!
1: Sabi niya, ang sarap kapag malapit na maluto ang ulam na hotdog. Wow.
0: Oh, diba?
1: Actually, kahit anong ulam naman yan.
0: Oh,
1: diba,
0: ito kung gusto mo wala ng trabaho, basta mo yung sagot ni Star Hot. Racer.
1: O, ito si Star Racer? Ano ba sa kundi Star Racer? Teka lang ha. Asan na?
0: Ayaw ulam.
1: Na. Nawala.
0: Ah, ayaw mo na.
1: Uy, nawala.
0: Erica, ano na lang. O, ayaw mo na yan kasi gusto mo makibip. Sige, basahin mo.
1: Ay, ano ba? Wag na. O, ito. Siya Felix Valdez, masarap ang Graham kapag malapit na nga maubos.
0: Ah,
1: wowers.
0: Naman talaga. Oh. Si Bella, masarap pag malapit na ang bonus.
1: Wow. Kaya at
0: inigay mo na!
1: Christmas bonus!
0: Ano kasi diba, bare months na. Totoo. September 1 ngayon. Uy, vibes, baka hindi mo alam.
1: Correct. At saka yung iba, hindi lang 13th month pay. Ang kanilang sasahuri na meron ding 14th month.
0: Oo,
1: yung iba
0: diba?
1: Nga, kapag galante talaga ang kumpanyo mo, may 15th month pa.
0: Oo, diba? Naman talaga. Pero nasa ka minsan 16 eh.
1: Oo, sana all talaga. Iba, o siya mga vibes, ano ang masarap, diba, para sa inyo? I-comment mo na yan sa ating Facebook page dahil posted na po yung ating dugtungan na yan. Hanapin nyo lamang po 92.3 or 923 FMR Manila. At syempre, magbabalik mo na ng inyong favorite pampagising, ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maarima si mama
0: kasama na ni DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kuruting o agmalakaroting. Chocolate is my name, baby!
1: Baby, hindi ka diyan sa bet na bet kasi ang lupeta 92.3
0: FM on Favorite Music Radio, Good Vibes sa Soundtrap!
1: Ang oras!
0: Oras natin habang nakikinig si ninyo!
1: Ay,
0: ayan.
1: Ernesto!
0: Hello, Ninja Ernesto!
1: Kalibutan
0: na naman! Oras natin, 7.23, perfect!
1: Perfect!
0: Tama!
1: Really? Yeah! Shout out sa'yo,
2: Good morning!
3: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Samaan po po ito yung pampapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Perfect.
4: Perfect.
3: Mama.
4: Really?
3: Really?
4: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
4: Sharap talaga. Sharap talaga ng umaga mo, ka-vibes. Lalo na kapag kami ang iyong kasama at napakikinggan.
3: Oo, oh, naman.
4: Oo, kaya naman ito na basahin na natin. Ano, ang ilan pang natitirang hirit ng ating mga ka-vibes pagdating sa ating dugtong-dugtong, pakitong dito. Ako naman. Ako naman. Ito na. Masarap kapag malapit ng blank.
3: Kasagutan.
4: Oo, kasagutan.
3: Mula sa ating kabag.
4: O, ito ha, kasagutan ni Collectual. Masarap kapag malapit na ang, akala ko kung ano sinabi niya. Masarap daw kapag malapit na ang putukan kapag New Year.
3: Ah, naman oo, kasi pantaboy yun ng ano.
4: Nang,
3: negatibong enerhiya.
4: Oo, pantaboy daw ng malas, di ba? Eh, kung pantaboy pala ng malas, bakit yung kapitbahay mo?
3: Ah, di ba nataboy, lumayo?
4: Oo, naglipat bahay pala. Ano ba naman niya? Pero ito, si Sari Lerma, masarap na rin daw kapag malapit ng mag New Year. Si Joffrey naman, na masarap kapag hinog na ang prutas. I agree. Di ba? Ito naman si Jaya Makulet, masarap kapag malapit na ang renewal. May dagdag puhunan na ulit. Renewal ng alin?
3: Renewal lang ano to? Baka yung mga ano niya, loan or ano.
4: Ah, taray. Iba so, naman pala. O, ito naman si Jeff Tals. Masarap kapag malapit na ng alukin ng pagkain ng kapitbahay. Uy, mabait ang kapitbahay ni Jeff Tals.
3: Oh,
4: di ba? Hindi dapat tinataboy.
3: Oo, yan yung mga kapitbahay na inaalagaan.
4: Correct. O, ito naman si Joel Jason. Masarap daw kapag malapit na ang iyong kaarawan.
3: Ay, naman talaga. Lalo na yung kakilala namin na Tagmunting Lupa.
4: Talaga
3: malapit
4: ba?
3: Na kaarawan nun. Kabardino si Mama Mary.
4: Ay, talaga? Naku, hindi halata.
3: Hindi halata.
4: Oh, kawawa naman si Mama Mary kung gano'ng kabirthday niya pala yun.
3: Oh. Feeling ko ano yun, tawag dito, matindi yung paghahandang gagawin nun. Madami imbitado sa birthday niya.
4: Naku, hindi tayo sure dyan.
3: Hindi tayo sure.
4: Makapag-leave na
3: nga.
4: Ay, ito na. Ay, si ano, si Gerard Nishano, ganun pa rin na masarap daw kapag malapit na ang Pasko. Ayan mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok, sa pagbigay ng inyong mga hirit, mapapuksaan man yan o mapadugtungan. Abay, shout out pa rin at kung nabiting kayo sa ating apat na oras sa paghuhuntahan, huwag kayong mag-alala dahil ipagpapatuloyan ng inyong favorite na bitamina sa umaga, ang programa ng Favorite of One! Kasama si DJ Kiko Kalikwa.
3: At kasama rin si DJ Mer.
4: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, sila na ang bahala sa inyo. Agahan pa lang hanggang tanghalian na yan.
3: Ay, naman talaga, kaya wala ka ng dahilan pa o wala ka ng rason para maglipat ng estasyon.
4: Oo, pag naglipat, sabi nga ni Kiko, pangya.
3: O, tsaka mamalasin ka 10 years.
4: Oo, mamalasin na 10 years. Kala ko
3: diba,
4: na kukunin ni Lord.
3: Ay, hindi naman. Tsaka na yung pagkatapos sa 10 years.
4: Kawawa ay, naman kung ganun. Pero ito na nga mga ka-vibes, ha? Syempre bukas ulit magkarinigan tayo, ha? Makakasama niyo pa rin kami, kaya huwag kayong mag-alala, walang iiyak, walang lolo, ha? Dahil makakasama niyo pa rin kami, ha? Bukas, ha? Pagbatak ng alas 4 hanggang alas 8 ng umaga, ito pa rin ang inyong favorite papagising, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
4: With your one and only Kulet Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama
3: kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo ang korotin, huwag walang harotin. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
3: Favorite Music Radio, Kabag sa Soundtrip!
4: Ang oras!
3: Aras na naman, Kabag 7:48 na, perfect!
4: Pagkupit!
3: Tama!
4: Really?
5: Yeah! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 2.32 billion pesos naman ang naitalang pagkalugi sa agrikultura dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 724 na mga lugar sa buong bansa ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy naman ang pagsusuri sa mga nasirang kalsada, tulay, pampublikong pasilidad, pananim at mga palayan. Samantala, nakipag-ugnayan na ang OCD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Pinapayuhan ang mga residente sa mababang lugar na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad.
3: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, hiniling ng palasyo sa publiko na bigyan ng panahon ang Office of the Ombudsman sa investigasyon nito sa umunoy mga anomalyang mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang malaya at independent constitutional body ang ombudsman na may sariling mandato at responsibilidad sa pag-iimbestiga. Sinabi ni Castro na dapat o hindi dapat madaliin ang proseso dahil maaaring mauwi ito sa pagkakadismiss ng mga kaso kung kulang ang ebidensya. Dagdag pa niya, patuloy na sinusuri ng ombudsman sa pamumuno ni Ombudsman Boying Rimulya ang malawak na dokumentong isinumite sa kanilang tanggapan. Igreed din ang palasyo na isinasagawa ng ombudsman ang investigasyon sa mga flood control projects ayon naman sa batas.
3: FMR Newsbreak.
8: At sa ating panghuling balita, inaasahang matatapos ng House Prosecution ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsapit na kalagitnaan ng Oktubre. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, posibleng makumpleto naman pagsapit ng kalagitnaan ng Setyembre ang pagtalakay sa aligasyon ng mali o illegal na paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Ridon na maaari pa silang magpatawag ng karagdagang mga testigo, kabilang na ang isang eksperto mula naman sa National Bureau of Investigation o NBI. May posibilidad din umano na bawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang maitatayang mahalagang ebidensya para mapatibay ang kanilang kaso. Samantala, kung tatayo bilang testigo si Attorney Michael Bua, inaasahang tatanungin siya tungkol sa isang pagpupulong sa Commission on Audit o COA ukol naman sa isyu ng audit sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte.
3: FMR Newsbreak.
8: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
9: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
11: Yeah.
9: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
12: Grabe na to.
9: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
6: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.